ṣe gẹgẹ bi ailera gẹgẹ bi ohun ti o ro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alai lagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ri kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki awa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi o pada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi o pada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o pinya se ko le yi o pada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi o pada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ki awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti a so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se se fun olorun lati pawamo wo Juda ese ikerin lelogun Juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori 23 ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun po wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lonka bi o ba je wi pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma lepa owo lai dekun bi o ba je wi pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru eyi ti o lo sorun iwosan ogbe ni lo sorun awon nkan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju olowa nkan ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere eyi ni a n pe ni iwa mimo so mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa eyi ti a ko mo tele nipa be o ye ki a gbadura si olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ori ikini oro Oluwa ti o to Hosea omo Beriwa ni ojo Hosea, Jotamu, Ahasi ati Hezekiah awon oba Juda ati ni ojo Jeroboamu omo Joashi oba Israeli. Ibere oro Oluwa si Hosea. Oluwa si wi fun Hosea pe lo ti agbere obirin kan fun ara re ati awon omo agbere. Nitori ile yi ti se agbere gidigidi kuro leyin Oluwa, o si lo, o si fe Gomeri omobirin Diblaimu eni ti o loyun ti o si bi omokunrin kan fun. Oluwa si wi fun pe oruko re ni Jesrieli, nitori niwon igba die emi o be je Jesrieli wo li ara ile Jehu, emi o si mu ki ijoba ile Israeli kase. Bi o si se ni ojo na ni emi o se orun Israeli ni afonipoji Jesrieli, o si tun loyun, o si bi omokunrin kan. Olorun si wi fun pe oruko re ni Loruhama, nitori emi ki yo tun ma saanu fun ile Israeli mo, nitori ti emi o mu won kuro, sugbon emi o saanu fun ile Juda, emi o si fi Oluwa Olorun won gba won la. Emi ki yo si fi orun tabi ida tabi ogun esin tabi elesin gba won la. Nigbati o gbo omu ni enu Loruhama, o si loyun, o si bi omokunrin kan. Nigba na ni Olorun wi pe oruko re ni Luami, nitori eyin ki se eniyan mi, emi ki yo si se Olorun yin. Sugbon iye awon omo Israeli yo ri bi iyanrin okun ti a ko le won, ti a ko si le ka. Yo si se nibi ti agbe ti wi fun won pe eyin ki se eniyan mi, ibe ni a o gbe wi fun won pe eyin ni omo Olorun alaye. Nigba na ni a o ko awon omo Juda ati awon omo Israeli jopo, won si yan lori kan fun ara won, won si jade kuro ni ile na, nitori nla ni ojo Israeli yo je.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípẹ̀ kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti ń sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbé yẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22. Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbà tí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 24. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn oúnjẹ, wọ́n mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kíkó omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, àmú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, àmú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun. A ó mú wọn kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú wọn lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 22. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n ń mu, wọ́n ń rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀ ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúra sílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa wípé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ,
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o so fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni o yewo ninu ohun ti an ko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa daradara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani won yi lo sugbon ti o die ni iparun ti o die ni igbe ti o die ni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati genesis ori kejila genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala beni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun sodomo ati gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigbati a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igba ti o jade ni Harani yin so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shechem si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti ako won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchisedeki oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigbati Melchisedeki ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti waini aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba tile si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju ohun ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchisedeki fun re ni oba Salem ije oba alaafia ti o nse apere ti o n duro fun
omo alade alafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun Genesis ori ikokandilogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li ashale loti si joko li enobode Sodomu bi loti si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ongo morarun sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun loti ati ara ile re o je ki loti ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya loti pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya loti ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya loti je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o si Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti nsin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala e si je apere o ti ijo man se loni we pe a man je onje fun iranti ara Jesu Christi ti abo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya loti iri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wa yin sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli awon angeli meji won yi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli won yi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi loti won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun won yi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu loti nigbati loti jade lo ti o n so fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe oun pa ohun yo pa ebi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya loti nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni
ninu Isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon mo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin oni kini aba se si ogba ajara ini awon mo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso ise ti o fi so eso kikan nihi ni ati ro pe Olorun o npe awon mo Israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala Olorun oni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu orike dogun Johanu orike dogun ni Jesu ni o tin fi eso yi kan na kan awon mo Israeli ni akoko ti re Johanu orike dogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iyi so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa we pe awa ti a wa ni sisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi a nlo si ipa keji ki a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je Oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokan de logun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imora sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba sese fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise gboburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o n ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba n ronu ti o n wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji din logun Galatia ori keji ese ikeji din logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansoro le ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gboseun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko kan won sile o ni bi abato pada
Si awon kan ti a ti ko sile, aso ara wa di elese, aso ara wa di apeyida, aso ara wa di arufin, adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba Olorun, a o ni pada seyin loruko Jesu. Ninu Eberu orikewa ese ikeji din logoji. Eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji shugbon olododo ni yoyi nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le afi so wa di mimo nipa igbagbo le afi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoyi nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni oni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o so nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu kan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere Olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori kejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo Jesu lolowa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon osho ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be a nso fun awe pe ani lati je omo Olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun Sodomu ati Gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota Olorun ninu Jakobu ori kerin ese ikerin Jakobu ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota Olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota Olorun bi o ba si je ota Olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo Olorun awon ti o rin ninu iwa mimo
ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati rere aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye sin koja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo wo pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan nbo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o baba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe enu re sile awon eniyan wa ma so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun ni ati nwo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokandelogun ese ikerindelogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihin ni ati ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa delogun Luke ori iketa delogun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki amo wepe itan ti aka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re we pe eran ti aya loti ikeji ni wo pe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani we pe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu we pe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo ti ti oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi we pe bi a ba ti gbo oro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori
bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa n so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya loti oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kokan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba asi so fun awu pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apade nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke aye raye ti o wa eyi ni jesu fun re olugbala wa ni o fe so pe bi ise igbala ti o se bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokan le logbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun la mo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori karun din ni ogota Isaiah ori karun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a n gbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a n gbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigbati a le ri nigbati o wa nitosi bawo ni a se n wa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje je ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won olooto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o te siwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo Olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti Olorun ti e ri emi Olorun to nje olokan we pe o je ti Olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye Olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atun ti n so fun wa
ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun jobu ori iketa de logun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi nko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fo wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan woyi lowo wa ninu orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je sekuseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hirere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa wepe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wi pe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isodi imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti ohun ti se awon nkan wonyi leyin ti ohun ti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan gboso li emi se emi ngbagbe awon nkan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa oni ki a gbagbe awon nkan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni to ro we pe a ti wa si dipa eni to ro we pe anka bibeli eni to ro we pe ajo lo si ago ni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wan je fun onbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ba ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di a
àrífín tàbí àrísá fún ẹnikẹ́ni nínú wa kí ẹnikẹ́ni nínú wa kí ó má ṣe dágunlá ó yẹ kí a tara ṣàṣà kí a fi ìrònú pọ̀ àdá kí a fi já ẹ̀ṣẹ́ wá sọ́nà bí àtúnṣe bá wà níwájú wa kí a tún gbogbo ọ̀nà wa ṣe kí a gba Jésù Kristì gbọ́ kí a gbà á gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà kí a gbà á gẹ́gẹ́ bí olùwòsàn kí a gbà á gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń sọ ní di mímọ́ kí a gbà á gẹ́gẹ́ bí ohun gbogbo kí ó sì máa jọba lórí ìtẹ́ ọkàn wa kí a sì mọ̀ wípé a ń gbé ìgbésí ayé ọ̀tún bí o ti ń jí lòròrọ̀ ló máa gbàdúrà sí Ọlọ́run pé ìbáṣe òní tàbí ọ̀la nígbàkúùgbà tí Jésù ìbádé Ọlọ́run yẹ kí n múra sílẹ̀ kí n má kó má jẹ́ wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí aya Lọ́ọ̀tì yóò ṣẹlẹ̀ sí mi ǹjẹ́ mo ń gbàdúrà wípé ọjọ́ tìpè yóò bá dún wípé o gbọ́ lórúkọ Jésù àti wípé o pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ ta ọ́ paláradà àwọn tí ó bá Jésù gòkè lọ sí ọ̀run bí o bá fẹ́ kí àdánù ayérayé kí ó dé bá aya Lọ́ọ̀tì kí ó dé bá ó yẹ kí o dìde ó yẹ kí o gbàdúrà kí o gbàgbé àwọn nǹkan tó ti kọjá mo ti ṣe ti bí mo ti tàn mo ti lọ sí ìpàgọ́ mo ti jẹ oúnjẹ alẹ́ olúwa a ti rì mí bọmi a ti ṣe ti bí fún mi a ti ṣe tàn mo jẹ́ òṣìṣẹ́ jẹ́ kí a gbàgbé ohun tí ó ti kọjá kí a máa ké pe olúwa kí a máa sọ fún olúwa wípé a ò fẹ́ bá ayé parẹ́ a ò fẹ́ bá ayé kọjá lọ a ò fẹ́ fẹ́ ayé tàbí ìfẹ́kúfẹ́ tí ó wà nínú ayé tàbí àwọn tí ó wà nínú ayé a ò fẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa kí ó dàbí ọ̀rọ̀ aya Lọ́ọ̀tì nítòótọ́ ó jáde kúrò ní Sódòmù òun Gòmọ́rà ṣùgbọ́n kò dé orí òkè tí a sọ fún wọn pé kí wọn kí ó lọ kò dé ilẹ̀ ìlérí nísinsìnyí yóò wà ní ọ̀run àpáàdì oúnjòro oúnjẹ ìyà àṣìṣe ìyà àìgbọràn ìyà àìkánisí ìyà àìka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí ó ń jìyà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísinsìnyí képe olúwa wípé kí ọ̀rọ̀ tìrẹ kí ó má ṣe rí bẹ́ẹ̀ kí o gba Ọlọ́run gbọ́ kí o jẹ́ ti Ọlọ́run kí o jẹ́ ẹni tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù wẹ̀ kí o ní ìgbàlà tòótọ́ kí o sì jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ kí a lè kọrúkọ rẹ sínú ìwé ìyè bí o bá jẹ́ ẹni tí a ti gbàlà ẹni tí a ti kọrúkọ rẹ sínú ìwé ìyè ó ní kí o di ọ̀nà òtítọ́ mú ṣinṣin kí o má jẹ́ kí èṣù tàbí àwọn ẹ̀mí èṣù tàbí ìdánwò tàbí ìṣòro tàbí wàhálà tí ó wà nínú ayé kí o gba ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ rẹ ó ní kí a tẹ̀síwájú ó ní kí a máa lépa ìṣó ó ní kí a máa bójú wọ̀nyìn ó ní kí a di ohun tí a ní kí a dì í mú ṣinṣin kí ẹnikẹ́ni kí ó má bàa gba adé wa kí ó má sì gba ìjọba Ọlọ́run tàbí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ wa gbàdúrà kí o sọ fún Ọlọ́run wípé o ò ní padà sẹ́yìn o ò ní báyé lọ o ò ní báyé rẹ́ a ò ní pa ọ́rẹ́ mọ ayé lára o ò ní gba ìdájọ́ tó ń bọ̀ lórí Sódòmù òun Gòmọ́rà o jẹ́ ọmọ Ọlọ́run nítòótọ́ títí di ọjọ́ ìkẹyìn gbàdúrà.

0: se ikewa nipa ifena liati sowadi mimo nipa ebo ti Jesu Christi fiara re ru le kan shosho ni ese ikerin la nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe titi lai ninu eberu yi kana ni ori ketala ese ikejila ati ketala oni nitorina Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin ibode nitorina eje ki a jade lo to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re awon ese oro olorun ti a kaye ni o je ki o ye wa we pe ohun kan wa ti a npe ni isodi mimo ohun kan wa ti olorun ma nse gege bi ise abe ninu okan ti o ma fi mu ese abinibi ese ajogunba ese ti inu ti o ma fi mu kuro o si so fun wa wi pe nitori idi eyi ni Jesu Christi omo olorun ni o fi jiya fun wa ni o fi ko fun wa iku Jesu lori igi agbelebo ni Calvary ko ipa pataki ninu igbala wa ati ninu isodi mimo wa bi a ba nso nipa igbala a nso nipa idariji gbogbo ese a nso nipa iyipada okan yi ni iriri kini ti a ma ni bi a ba to Jesu wa bi a ba si nso nipa isodi mimo a nso nipa ki a di ominira kuro lowo ese ti inu ki a bo lowo ese ti a binibi ese ti a jogunba ki a ni okan funfun kiki nipasẹ Kristi ni awon iriri mejeje wonyi igbala ati isodi mimo ni won fi le je ti wa nipasẹ eje Kristi yi ni ati ndariji ni ti a si so ni di mimo o so fun wa ninu oro Olorun ninu Efesu ori kini Efesu ori kini ese ikeje oni ninu eni ti a wa ni irapada wa ninu eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re be na ni a nso fun a wi pe nipa eje yi kan na ti Jesu ta sile ni ati ni iwenumo isodotun pipe isodi mimo bi o ba wo Johanu kini ori kini ese ikeje o nsoro nipa awon ti won ti ba Jesu pade awon ti won ti ni iyipada okan awon ti won rin ninu imole sugbon to wa nso wi pe leyin igba ti won ti ba Jesu pade ti won rin ninu imole ohun kan tuku ti eje Jesu to ma nse ninu Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole awon wo la mo gege bi eko iwe oro Olorun wi pe o rin ninu imole yen ni awon omo igbala oni bi awa ti a ti ba Jesu pade bi awa ti a ti ni idariji oni bi awa ti a ti ko ni oro Olorun bi awa eni igbala bi a ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa oni leyin na leyin igbala eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo bi ese ba ku ni inu eyi ti a npe ni ese abinibi tabi ajogunba o daje we pe a o ti we wanu kuro ninu ese gbogbo sugbon nigba ti a ba ni iriri isodi mimo ti awe ese tinu ti a mu kuro eyi lo nso fun wa wi pe asowadi mimo o nwe wanu kuro ninu ese gbogbo bi a ba wo awon adura ti Jesu gba a ri wi pe o gbadura fun idariji fun igbala awon elese lori igi agbelebo nitori o wi pe baba dariji won nitori won ko mo ohun ti won se yi ni adura ti Jesu gba fun igbala awon ara aye awon to ni ese ninu aye won awon ti won o ti ba pade dariji won baba nitori wi pe won ko mo ti won se sugbon o ye ki aturan ti wi pe bi o se gbadura fun igbala awon elese be ni o gbadura fun isodi mimo awon ti won ti de ni igbala ninu Johanu ori ketadinlogun Johanu ori ketadinlogun ese ketadinlogun lo ti nso wi pe so won di mimo ninu otito otito li oro re yi ni adura ti Jesu gba sugbon ki se fun kiki awon won ni nikan ninu ese ogun oni ki se kiki awon won yi ni mo gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won o gbadura fun isodi mimo wa pelu nitori na o ye ki o ye enikokan wa we pe bi abati nso nipa igbala be na ni o ye ki a ma so nipa isodi mimo ini o mu wa lati wo eko oro Olorun ni oro yi lori agbelebo ati isodi mimo wa ki o le ye wa dara dara a o pin eko yi si apa tabi koko meta ikini Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo Kristi ti a kan mo agbelebo lo nso ni di mimo ikeji kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo yi so fun a wi pe awa paapa ani ohun kan lati se ki a to le so wa di mimo nitori a ko le ri ohun to dara lati nu ladofo o je wi pe awa paapa ani fi ara wa robo ani kara mo agbelebo ani jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a to le so wa di mimo kikan ara mo agbelebo saju isodi mimo iketa Christiani ni lati gbe agbelebo re lehin isodi mimo lehin ti a ba ti so wa di mimo lati pa iriri isodi mimo yi lati pa mo o ye o si nilo we pe ki a gbe agbelebo wa ki a ma to lehin lehin igba ti a ba ti ri iriri ti o se pataki yi ti a ba ti ri igba ikini Kristi ti akamo agbelebo lo nso ni di mimo ninu Efeso Efeso ori karun lati ese ikarun din logbon Efeso ori karun ese ikarun din logbon eyin oko e feran awon aya yin oni eyin oko lapapo e feran awon aya yin lapapo gege bi Kristi ti feran ijo ti o si fi ara re fun bi a ba nso wi pe ijo o ye ko ye awa keko bibeli ki se adalu eniyan iruwa ogere wa ni a pe ni ijo ninu majemo titun ijo je awon ti a pe jade kuro ninu aye kuro ninu okunkun aye kuro ninu ese aye kuro ninu eri ati idoti ati egbin ti o wa ninu aye awon wonyi ti a pe jade lati ronoko ada ti won ti wole lese agbelebo ti won ti ju awon ese eri egbin aye ti o wa lowo won ti won ti ju sile ti won ti bere idariji ti ati we won mo ti ati we ese won nokoro ti won ni eri Olorun ninu okan won wi pe won di ti Olorun won di eni igbala awon wonyi ni a n pe ni ijo Olorun awon omo leyin Jesu Kristi awon ti won jewo wi pe a pe won kuro ninu aye lati bo si lati wa si ijoba Olorun o wa n so fun a wi pe tori nitori ti won ni Jesu Kristi lo ti lo fi ara re robo oni gege bi Jesu ti feran ijo ti o si fi ara re fun nitori kini ese ikerin din logbon ki ohun ki o le so di mimo ki Kristi ki o le so di mimo awon ti won ti jade ninu aye awon ti a ti gba okan won la awon ti emi olorun ba emi won jeri we pe won di omo olorun awon ti won gbe igbe aye otun oni iriri kan tun wa ti won ni lati ni oni ki o le so di mimo leyin ti o ti fi oro we mo ninu agbada omi ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le ai ni aba won tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko nihi ni ati so fun a wi pe Jesu fun ara re lo so ni di mimo se o mo wi pe eye meji ki je ki jasa enikan soso ti o ni amuye bi eleje pesere laarin iran omo eniyan ko si bi Jesu omo bibi olorun kan soso to ku lati ko ese wa lo bi o ba ranti itan adamu adamu akoko lo mu wa subu sinu ere ese ni atete ko se aso fun wi pe bi ati subu sinu kanga egbin ese yi ni amu gede gede ese yo dundun egbin ese ninu eri ese lode bi ati nse alaye nkan wonyi je ki o yi o wi pe ese pin si ipa meji alaye tabi apere ese ti anda ni ikokan ni a fi se apejuwe eri ese lode ara apejuwe ti ese ti inu ese ajogunba ese abinibi oni egbin ere ese ni inu opelope Jesu to wa lati yo wa kuro ninu ere ese lati fi eje re we wanu ninu ati lode nipa igbala ni Jesu we ere iri idoti ese kuro lode ara eyi ni igbese akoko eyi ni iriri kini pelu iriri igbala yi ni gbogbo ese ti a le fojuri ninu aye wa gege bi agbere tabi panshaga tabi borisha gege bi olejija tabi ikashise gege bi ipaniyan tabi oro buburu igberaga aigboran ati bebe lo ni asiko ti a ni iriri igbala ni awon ese ode ara won yi le mu won kuro somo ki aran ti we pe leyin ti a ba ti we wa mo lode ara leyin ti a ba ti dariji wa leyin ti a ti fo awon ere ese iri ti ita ti a ti fo nu kuro gede gede iyoku ere ese adamu ti a npe ni ese ajogunba irugbin ese o seku lodo ikun nipa isodi mimo ni Jesu ti n we ere ese ajogunba yi kuro ninu okan enikokan ti o kepe pelu igbagbo ere ti a n so nipa re yi ko si ohun ti o le we kuro bi ko se eje Jesu ti ko le ri eyi ni a fi n we wa mo ninu ati lode mo si gbagbo wi pe loni bi o ba gba olorun laye yo se nkan wonyi fun o mo o duro rekete ni mimo ni waju olorun loruko Jesu ninu eberu orikeji lati ese ikokanla eberu orikeji ese ikokanla ni o ti nso fun wa nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won nitori eyi ti ko ti ju lati pe won ni arakunrin o ye ki oro yi ye wa lakoko nso wi pe eni kan wa ti nso ni di mimo nitori eni ti nso ni di mimo ki loruko eni ti nso wa di mimo Jesu o wa tun so nipa awon ti a nso di mimo awon wo la nso di mimo se awon elese ti ko ti iba Jesu pade la nso di mimo rara nitori ese yi nso fun a wi pe lati odo enikan soso ni gbogbo won ti wa ati Jesu ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo baba wa tin be le orun ni won ti wa e je ki o ye wa nigba na we pe isodi mimo wa fun awon omo olorun jesu o nji omo olorun o wa lati odo olorun awon ti an so di mimo won wa lati odo enikan na odo baba wa tin be le orun o so fun awe pe nitori ati eniti n so ni di mimo ati awon ti an so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won yi si fun won ni isokan nitori bi omo bibi olorun jesu bi o ba wa lati odo olorun awon ti won ti ni igbala na bi awon na ba wa lati odo olorun lati odo enikan soso e je wi pe ife kan na ipinu kan na ilepa kan na ni o wa ninu okan won oni nitori eyi ni ko se tiju lati pe won ni arakunrin awon ti an so di mimo awon ti won ni iru ise eyi pada okan bayi olorun o tiju lati pe won ni omo ohun bi abawo eberu yi kan na ori kewa eberu ori kewa ese ikewa ikerinla ati ikerin dilogun nipa ife na le ati so wa di mimo nipa ebo ti Jesu Kristi fi ara re ru le kan soso oni nipa ebo yi ni as akoko ti o ta eje re sile oni nipa ebo yi ni ati so wa di mimo ese ikerinla nitori nipa ebo kan o ti mu awon ti a so di mimo pe oni lai si so di mimo a o ti pe igbala nikan ko so wa di pipe oni leyin igba ti a ba ni so di mimo olorun yo wo wa ninu okan ninu emi ninu ero ninu ara ninu ipungbe ninu gbogbo ti o wa ninu wa yo si pe wa bi eni to pe nitori wi pe iso di mimo lo so ni di pipe wo ese ikerin dilogun eyi ni majemu ti emi o ba won da ni leyin ojo won ni le Oluwa wi emi o fi ofin mi si won li okan inu won pelu le emi o se ko won si bi o ti le je we pe o pe ti a ti fi ile iwe sile sugbon a o ranti nigba ti a wa ni ile iwe bi oluko ba fe ko eko tuntun bi o ba fe ko si ara patako egbe ogiri oni lati koko pa e to wa lori patako yi ko pa re bi o ba pa re ti o di we pe patako mo leyin igba na ni oni lati ko ohun to fe ko ninu ese ikerindinlogun so wi pe eyi ni majemu ti emi o ba won da leyin ojo na leyin ojo won ni leyin ti a ba ti ni igbala mo so fun wa wi pe ere ese ajogunba o ku ninu ki a fi okan wa we patako to wa legbe ogiri ti olorun fun ara re to so wi pe o nfe ko ofin ati majemu o nfe ko sori patako okan wa ki o to se be oni lati lo eje Jesu lati pa iri idoti egbin to wa lara patako okan wa ko paare ko nu kuro leyin igba na yo si ko ofin re si wa le okan yo si ko awon majemo ilana re yo ko won si wa le okan ninu eberu ori ketala eberu ori ketala lati ese ikejila oni nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode o ye ko ye wa we pe awon ti won kegan ti won so we pe ko si iwa mimo ko si iso di mimo won kegan olorun funra re o je we pe won foju tembelo iya ti Jesu Kristi je oni nitori na pelu ni Jesu ki o ba le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awa ni ojuse kan lati se ni ese iketala nitori na e je ki a jade to lo leyin ibodo ki a ma ru egan re a soro nipa eyi ni bi abade koko keta tabi koko keji ni ese ogun ati ese ikokanlelogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu olosho agutan la ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ranti bi bibeli ten tenomo we pe iso di mimo iriri agba yanu yi ninu okan wa ti o je bi ise abe ti emi ti olorun se oni o mu wa pe oni ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti ise itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo wa fun lae ati lae lae ami ni hiyi ni ati ri ti bibeli ti o tenumo wi pe isodi mimo wa nitori wi pe omo olorun Jesu olorun deniyan alai lese eni mimo alai laba won ti an pe ni ayan fe baba akan mo agbelebo bibeli so fun wa wi pe o fi ara re fun wa nibo miran bibeli wi pe o jiya nibo miran o jowo ara re nibo miran o jiya leyin ibode nibo miran o ta eje re sile nitori kini o farada irora ti a ko le fenu so ki o ba le so wa di mimo bi gbogbo ijiya ati irobo na ba se pataki to be fun isodi mimo wa a je we pe iriri isodi mimo yi je ko se mani fun eni kokan wa olorun ninu ogbon nla re ko je san iye nla la be fun ohun kan ti ko ni la ri ohun ti a ko nilo danin danin tabi ohun ti a le fi nkan yepere miran ropo re ohun ti a nso ni we pe o ye ki o ye wa bi olorun baba bi o ba gba omo lati ta eje re sile fun isodi mimo wa o je wi pe iriri isodi mimo o je ohun ti o se pataki bi o ba je pe ani agbara lati sora wa di mimo ni ti yo se je itewogba ni waju olorun lai nilo irubo kristi olorun ki ba ti ran omo re lo sori agbelebo rara lati jiya ati lati ta eje re sile fun isodi mimo wa nitori be oye ko ye wa wi pe Jesu Kristi nikan ko se elomiran Jesu Kristi nikan ki se ikora eni ni ijanu Jesu Kristi nikan ni o le so wa di mimo eyi la fi nko lorin wi pe Jesu nikan lo so wa di mimo to nwe abawon wa nu o nsegun ese atara nipa iranwo emi ojojumo igbagbogbo la nko wi pe Jesu nikan Jesu nikan lorin wa oni ologbala olowosan eni tin so ni di mimo oba tin bo lekeji bi ya tin wo isodi mimo yi oro ti an pe ni isodi mimo o ti mo si we pe ke a we wa mo ninu ke a so wa di mimo ninu ke a so wa dotun ninu ki se ni oju eniyan nikan sugbon loju olorun ki olorun paapa ki o wo wa ki o so wi pe ni toto eje Jesu eje omo re o ti se ise asepe ise iwenomo iso ise isodi mimo lokan wa ye ki a wo ohun ti bibeli so ninu Luke ori kini ese ikarun din logorin Luke ori kini ese ikarun din ni ogorin ni mimo iwa ati li ododo ni waju re li ojo aye wa gbogbo eyi ti an so yi ki se wi pe eni to gbianju to ko ara re ni ijanu fun iseju melo fun wakati kan tabi fun ojo kan tabi fun ose kan eni ti rin jeje to so wi pe o nfe rin ni iwa mimo ko si sese nipa agbara eniyan lati wa ni mimo iwa ati li ododo ni waju olorun o si so fun wi pe eyi tayo o koja iriri ose kan tabi iriri osu kan tabi ti odun kan paapa oni li ojo aye wa gbogbo eyi ni iriri ti ani lodo olorun bi o ba so wa di mimo nigba isodi mimo ye ke awo ohun mefa ti a le ri toka si wi pe yo sele ni gbesi aye wa ni akoko ti agba iriri isodi mimo ikini nigba isodi mimo yi ni olorun yo mu ese abinibi kuro ese ajogunba yo mu kuro o so wi pe ninu Isaiah ori kefa ese ikeje o si fi kan mi ni enu o si wi pe kiyesi eyi ti kan eti re amu aise dede re kuro asi fo ese renu eni ti amba soro nihi o ti waasu tele tele o ti se ise iranse tele tele ati ran si awon mo Israeli lati fi ese won han won o npa pa ti ni igbala sugbon nigba ti o ri ogo ati ewa ewa mimo olorun o kigbe o ni ye emi gbe nitori mo je alaimo ete mo si wa laarin awon alaimo ete eyi nso nipa ise kan ti ani lati se ise ti emi ti ani lati se ninu okan re ki o ba le di funfun gbo ni waju olorun leyin igba yi ni angeli yi ni o mu ese na yi lowo re ti o so wi pe ati fi kan iti re amu aise dede re kuro asi we afo ese renu ki o ye wa nigba na we pe ohun akoko nigba ti a ba ni isodi mimo olorun yo mu ese abinibi yo mu kuro ikeji olorun yo fi okan eran ropo okan okota ni Ezekieli Ezekieli ori ikerin din logoji ese ikerin din logbon Ezekieli ori ikerin din ni ogoji ese ikerin din logbon o ni emi o fi okan tuntun fun yin pelu emi tuntun ni emi o fi sinu yin emi o si mu okan okuta kuro lara yin emi o si fi okan eran fun yin o so fun a wi pe iyato ti yo wa laarin igbala ati isodi mimo yo fe to be yo to bi to be yo ni la ri to be la ti o je wi pe yo wa bi iyato laarin okota ati okan eran nitori be bi ani keni ba so wi pe ohun o mo iyato laarin igba ti ohun ni isodi mimo ati igbala iru eni be ko mo ti an pe ni iriri isodi mimo nitori wi pe o so fun wa wi pe ni akoko isodi mimo ohun mu okan okuta o mo bi okan okuta ti leto o mu kuro laarin yin ohun o si fi okan ti eran ohun o fi ropo re iketa olorun yo ko aya okan wa ni ila bi a ba nso nipa isodi mimo a nso nipa ikola aya ninu Deuteronomy ori ogbon Deuteronomy ori ogbon awati ati bi omo okunrin a ri wi pe ni ikoko ara omokunrin yi o gbe awon eran ara kan wa saye ti ani lati se se abe fun kiake awon eran wonyi kiake kuro eyi ni a npe ni ikola ohun ti olorun so fun ani wi pe ki a to le di pipe loju ohun a gbe nkan kan wa lati inu iya wa ninu ese ni iya mi sabi mi ninu ese ni iya mi loyun mi awon nkan wonyi ese abinibi ti a gbe wa lati inu iya wa o ni nigba ti a ba ni igbala ese ta fowo da ese ta so jade lenu ese ta fojuri ese ta gbo leti ese ti awa funra wa ti a se adariji wa sugbon eyi ti a gbe wa lati inu iya wa ese abinibi o ni ani lati wa lekeji kiake tabi kiayo awon nkan wonyi kuro eyi lo fi so fun awe pe Deuteronomy wo bibeli re Deuteronomy ori ogbon ese kefa oluwa olorun re duro nibe bi awon wonyi bi won o ba nigbala ko je so wi pe oluwa olorun re a nso fun awe pe leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a di omo olorun o nkan tuku fun agbara olorun lati se ninu okan wa oluwa olorun re yo se ko aya re nila ati aya iru omo re eyi so wi pe isodi mimo ko duro nigba awon awon ti isaju o se fun won o tun fe se fun iru awon omo won ati aya iru omo re lati ma fe oluwa olorun re pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ki iwo ki o le ye ikerin ni akoko isodi mimo olorun yo ko ofin re si ayawa ati ka ninu eberu e je ke wo ti Jeremiah so fun wa Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese iketa le logbon Jeremiah ikokan le logbon ese iketa le logbon sugbon eyi ni majemu ti emi o ba le Israeli da leyin ojo won ni Olowa wi emi o fi ofin mi sinu won emi o fi ofin mi sinu won awon miran nigba ti won ba se ohun kan ti aba so fun awe pe nje omo we pe ohun to se o da oni o le ka bibeli mi omo pe ko dara emi o fi ofin mi sinu won bi o ba ba Jesu pade bi o ba gba okan re la bi o ba ko okan re nila bi o ba we okan re mo ti o si fi ofin re sinu re emi o fi ofin mi sinu won emi o si ko si aya won emi o si je olorun won awon o si je eniyan mi ikarun olorun yo fa gbogbo ikoro tu kuro lokan wa nigbati abani isodi mimo gbogbo ikoro ti ajogun lati odo baba wa isaju olorun yo fa gbogbo ikoro yi yo fa tu kuro ninu eberu ori kejila ese ikerinla ati ikedogun eberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo iba je pelu ara ile tabi iyawo tabi oko ti ko ni igbala tabi eni ti ko gbo niye dara dara oni ke a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa oni ke a ma ki sara ki eni keni ki o ma se kuna ore ofe olorun ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke eje wi pe ati pare tele tele ati faatu tele tele ni akoko isodi mimo nigba ti olorun so wa di mimo o ti mu gbogbo ikoro yi o ti faatu o wa so fun a wi pe leyin igba ti a ba ti ni alaafia pelu eniyan gbogbo leyin igba ti a ba ti n gbe ni iwa mimo lai si eyi ti a ko le ri olorun oni ke a wa ma kiye sara ki eni keni ninu wa ki o ma se kuna ore ofe olorun ki a ma tun di apada seyin ki gbogbo ikoro kan ki o ma ba hu soke ki o si yoyin lenu opolopo a si ti ipa re di aimo ikefa o so fun awe pe nigba ti abani isodi mimo yi a o ni okan funfun ninu Matthew ori karun ese ikejo oni alabokun fun li awon oninu funfun nitori won o ri olorun lati ese keta ni o ti nso fun wa iriri igbada o tun wa menukan iriri isodi mimo je kin ka fun lati ese keta oni alabokun fun li awon otoshi li emi nitori ti won ni ijoba olorun bi aba ti nso nipa iriri awon ti o ni igbala je ki a tun ma menukan awon ti ko ni igbala je kin be lati ese keta nisisiyi oni alabokun fun li awon otose li emi nitori ti won ni ijoba olorun je ki a wo ti awon ti ko ni igbala alabuku ni awon agberaga nitori wi pe won o padanu ijoba orun ese kerin alabokun fun ni awon ti nkaanu nitori a o tu won ninu awon ti o ni igbala alabuku ni awon agbo magba nitori wipe won o jogun iparun ese karun alabokun fun li awon olokan tutu nitori won o jogun aye sugbon aboko ni fun awon olote nitori a o da won lejo ese ikefa alabokun fun li awon eni ti ebi npa ati awon ti o ngbe ngbe sipa ododo nitori won yo sugbon alaboko le awon alai nani eyi o kan mi mi o ni kan fi igbalase tabi so di mimo alaboko le awon alai nani nitori won o jogun ofo ninu ese ikeje alabokun fun li awon alaanu nitori won o ri anugba sugbon alaboko le awon alai laanu nitori won ki yo ri anugba alabokun fun ni awon ninu funfun nitori won o ri olorun sugbon alaboko ni awon ninu fufu nitori won ki yo ri olorun bi o ba je wipe nkan kan wa ninu okan re to je wipe ojojumo loju re ma nfaro ojojumo lo je wipe inu fufu o wa ninu re o ni amumora o si ni iwa pele o ni iwa funfun a o ti so kan re di mimo o ni aboko patagba lo je fun nitori wipe o ki yo le ri olorun nitori wipe o je alaimo ilekun paradise yo ti mo sugbon mo nbebe wipe loni o gbo o gba o gbadura a o si so kan re di mimo loruko jesu eyi ni o fi ye ki o ye wa wipe ani lati ni iriri isodi mimo yi oni alabokun fun le awon onilaja nitori omo olorun le a ma pe won sugbon alaboko ni awon ti ko le dariji ni awon alai le dariji ni nitori omo isu le a o ma pe won alabokun fun le awon eni ti an se nu ni binisi nitori ododo nitori ti won ni ijoba olorun alabokun fun le eyin nigba ti won ba nkegan yin ti won ba nse nu ni binisi yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo keyin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be li won sa se inu ni binisi awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won ojogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki a si gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ki a so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wipe bi a ba gbadura loni yo se fun enikokan wa loruko jesu eje ki a wo koko keji ki kan ara mo agbelebo saju isodi mimo ki kan ara mo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to njoba tele tele to nti wa lati moti o nti wa lati jale o nti wa lati poro o nti wa lati se ohun ti o da sugbon nigba ti a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko se se fun lati ti wa lati se nkan won yi ti ko to oni ṣugbọn ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wi pe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese oni ese ajogunba abinibi oni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba na we pe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun ṣugbọn kin to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikeji dilogun nitori wi pe bi o ba ka ese ikeji dilogun bi riri ikeji dilogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wi pe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wi pe eni to nsoro yi ko ti ba Jesu pade nigba ti a kan ma agbelebo ohun to nso ni wi pe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni wo se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni ṣugbọn Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbọ ọmọ Ọlọrun eni ti o fẹ mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi eje ki a wo ese keji ni logun oni nitori pe bi mo ba si tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro oni mo fi ara mi han bi arufin eyi so fun a wi pe ki a to koja si ese ogun o ye ki iriri ti o wa ninu ese ikeji ni logun ki o ye wa dara dara o so wi pe nitori bi mo ba tun gbe ohun ti ohun oni ti mo ti wo lule ti mo ba tun gbe won ro mo so ara mi di bi arufin wo kini ye ki o ye wa wi pe nigbati a ba ti ni igbala awon opo nkan ni a ma nwo pale awon nkan ti a si wo pale won yi o ye ki o ye wa wi pe ki se pe atun gbe won ro sugbon opolopo lo nwa si ipago ti o je wi pe ki won ki o to de ipago awon yeti yerun awon oro buburu lenu awon nkan ti won ti ko sile tele ti won ti wo pale tele won atun gbe won ro nigba ti won ba gbe won ro won ti di apeyida eni to nsoro bi aye eni to ririn aye eni to muti bi aye eni to mu siga taye mu eni to mu gbogbo nkan ti awon aye mu nkan to ti wo pale tele tele o tun gbe ro eni ti o nwo so bi aye eni ti o nlo awon nkan ti aye nlo ankun ete ankun ikona anjorun nina anlo gbogbo ye ti yerun ako won kora oni iru eni be nkan ti a ti wo pale nigba ti a di omo Olorun iru eni be o tun gbe won ro o ti di apeyida bi o ba je iru eni be nihi ki se wi pe igba ti a ba pari iwaasu o ma so pe Olorun so mi di mimo Olorun so mi di mimo o ti di arufin eni ti o ba je arufin o ni lati wa fun igbala leyin igba ti o ba ti ni igbala ni o ni lati ma bere nisisin fun iso di mimo ilo mo wa lo si ese ogun nisisin yi ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi ati kan emi ni to wa ninu ati kan mo agbelebo ori kunkun agbomagba to wa ninu ati kan mo agbelebo oko okuta ma so mo gbo ṣugbọn tinu mi ni wo ṣe ati kan ma agbelebo ati kan emi emi ti inu ati kan ma agbelebo pelu Kristi oni ṣugbọn mo wa laaye oni ki si ṣe be nikan sibe ki ṣe emi mo ṣugbọn Kristi wa laaye ninu mi wi wa ti mo si wa laaye ninu ara oni mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ara ohun ti kara re fun mi o fi ara re fun mi ki a ba le so mi di mimo
1: kikan ti akan Christi mogi agbelebo je otito pataki ti o je wipe o wa ninu eto Olorun fun igbala ati esodi mimo wa awon paapa ni lati kan ara mo agbelebo lati fi ara jo tabi lati fi ara mo iku re eyi ni apinje ko ye wa wipe o se pataki ki a fara robo o se pataki ki a jowo gbogbo sile fun Olorun nitori awon esoro Olorun won ti a tin ka ti o nso nipa ifara eni robo ni o nso nipa iyara eni soto o nso nipa iyara eni simimo ti ani lati se ni imura sile fun isodi mimo wa o si ri ede ti bibeli nlo bibeli lo ede popo ye kin ton ka galatia fun galatia ori karun Galatia ori karun ese ikerin le logun awon ti se ti Christi Jesu ti kan ara mo agbelebo ti ohun ti ife ati ife kufe re ife inu eni ati kan ma agbelebo ife kufe to wa ninu aye ati kan ma agbelebo ninu ori kefa ese ikerin la oni sugbon ki a ma se ri pe emi sogo bi ko se ninu agbelebo Jesu Kristi Oluwa wa nipase eni ti ati kan aye mo agbelebo fun mi awon to ndan yoyo ninu aye ko tun je ohun to nfa okan re mo nitori wepe ati kan aye mo agbelebo fun o oni ati emi ni a kan mo agbelebo fun aye ori awon ede ti bibeli lo lati je ki oye wa wipe ani ohun kan lati se oni akan ara mo agbelebo oni akan ogbologbo okunrin ni akan ma agbelebo oni ife ti inu emi ni to wa ninu wa akan ma agbelebo oni ife kufe papa akan ma agbelebo o tun wa so fun wa wipe aye ati awon ti o wa ninu re akan won mo agbelebo o ye ki oye wa daju pe ohun ti akan mo agbelebo ko tun nipa lori wa mo ki a to le ni iriri isodi mimo agbodo ni ipongbe ati ilakaka fun agbodo fi ohun gbogbo sori pepe ki a ya ara wa ati ohun gbogbo ti a ni tabi ti a je soto fun Oluwa ki a kan aye ati ara mo agbelebo bakan na ni agbodo kan eran ara ati gbogbo ife tinu mi ni o se ki a kan won mo agbelebo be pelu ni agbodo kan aye ati ohun gbogbo ti o wa ninu aye ohun gbogbo ti o nfa okan wa sinu aye ohun gbogbo ti tan ni je ninu aye ani lati kan won mo agbelebo a o si ya ati ara ati okan ati emi ati ohun ti a ni ati ohun ti a je ati ohun ti a fe je a o ya won soto lati fi ji fun Oluwa fun ogo re nikan ni imura sile fun isodi mimo bi e ba ti se eyi a o gbadura bi a ba gbadura a o gbagbo oni ohunkohun ti a ba si bere ti a ba n bere ki a gbagbo wipe a ti ri won gba yoo si je tiwa mo gbadura wipe iriri ko se ma ni yi to n fun wa ni iwe irinna lo si orun rere wipe yoo je teni kookan wa loro yi loruko Jesu o wa n so fun wa wipe leyin ti a ba ti ni isodi mimo ani lati ma gbe agbelebo wa ki a ma to leyin ki a le pa iriri isodi mimo yi ki a le pa mo ele o mu wa lo si koko keta ninu eko wa Christiani ni lati gbe agbelebo re ki o ma to Jesu leyin leyin igba ti o ba ti ni isodi mimo ninu Matthew ori kerindinlogun ni ese ikerin le logun nigba na ni Jesu wi fun awon omo ehin re pe bi enikan ba nfe lati to mi leyin ki o se ara re ki o gbe agbelebo re ki o si ma to mi leyin opo ninu wa ni a ko ni imo ihirere o ye ki o ye wa wi pe bi a ba nso nipa titele Jesu leyin gere lese kese bi abati ni igbala abere si ni tele Jesu bi abadi osise atun tele Jesu bi abadi oni wasu a se tele Jesu bo ti le sese ki a di apostoli atun tele Jesu ti ti o fi ri Jesu loju koju Leonu ante le Jesu eni o fi so fun awe pe iba se ni koko igbala tabi ti so di mimo tabi ti ifi agbara emi olorun kun ni tabi ti sise ise iyanu tabi sise didi ajihin rere iranse olorun oni ani lati ma tele Jesu je ki o ye wa nigba na we pe bi abani so di mimo bi a se le pa iso di mimo yi bi a se le pa mo ni wupe bi enikeni ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ki o ma to mi leyin ninu luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikeni ba fe ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebu re ni igbawo mo ni ni igbawo ni ojo gbogbo ki o si ma to mi leyin eyin so fun a wi pe iba je ojo isimi tabi ojo miran ninu ose ani lati gbe agbelebu wa ki a si ma to Jesu leyin ni igba gbogbo ninu Corinthi kini ori kedogun Corinthi kini ori kedogun ese ikokan le logbon Corinthi kini ori kedogun ese ikokan le logbon oni mo so nipa ayo ti mo ni lori yin ninu Christi Jesu lo wa pe emi nku lojojumo emi nku lojojumo boya ko ye o bi o ba ti ku ba o lo se waasu bi o ba ti ku ba lo se rin kaakire oni emi ni to wa ninu onku lojojumo emi ni tinu mi ni wo se onku lojojumo emi ni to fe gbesan onku lojojumo emi ni to je wi pe ko fe gbe agbelebo re to fe so agbelebo nu nitori wi pe ko fe lati se ife olorun emi ni to wa ninu onku lojojumo oni nigba ti emi ni to wa ninu wa bi o ba ti nku lojojumo ni a ri wi pe a o ma dagba si ninu igbagbo a o ma dagba si ninu iriri ti atini o ye ko ye wa nigba na we pe ani lati ni ipinu lati te ori araba ki a tele ife olorun ko si ko ni si ikera ni bajemo emi ku lojojumo ko ni si wi pe a fe lati te aye lorun mo emi nku lojojumo bon buwa bon senu re bini siwa eyi o je nkan kan mo nitori wipe emi ni to wa ninu wa emi ni e ton fe aye e ton fe irepo tabi yin lati nu aye ati mu won kuro ife olorun nikan ni yo ma gbe ni yo ma gbegba oroke lokan ati laye wa ani lati gbe agbelebo wa eyi si je lojojumo sise ife olorun lojojumo rinrin loju ona iwa mimo lai kuro ninu ofin mimo ti a ti fi fun wa kikan ara ati aye mo agbelebo lojojumo lai tesi bi aye tesi kiku lojojumo ni yo mu ki awa ki awa ni ipa ona toro na ti o lo si bi ye aye raye mo nbe o we pe ki o gba iso di mimo loni ki o se pa iso di mimo yi mo ki o ranti we pe ati so fun wa we pe ki a ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olowa o ranti we pe a ka ninu iwe mimo alabokun fun ni awon olokan funfun nitori we pe awon nikan ni yo le ri olorun je ki a to gbadura je ki a wo ibere ti Dafidi nbere ke si wo idahun ti olorun fun Dafidi soranti Dafidi o je eni ti olaya to lomo Dafidi o je eni ti olola to si lokiki Dafidi o je alagbara o je oba Dafidi o ni awon opolopo nkan ti awon aye ti won wa kiri loni sugbon ohun kan wa lokan re eni o je ki o bere ibere ti o bere ninu orin Dafidi orin ikerin le logun lati ese keta oni tani yo gun ori oke olowa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re ibere yi ni an bi enikokan wa loni bi o ba wo yika o ri wi pe opolopo eniyan lo wa laye ka wa o wa n bi wa wi pe ninu awa ti a joko tabi ninu awa ti a duro ta ni yo gori oke olowa lo nigbati ipe ba dun nigbati jesu ba farahan awon wo la o le palarada ti won le ba jesu lo oni ta ni yo gori oke olowa lo se olowo ni tabi awon ti won bi mo bere jo tabi awon olola tabi awon olokiki.

bi o ba fe ri olorun ni ikeyin oyin lati ni okan funfun oyin lati ni okan ti a so di mimo oyin lati ni iwa mimo bere a o se se fun o alabokun fun ni awon olokan funfun nitori won ri olorun sugbon alaboko le awon oninu fufu nitori won ki yo le ri olorun.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki sipo pada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijolo oto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa e gba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wepe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe wepe oro yi yo se wa lanfani an bebe wepe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wepe oro yi yo so wa di alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa a bebe wepe bi e tin ba soro a ko ni je ki on kon ki o di wa lowo wipe a o fiti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wipe ibokun yin latoke wa ati wipe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa e je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samuel ikeji Samuel ikeji ori keji le logun ese ikerin din logbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati igba ti eniyan ti subu ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wipe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wipe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wipe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a duro na ki a ro ki a gbe yewo wepe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si aanu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wipe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wipe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wipe an fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso o ni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun tati sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o duro ki a ba le ronupo ada ati we pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba agbo o ti an so ni we pe lai si we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iye biye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronupo ada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika orikeje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun ye ke awo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja koda ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo o ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma nguyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okota nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo ni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun oni iba fa olo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti o n dari ase dedeji ti o n re iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o n so fun a wi pe anu olorun o n lo mu idariji wa anu olorun o n lo mu eru ese o n lo mu ko olorun wa anu olorun o n lo mu ibanuje eti ese wa fa o n lo mu kuro anu olorun o n lo nu omije wa nu anu olorun o n lo ko oruko wa si inu iwe iye lorun anu olorun o n lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo o ni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan wonyi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olon olon lanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun ni kan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati awa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu kristi ore ofe le ati fi gbayin la chari nihi bi a ti n daruko anu bẹẹni a n daruko ore ofe nitori wipe won ma n lo dogbadogba won ma n lo lese egbeji ni ibikan naa ni anu olorun ati ore ofe olorun o ni o je oloro le anu o je oloro le anu ele o fi ma n le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla kii se ife kekere ni o gba wala kii se ife ti eran ara ni o gba wala kii se ife ti angeli ni o gba wala iba se wipe ife ti angeli ni iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbala o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wipe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye
2: pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so pon nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti aso mo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani tesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigba ti o ba je eni to ni iwon tun wonsin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wi pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wi pe a je olododo igbala ki wa nitori wi pe a je omoluabi o ni nigba ti awa je elese Kristi ku fun wa nigba ti awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso oni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so oni nitori ife re oni ki ise nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lararo nigba ti awon si wa ni kekere ni baba no ma nlago ton ma npe won jo ton ma nka bibeli ton ma gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a ma nso wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni ma dara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi so lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a nso fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma nso wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma nlo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa oni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won sita ero kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese ohun la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe anfun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma n lo sori oke lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma njalankato nipa ti ise owo won won ma ro we pe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si o ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese karun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awa mu ese bi eni momi anje ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lolorun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi ati sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abibi o ba ti ni igbala ki o mo we pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun we pe gba to je anu olorun le afi ngba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran won ma nba wa jiyan o ma nfe ja wa ni koro eko oro olorun o ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a se so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wipe bi ki ba se pe atun eniyan bi on ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi ababe lo won wipe iwa suta agbo oro olorun ti agbo bawo la se risi ani gbogbo e o ti ede ye ohun wipe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wipe oruko Jesu iru e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon eyi to tun wa ngbo nihin wi pe ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi on lo so on la ton so fun anihin o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so po se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si re ti aye nipa jinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboro ju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboroju awo somodo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon anbu ninu re ko le tan o ni tori opolopo anu yi oni o pin gba eni kokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigbati anu olorun po nigbati anu olorun jin nigbati o je wipe enikeni ti o ba ke pe oroko lowa ni a ogbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ke amo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigbati olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo Mika ori kefa ese kejo Mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu Mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti oluwa nbere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu olorun re oni ohun ti an fi han wa ninu oro olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro olorun ni wo pe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu olorun oni ohun kan loko fun wa we pe ki a wa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran we pe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a kokko so we pe bi a ba fi anu han o je we pe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi ba o lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wi pe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo lu abi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wi pe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wi pe ah se soro fun mi ma san owo fun o owo na okunkun ni iye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wepe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wepe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun ani yin ni wepe bi a ti ri anu gba lati odo olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye lorun ti a ti so awa ota olorun ti a so wa di ore olorun ti a so wa di omo olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese niji o nitori iwo be mi iwo ki si saanu iranse egbe re gege bi mo ti saanu fun o se o gbo ibere yi o ni kini de ki lo se to je wi pe o le saanu fun iranse egbe re gege bi emi paapa ti saanu fun o oluwa re si binu o si fun o si fi fun awon onitubu titi yo fi san gbogbo gbese eyi ti o ti je be na gege ni baba mi ti nbe le orun yo se si yo se fun yin bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese ji awon arakunrin re bi olukuluko ko ba fi tokan tokan re dari ese arakunrin re ji nitori be ohun ti olorun be lowo wa ni we pe ki a gba awon iliri ohun gbo we pe aanu wa fun awon alaanu ati pe o wa fun eni tin gboran si oro olorun ki a fo ki a fi okan imore han bawo ni olorun se fe ki a se aanu ki lo nreti lowo re ati lowo mi ki abale je alaanu kini awon nkan ti a le se ti yo fi han we pe awa paapa a je alaanu ranti wo pe ipile wo pe an saanu ni pe awa paapa ati re anugba lati odo olorun wa ati dari ese wa je wa ati koruko wa si iwe yi lorun ati di atunbi nitori opolopo anu re o ti fi ore ofe han fun wa o wa je ojuse ti wa nisinsin yi lati fi anu han fun awon elomiran bawo ni a se le fi anu han fun awon elomiran wo luko ori kefa ese ikerin din logoji nje keyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti li anu bi abanka bibeli o ye ki agba emi olorun laaye lati se itumo bibeli fun wa opolopo igba ni a ma nri awon elomiran o sese won ti fe yawo won a pe yawo won pe gbo ki n to fe o mo mo nkan ti baba re ati iya re ti won foju mi ri gbogbo nkan ti mo ni patapata ti mo ti sise fun ni won gba lowo mi ko to dele nitori be ye ko yi o pe o dele na sugbon bi baba re bo sese si mi ti o ni oju anu ti mo bebe ti o to di igba to gba gbo nkan ti mo ni patapata laye ko to fi e fun mi ahan o ye ko mo iru nkan ti wa banile nitori be owo ti baba e fi mu mi owo be ni ma fi mu o sugbon olorun so fun a wi pe anu ti wa ki se bi baba ayawo bo se sanu fun wa anu wa ki se wi pe a n gbesan lara ayawo wa gege bi baba e bo se se si wa o ni nje ki eyin ki o le anu gege bi baba yin ti le anu awon elomiran won ba n ba elomiran se nkankan won ma n so wi pe mo mo bi lagbaja se nse nitori be owo ti lagbaja fi mu mi owo be lemi na fi mu awon eniyan wonyi a ma ri iru iwa bayi lowo awon ti won di adari awon to je wi pe boya won ti wa ni adari ni abe elede gesi elede oyinbo tele eni ti o wa ni elede gesi ti a nso yi nitori wi pe se amo an dagba si lojojumo ni nitori pe iwon igbagbo iwon ife iwon anu iwon ore ofe ti adari tele to ni yi to ni o ni bo se nse si won ohun si nigba ti o wa di adari a so pe emi na nsin mo ti di adari nitori be anu ti mo le fi han emi na mo ru anu ti mo nri lodo adari temi tele nisinsin temi na di adari anu ti mo le fi han o mo ni won nitori pe mo mo bi lagbaja se nse bi lagbaja se se si mi be na ni emi na be ni ma se si elomiran o ni anu wa odiwon anu wa ki se bi awon eniyan se se si wa o ni sugbon bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa be ni ki awa na ki o ma saanu bi o ba gbe nkan won yi yewo bi o ba wo ninu ile awon elomiran be ba so nipa ti igbeyawo won ma beere ibeere lo wa won ma ni kini iyawo le se ti ma fi ni koko gba isita kini iyawo le se ti ma so pe ka pin gari wi pe o to ge e to se ni e ta jo gbe papo ni wi pe o ti to mo ti mo eko oro olorun wi pe mi o le fe iyawo mi sugbon gbe ti e loto kemi na kin gbe temi loto ki la le kini iyawo le se ti a ko fi ni le se anu fun omo oni idaun ni wi pe ki a ma se anu fun iyawo wa gege bi baba wa ti nbe le orun bi o ti saanu fun wa so o ye ki awa na ki a mo wi pe gba ti a ti je elese tele awon nkan ko bakun gbe awon nkan ti o bi olorun ninu ti awa na ti se sugbon nitori ore ofe nitori anu ti olorun dariji wa o ye ki awa paapa ki a mo pe bi a ba se olorun bi a ba ti se olorun ti olorun dariji wa bi aya ba se wa bi oko ba se wa bi omo ba se wa o ye ki awa na ki a le ni anu ki a le dariji o ni ki eyin ki o li anu ani bi baba yin lorun bi o ti se anu fun yin elomiran o se se omo je janduku eniyan omo je ole omo je bi oni kupa ni omo je eni ti o nkegbe buburu a se ti kilo fun omo yi omo yi o tete gbo gba to wa ya baba wa pinu we pe omo yi o ni le ba wa gbele o wa ran omo jade o wa so fun yi pe lai ese o gbodo tenu leyi mo o fe je asunta lo ma sunta o se se ki o je igba yi gan ni oju omo wa wale o wa do ba le pe baba e dariji mi mi o je se be mo baba so we pe kin to mu ipinu lo pe si gba ti mo ti mu ipinu wi pe o ni ba wa gbenu leyi mo ko so to tun le gbebe ko to tun le be mi kin gbebe iya kunle ani eje adariji eje e kan yi ki ati e tun ki a tun wo owo e a so ko ti e pe ohun ni le dariji awon aladugbo awon ara ninu jesu won tun wa won ni eje adariji omode yi o so wi pe sun ti fe ronu pada o n fe gba olorun gbo o n fe tele olorun o ni o ti o rara omo yi o ni ba gbenu le mo ki lo de o ni nje ki eyin ki o li anu gege bi baba yin ti li anu nitori be o ye ki a mo wi pe lakoko anu ti baba fi fe wa iru anu yi gan lo ye ki awa na ki a ni sugbon je ki n so nkan miran fun o nigba ti a o mo ona igbala onigbagbo to sese fun lati duro ninu oko ero lai soro igbala onigbagbo to sese fun lati wa ladugbo lai soro igbala lai ke tantan fawon eniyan wi pe jesu christ n gbala kuro ninu ese iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o segbe iru eni be o fe ki awon eniyan woyi ki o lo si orun apadi lai si anfani ati onuku ada lai si anfani ati ni igbala elomiran bi aba pe wo pe ah arakunrin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le ba wa dari idapo ju ile o ye ki e le ba soro igbala fun awon elomiran arabirin lati igba te tin wa si ilesi o ye ki e le di okunrin na awon osise eyin ti o le ma so oro olorun fun awon elomiran ki won ki o ba le ni igbala ki won ki o ba le mo nipa anu olorun ah alohun oraye ani ise di ohun lowo ani igba ti won ma nse ipade oju ile gan igba yi gan lo ma dana ounje igba ti won ma nlo ni ojo satide fun ikeko awon osise igba yi gan ni o ma nlo soja igba ti won ma npe awon osise wi pe ki a wa sun ire ki a se tibi ki a se tohun igba yi gan ni awon onibara tohun igba yi na ma nwa si ibi atiraja bi abaje eni ti o le anu bi abaje eni ti o more ife olorun anu olorun fun wa ti a si fe se anu fun awon elomiran a o ni je ki on kun ki o di wa lowo lati soro igbala fun awon elomiran wose iketa din logoji e ma se dani ile ejo a ki yo si dan ile ejo e ma se dani lebi a ki yo si dan ile ebi e dariji a o si dariji yin o n so nihin o ni ki a ma se dani ile ejo awon elomiran bi won ba ti gbo ohun kan nipa oko lagbaja oko arabirin temedu ah won ti so pe lagbaja bo se nse niyan oro da lenu e eyan buruku ni o ti eya mi lenu pe ni gbogbo ijo bi gbogbo ijo se po to iru eni be lori fe ni gbese aye e nkan to wa na lori gba to ti fe lagbaja ah lagbaja mo mo gbata koko bere awon ipade oju ile oni o je bi oga ni ibi ekun wa ah lagbaja le eyan buruku patapata gba ni awon oluso agutan mo lagbaja ni won mo we pe lagbaja o ni gbala lagbaja o lori ofe olorun oni ka ma se dani ile ejo oni bi aba ti n gbo nipa oko arabirin tabi aya arakunrin ki a ma se dani ile ejo ki a ma ba da awa na ile ejo o sese ki o je wipe ninu ekun ni ati ro pe nkan kan sele laarin enikan si enikeji enikini a so ti e fun wa lai gbo ti enu enikeji ati be sin idajo gbata ba de gbata ma ri lagbaja ta ma ri pe won ti soro e fun wa bode ki wa ohun agan ohun ti ko dara la o fi da lohun o se se papa bi aba ti so igbalanu ki a ma mo loju elese lo ma mo ni loju elese lo ma so wi pe ki a ko ti wa sohun elese lo ma ni oro ebu lenu ati aba arabirin pade tori pe nkan ton ti so fun o e ton ti gbin si e lokan to si bere lowo lagbaja pe ah won ma soro bayi fun mi se be ni abi be ko ki a je ki o le so ti enu e sugbon a o se be ati be sini mo won loju ati be sini so wi pe eyan buruku ni ati n dajo lai gbo ti enu eni ti an da lejo ko dara be oni bi abaji alaanu a o ni dani lejo ke a ma ba da wa paapa lejo a o ni dani lebi ke a ma ba da wa lebi o sese ki o je omo kan lo sese ni igbala sugbon omo to sese ni igbala yi igbala lo ni ko ti leko igbala lo ni ko ti mo bibeli lekun rere o sese ko be si ni so nipa iya re ko be si ni so nipa baba re ko be si ni so nipa egbon re okunrin egbon re obirin fun wa awa ti a je omo olorun ti a ni igbala ti a si leko ikan ni ki a ni igbala ikan ikeji ni pe leyin igba ti a ba ni igbala ki a keko ihinrere awa ti a ni igbala ti a si tun keko ihinrere o ye ki a le so fun wi pe ah igba ti olorun ti dariji o won ki soro baba eni be igba ti olorun ti dariji o won ki soro iya tabi egbon tabi aburo eni be nitori be bi o ti le je pon se o tele tele se ni ko dariji won se ni ko ma gbadura fun won e lo ye ko jade lenu eni to ni igbala to si ni eko ihinrere sugbon awa ti a ro pe a je omo olorun awa ti a ro pe a je eni ti emi bi omo ti o sese ni igbala bi o ba ti nsoro baba re ni buburu o soro iya re ni buburu be la apa a ma ba dakun a so ah eyan buburu ni won awon elese won o le sohun to da ko da be ke a ma se ma dani lejo ke a ma se ma dani lebi o wa nso pe ki a dariji ke a ba le dariji o oni lojojumo ni leyin igba ta ti ni igbala o leyin igba ti a ti mo olorun leyin igba ti a ti de ile isin awon elomiran oye oye won won o mo we pe nigba ti a ba si wa ninu ara yi nigba ti a ba si gbe erupe yi ti a ba si gbe wo nigba ti a ba wa ninu ago ara ko sese ki a ma se ara wa o sese ki a te omole o sese ki a gbon o sese ki o dabi eni wi pe nkan o seto ni aarin iwo ati lagbaja ati arakunrin ati arabinrin o ni a le se ara wa eyi o je wi pe anjale eyi o so wi pe atun lo muti eyi o so wi pe atun lo nsagbere sugbon a le se ara wa iwo na mo bi o ba je eni ti o ti ni igbala fun ojo die o mo wi pe oni igbagbo o sese ki a se ara wa ki se nipa ti jijale ki se nipa ti mimuti ki se nipa mimu siga ki se nipa kikobirin jo sugbon o sese ki a se ara wa mo ro pe nkan ti mo so ye yin mo ni so ye yin nigba ti a mo wi pe a le se ara wa oni ki a ma dariji ara wa gba ti olorun ti dariji wa ki a wa paapa ki a ma dariji awon elomiran ki a ma soro pelepele si ara wa ki a si ma se ara wa lore se oran ti ninu luko orikewa ninu luko orikewa lati ese ikerindinlogoji jesu ti so oro nipa eni yi nipa okunrin rere ti samaria ti o se anu fun enikan ti asenijamba je wo lati ese ikerindinlogoji ninu awon meteta wonyi ta ni iwo ro pe ise eni keji eni ti o bo si owo awon olosa o si dahun wi pe eni ti o saanu fun ni jesu si wi fun pe lo ki iwo ki o si se be gege jesu so wi pe bi a ba ti to ebon run wo bi a ba ti di eni igbala ki a wa paapa ki a lo saanu ki a lo sore fun awon elomiran wi pe ki a ma fun awon alagbe awon alaini wi pe ki a ma se anu fun awon ti o sonu awon ti ko ti ni igbala awon ti a ni lara awon ti a n da loro ki a ri wi pe oro anu ise anu o wa ni igbese aye wa si awon eniyan wonyi ibere ti mo fe bere ti a se fe dahun ninu oro olorun ki a to lo si lati gbadura ni wi pe kini anfani ti o wa fun awon alaanu kini ibokun ti o wa fun awon alaanu kini ojurere atokewa ti o wa fun awon alaanu ye ki n fi pelepele so fun o ki a to gbadura ki o ba le mo wi pe ohun ti a n so nipa ti alaanu o je ohun ti o se iyebiye o je ohun ti o se pataki bi kii se ki a mo bibeli nikan a ri awon to je wi pe bi aye ko to won ma da bibeli sile perepere ni o ma nsoro o ma ka lati genesis o ma lo si exodus o ma lo si psalm o ma ibi ki won ma kan dale sugbon iwa o iwa bi olorun ko si ni igbesi aye won are ni to mo bibeli sugbon ti ko mo we pe o ye ki a je alaanu are ni to je pe o ka akasori bibeli ti ko mo we pe o ye ki a ni igbala ati pe bi a ba ni igbala o ye ki a je ni ti okan re te eni to mu soro eni to nsore eni ti ki dani lebi eni ti ki dani lejo eni ti ki ja eni ti ki so nbuburu kan si eni keni nitori be ki se pe ki a kan ma ka bibeli be aye ko to ki se pe ki a ma ka akasori bibeli opolopo elese lo wa ni gboro to je wi pe ati ka bibeli won le ma da sile ki a ma ro pe ah wo pe ati ba eni olorun pade sugbon won buru ju nkan mi lo o ye ki a mo wi pe bi a ba ni igbala a o je alaanu a o je ni ti sore fun awon elomiran a o je eni bi ti inu olorun eni to ni iwa bi olorun bi a ba si je iru eni be o daju wi pe opolopo ore isoyin fi olorun ni yo wa fun eni kokan wa nitori be ranti ibere ti mo nbere kini anfani kini ibukun ti o wa fun awon alaanu je ki a wo ninu oro olorun orin dafidi ori ketadinlogoji orin dafidi ori ketadinlogoji lati ese kedogbon emi ti wa lewe emi si dagba emi ko ti ri ki ako olododo sile tabi ki iru omo re ki o ma sagbe onje alaanu li ohun nigba gbogbo a ma winni a si ma bo si fun iru omo re ori nihi oni alaanu li ohun nigba gbogbo kini awon anfani awon ibukun ti o wa fun eni ti o je alaanu nigba gbogbo alaanu ninu ile alaanu si oko alaanu si aya alaanu si omo alaanu si obi alaanu si alabagbe alaanu si awon ibi ise alaanu si awon ti an ba pade alaanu si awon alejo alaanu li ohun nigba gbogbo kini ibukun ti o wa fun iru eni be o nlo so fun ani ese ke dogbon wi pe iru eni be a ko le ko sile lati orun wa ati wi pe ko ni je agbe ati pe omo re ki yo sagbe onje wo iwe owe ori keta iwe owe ori keta ese keta ati ese kerin ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile ranti o ni igba gbogbo eniyan se oni ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe are oje ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe iyawo re se nkan ti o dun o ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o dabi eni pe omo lo se nkan to ku die ka to sugbon bi o se fe ba omo yi soro ati ohun kon to fe se fun omo yi ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile o se se ki ohun kan ki o sele laarin iwo ati arabinrin ninu ijo laarin iwo ati arakunrin ninu ijo laarin iwo ati adari laarin ati awon elomiran ti o wa labe itoju re ma se je ki anu ati otito ki o fi o sile so won mo orun re ko won si wahala aya re kini anfani ati ibukun yo ti o ti be jade ese kerin be ni iwo ri oju rere be ni iwo ri oju rere ati ona rere loju olorun ati eniyan bi a ba nwa oju rere awon elomiran ti oye oye won ma nlo se ogun won ma nlo se nkan boya won sin gbere ni abi won fi nkan paju won ni ki awon ki o ba le ri oju rere ki awon ki o ba le ri ona rere loju awon eniyan ti awon ba pade boya won wa se ni boya won wa nkan kan lodo enikan abi lodo elomiran wo pe bi awon ba fi nkan yi weju bi awon ba fi omi adura we bi awon ba fi ton we we pe awon ni o ma soju ere fun oni rara ohun ti olorun be lo wa ni we pe bi o ba fe ri oju rere lodo olorun ati lodo eniyan we pe ki anu ati otito ki o ma se fi o sile bi o ba ti duro ti otito yin rere eko yin rere eko ti a ti ko ninu bibeli ti o se fi anu olorun pelu re o ni anu ati oju rere ati ona rere ko ni fi o sile ninu owe ori ogun owe ori ogun ese ikeji dinlogbon anu ati otito pa oba mo anu le asipin di itere mu anu ati otito pa oba mo ya ba nso nipa ti oba o ye ki o ye wa wi pe gbogbo eni ti o di atunbi ni oba ati alufa ni waju olorun aya to si eyi ni o ye ke amo we pe oko ti o je ori aya o je bi oba ninu ile re o ye ke amo we pe oga ni ibi ise o je bi oba ni bi ise re elomiran ma nso wi pe gba ti awon je oga gba ti awon je adari tabi bi adari ninu ijo tabi bi oga ni bi ise gba ti awon je oko ninu ile baba awon omo ti o wa ninu ile wi pe bi awon ba de oju sile bi awon oba mu nkan le fun aya ati fun omo wi pe awon rabi wonyi won o ni le mo eto ohun ati ipo ohun oni sugbon anu ati otito nipa oba mo anu nisin fi di ite re mu bi a ba fe pa ipo wa mo bi a ba fe pa oju ere olorun mo bi a ba fe pa anfani ti ani ninu ijo ti ani ni ibise bi a ba fe pa mo o ye ki a mo wi pe ani lati je alaanu ninu iwe owe ori kokanlelogun ese ikokanlelogun eni ti o ba tele ododo ati anu ari iye ari ododo ari ola bi a ba nfe iye ododo ati ola o ye ki a tele ododo ati anu nitori be ati koro olorun ye ki nfi nkan kan han ki a to gbadura ninu jakobo ori keji ese iketala nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu anu sogo lori idajo nitori eni ti ko saanu le a o se idajo fun lai si anu o ye ki a mo wi pe ojo idajo nsure bo ojo idajo ko jina si wa lojojumo lojojo ni alale ni a nfi ojo kan ojo kokan somole ni a nfi ojo kokan somo ojo idajo o ni bi a ba se se anu nisinsinyi a se anu fun awon ara ninu Oluwa a se anu fun awon alejo awon ti ko mo Olorun a se anu fun awon ti a o ba pade ri a se anu fun awon to wa nitosi ati awon ti o jina rere bi a ba tin se anu nisinsinyi e ni o mu ki Olorun ki o se anu fun wa ni ojo idajo ati gba anu Olorun ati gba ori ofe Olorun o ye ki a wa pa ki a fi okan imori han ki a ma saanu fun awon elomiran bi a ba nfi anu nisinsin lati odo Olorun ki a si nfe ki Olorun ki o fi oju anu wo wa ni ojo ikehin ni ojo idajo o ye ki a bere fun ori ofe lati odo Olorun ki a wa paapa ki a ba le ni anu ni igba gbogbo ki o je wepe ojojumo ti a ba ji a ma di alaanu ibikibi ti a ba nlo a ma

Hosea ori iketa Oluwa si wi fun mi pe tun lo fe obirin kan ti se olufe ore re ati panshaga gege bi fe Oluwa si awon omo Israeli ti n wo awon olorun miran ti won si n fe akara eso ajara be ni mo ra fun ara mi ni fadaka 15 ati homeri bali kan pelu abo mo si wi fun pe iwo ba mi gbe le ojo pupo iwo ki yo si fu wa gbere iwo ki yo si je ti okunrin miran be ni

je ki enikeni ki o fo okan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo irere bo ti le je wi pe ori mi kokokan mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo samu emi to ku die kin di woli bi ma ngba we laye ojo hun o je ma se mi tori pe baby ba pa mi inu ma nkan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa leni kan so fun pe ona irere wa pe eyan ma nigbala ni to tin bo lowo ese awa omo kan bo lowo ese pe keyan bo lowo ta la wan ro sugbon olorun to je alaanu to sin ni suru to be ge lo fi pe yin fun mi lo so fun mi pe kin kuro ninu isina ti mo wa mo be si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o mamadura agba atori pe mo ba ngbadura won kan magbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon ele yin se alako be lawon ele yin ni emi o farahan bi sugbon gba ti mo be si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere okuro lowo won ikobirin jo okuro lowo won lemi na wa danu ara mi ro pe ko ma ye keyan ku bayi keyan kan joko sipo elesin ni ba joko le mi mo wa nlo si ibi ti won tin soro yin rere o wa di odun 1964 ni osu kerin ojo karun lale ojo yen mo gbo bi won na tin gbo lale yi mo nbe olorun wi pe ki ohun to ngbo lale ko le se ola anfani ni ale ojo yi gan bi won tin soro irere yi tan ni o be si ni gbadura yato si tele tele la tele tele bi ba wa ninu oko mama mira ni emi ni o bi ba si wa ni lesin bo soro bo nwa su ma ti ma sori bayi tori ki na ati ma tami npa ko ma ti ma so pe we emi nde niyan asin lati jura le fun emi sugbon ojo yi adura ti mo gba njo na yato mo so fun olorun wi pe o su mi tori awon oso kuro leyin mi aje kuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan nko ke a fi eyan sinu nko mo ni oto mo be si ni gbadura sanu fun mi elese ni mi dariji mi gba okan mi la fe je jesu wo inu okan mi o je mo olooto le olorun awon ileri re ko yi pada mo wa ri wipe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to wun mi da tele tele awon ti mo ti ma n baja ti mi o kin ki nkan na wa na okan mi lati ma ki won lati dariji won mo be si ni ko orin ere orin aye atijo pe baba fosoke a wo ri esu mole wom wom mo ju gbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ohun ori mi mo mo lo le ri mi mo yi kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburu ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alai ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo po wi oluwa wi pe wa nisisin yi olako o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe ti e se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe duro nipo elesin awon ti ko mo oluwa and awon ti won tesiwaju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata to di onigbagbo eni ti a fi eje Jesu Christi we

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun be a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi aba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ki a si mu won wa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi oluwa wa.

ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú adúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a tún wá síwájú yín nísinsìnyí láti gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ti máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ ṣe wa lójú, ẹ fún wa lókun láti jẹ́ kí a lè rìn ní ọ̀nà tí ó lọ sí ìjọba ọ̀run tààrà. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé ìhìnrere ti Lúkù orí 13 láti ẹsẹ 17. Ẹnìkan sì bí i pé, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa. Ó ní, Olúwa, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo lé a ti lè béèrè. Ó máa ń jẹ́ ohun tí ń ṣini lọ́nà nígbà tí a bá béèrè ìbéèrè mìíràn, ìbéèrè ti ẹ̀mí, ìbéèrè tó jẹ́ wípé kò sí ẹ̀dá kan tí ó lè fúnni ní ìdáhùn. Bí a bá béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ènìyàn ẹlẹ́ran ara bí tiwa, ó jẹ́ wípé a fẹ́ ṣe ara wa lọ́nà. Níhìn yìí, jẹ́ kí a wò ó dáradára. Bí oníbéèrè yìí bá béèrè lọ́wọ́ Pétérù, tàbí lọ́wọ́ Jòhánù, tàbí lọ́wọ́ àwọn Farisí, tàbí lọ́wọ́ àwọn olórí àlùfáà tí wọ́n wà ní sinagogo tàbí tẹ́ḿpìlì, tí ó bi wọ́n pé, olórí àlùfáà sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé, ọmọ Léfì sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Tàbí tí ó wí pé, Pétérù tàbí Jòhánù, ṣé o lè sọ fún mi, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Bí wọ́n bá béèrè lọ́wọ́ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀, ó ṣeé ṣe kí àwọn ènìyàn ẹlẹ́ran ara kí wọn kí ó má lè fún wọn ní ìdáhùn tí ó pé ojú òṣùwọ̀n. Ṣùgbọ́n ẹni yìí, ó ní ọgbọ́n. Ó mọ̀ wípé ìbéèrè nípa ìgbàlà, ìbéèrè nípa ìjọba Ọlọ́run, ìbéèrè nípa ọ̀run rere, ọwọ́ Ọlọ́run, ọwọ́ ọmọ Ọlọ́run ni a ti lè béèrè. Èyí ni ó fi sọ wípé, Olúwa, jẹ́ kí n mọ̀, díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà? Àwọn mìíràn nínú wa, a máa ń hùwà bí aláìlọ́gbọ́n. Àwọn mìíràn tún máa ń lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì èké, ènìyàn ẹlẹ́ran ara. Wọ́n a máa béèrè nípa ìgbàlà, wọ́n a máa béèrè nípa ọ̀run rere, wọ́n a máa béèrè nípa àwọn ohun àmúyẹ tí a lè ní kí a ba lè dé ọ̀run. Tàbí àwọn ẹlòmíràn a máa lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn akóniṣìnà, àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ kẹ́kọ̀ọ́, àwọn tí ó jẹ́ wípé àkà sórí Bíbélì ni wọ́n kà, wọn ò ní ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹni tí ò gba iṣẹ́ ìgbàlà orí igi àgbélébò tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gba ìsọdi mímọ́ tí ò gbàgbọ́, ẹni tí ò gbàgbọ́ nípa ìfikúnni ẹ̀mí Ọlọ́run, báwo ni o ṣe lè lọ sí ọ̀dọ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ kí o máa béèrè nípa ọ̀nà ìgbàlà? Tàbí ó ṣeéṣe a rí àwọn ẹlòmíràn, wọn a lọ máa béèrè ohun tí ó ṣe pàtàkì, ohun tí ó ṣe iyebíye báyìí, wọn a lọ máa béèrè lọ́wọ́ ẹni tí kò mọ Bíbélì. Àwọn ẹlòmíràn, wọn a gbé Bíbélì sílẹ̀, wọn a tún gbé ìwé mìíràn sílẹ̀, ìwé ẹ̀sìn mìíràn tí kò bá Bíbélì mu, wọn a gbé sílẹ̀. Ìwà sì lọ síwájú ẹni bẹ́ẹ̀, wọn a máa sọ wípé, làmí lóye. Ṣé díẹ̀ ni àwọn tí a ó gbàlà? Ó dàbí ẹni wípé ìwọ pàápàá ó ń ra ìwé ìrìnà lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nígbà tí o bá ń béèrè irú ìbéèrè bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹni tí kò nígbàlà, ṣùgbọ́n níhìn-ín ni ẹni yìí ń béèrè wípé, Olúwa, ìwọ nìkan ṣoṣo ni a lè béèrè lọ́wọ́ rẹ̀.
iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe yi iwo ni o mo okan eda kokan iwo ni o mo ibi ti a tin bo ibi ti a wa nisinsin yi ati ibi ti a nlo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala ye ke a wo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati aini soro wa a ma n gbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma n gbagbe igbala wa a ma n gbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma n di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma n di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma je ki a dabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wi pe se gafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wi pe a nse were lati ma sa sibala sibolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wi pe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wi pe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma n gba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wi pe oluwa die hali awon ti a o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo oluwa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o njalankato to nsogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je to lowa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi abanka awon tin gba awe bi abanka awon tin gbadura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi abaka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o dabi eni wi pe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin kan saamu lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi a ba ro wi pe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wi pe awa paapaa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati ohun gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin kìí ṣe inú ilé ìsìn ní gbòòrò nìkan ṣùgbọ́n ilé ìsìn ti wá yìí pẹ̀lú tí ó sì jẹ́ wípé ọ̀nà ìgbàlà wọn kò mọ́ tí ó jẹ́ wípé ìgbàlà tòótọ́ pé kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kò ní í mélòó mélòó ni àwọn tí ń gbàdúrà tí ó ṣeé ṣe pàápàá kí wọn kí ó máa yíra nílẹ̀ pẹ̀lú àdúrà wọn kí wọn kí ó dọ̀bálẹ̀ gbálájá síwájú ọlọ́run kí a rò wípé olùsìn ní tòótọ́ ni bí a bá ba lórí ìdọ̀bálẹ̀ ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi bi a ba gbo adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapaa ki a wa si ijo ti o ni ironu
Eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wi pe Oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wi pe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wi pe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu Oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re Oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun ti n rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju Oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah n ba Olorun rin je ki a duro nibe nihin ni a ri lati ese ikini aso fun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan a ri wi pe won gbagbe oruko Oluwa a ri wi pe won gbagbe ase Oluwa a ri wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ki a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi a ba wo aye igba naa o je aye ikobinrin jo o je aye se bi o ti wun mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wipe iwa buburu eniyan di pupo le aye o ni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obinrin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obinrin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wipe afe nigba ti o ba di wipe afe se tinu eni nigba ti o ba di wipe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kookan a ri wipe iwa buburu o ni lati po a si ri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o n ro wipe won a gbe igbesi aye
ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbese aye ti ko te olorun lorun igba yi gan ni awa daroko noah o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se popo ni o moore ki se popo ni o fe sin olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a ri wi pe akere niye e ha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a npe jopo nihin e ha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire e ha se wi pe yoruba ti a nso lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni ṣugbọn ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti nkoja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atun bo lose to nbo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi ri pe ni akoko ti noa yi wi pe noa nikan soso pẹlu iyawo re ati omo kunrin re meta ati awon iyawo re meta awon wonyi ni o gboran awon wonyi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni o ri oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko noah oni ben na ni yori nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko simo titi iku omi fide oni be gege ni yori nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni ori oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa jesu kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni ori die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni an fi dahun re han wa ninu bibeli yi je ki a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona ihin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a ti n fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe ah bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekunrere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noah awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noah ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu sodomu on gomora di eru nigba ti o fi afo baje da won lebi ti o fi
won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo lotu olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bi beli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wo bia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa gbere iwa panshaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wo bia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo dara dara afi awa ti aje olufokansin afi awa ti aje onigbagbo afi awa ti amo olorun afi awa ti anke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti amo wipe anreti oluwa wa anreti bibo Jesu Christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo sile sinima ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imoti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo wipe nitori Jesu Christi nbo o ye ki agbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni imoti ni iborisa ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ya ko ti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri iwe pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe majemu lailai ni a ti n ka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wipe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni gbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wi pe nkan ti yi pada ke a ma ro wi pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori ti re nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto
bi abanka nkan wonyi ti a ngbo wipe gbogbo aye woto a le ro wipe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wipe opolopo ni o woto leyin ati ka wipe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni ni Peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati agbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won oforiti titi dopin won oforiti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wepe ale ma pe Jesu Jesu lenu ale ma so wepe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni lorun ni bojo nro bina njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti titi dopin awon ti a si ri pe won fori ti titi dopin die ni awon won yi o ni a fi wepe die le awon ti a ogbala e a se wepe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wepe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je wepe o n fe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni atiru pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wipe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wipe ninu ofi ati ola aye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wipe inu ni bi ni le wa ti won so wipe ohun ko n le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wipe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wepe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wepe a kan wa si ilesin igbala ki de nitori wepe a kan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokan dini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o ti nko ni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon
omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba Olorun o duro ninu sinagogu o nla aye won o nse bibeli lawe lawe o sin je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba Olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa sihin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipa tipa

0: sì wá ń béèrè wípé ta ni yóò gun orí òkè Olúwa lọ tàbí ta ni yóò dúró ní ibi mímọ́ rẹ̀. Ọlọ́run wá ń dá a lóhùn wípé ẹni tí ó lí ọwọ́ mímọ́ ẹni tí ó lí ọwọ́ mímọ́ ẹlẹ́sìn púpọ̀ ló wà tí ọwọ́ wọn kò mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà ni wọ́n ń ké pe orúkọ Olúwa tí wọ́n sì ń wípé àwọn pàápàá jẹ́ onígbàgbọ́ nítorí pé wọ́n ti sàmì nítorí pé wọ́n ń jẹ oúnjẹ alẹ́ Olúwa tàbí nítorí pé àwọn náà máa ń ka Bíbélì nítorí pé ní ọjọ́ ìsinmi ní òwúrọ̀ wọn á dìde wọn a sì lọ sí ilé ìsìn tàbí nítorí pé wọ́n máa ń fún alágbe lówó. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ń sọ wípé àwọn wo ló tiẹ̀ máa lọ sí ọ̀run rere wọn ni wọn tiẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí pé láti ìgbà tí a ti bí wọn wọ́n sàmì wọ́n máa ń san owó àpò àlùfáà tàbí ìdá mẹ́wàá. Bí ó bá sì jẹ́ àwọn tí ó mọ ọ̀nà nípa àdúrà wọ́n máa sọ wípé wọ́n máa ń gbàdúrà pàápàá aṣọ àdúrà wọn ó funfun kò sì lè rí. Bó sì jẹ́ ọ̀nà ti àbẹ́là àti túràrí wọn ò kẹ̀rẹ̀. Bó sì jẹ́ pé àti mọ sáàmù orin Dáfídì tí a máa kà bí oṣó ń lé ni bí àjẹ́ ń lé ni tàbí bí a bá ń pa owó sí ajáde àpò gbogbo ọ̀nà tí ó yẹ kí wọ́n rìn nípa à ń ya omi sí mímọ́ nípa à ń gbà àwẹ̀ kò ṣe ẹ̀yìn wọn wọ́n mọ̀ ọ́ dáradára. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ń sọ wípé ta ló máa lọ sọ́run rere wọ́n máa ń ṣògo wípé níbi tí wọ́n ṣe ìgbàgbọ́ dé bí ẹnikẹ́ni bá dé ọ̀run rere àwọn láti wà ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kí a mọ̀ wípé àwọn tí ó lọ sí ọ̀run rere ni àwọn tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ìyàtọ̀ wà láàrin wípé àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ mímọ́ tàbí àyà funfun. Bí a bá sọ pé ọwọ́ mímọ́ tàbí àyà funfun ó túmọ̀ sí wípé bí o bá sáré lé ọwọ́ mímọ́ tó o bá tó o ní o tún lè jìjà kadì fún àyà funfun bóyá tí o bá ní ọ̀kan nínú méjì ó yege a ó sì lè gbà ọ́ sí inú ọ̀run rere. Ṣùgbọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n ní ọwọ́ mímọ́ ni àkọ́kọ́ àti lẹ́ẹ̀kejì pẹ̀lú rẹ̀ àyà funfun kò parí síbẹ̀. Ó sọ wípé àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú wọn kò gbé ọkàn wọn sókè sí asán kò sì fi mọ níbẹ̀ nìkan. Ó sọ wípé àwọn tí kò sì búra ẹ̀tàn ó wá ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé bí a bá ń sáré láti ní ìbùkún bí a bá ń gbàdúrà láti ní ìbùkún bí a bá ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ní ìbùkún ó sọ wípé kí a má ṣe tan ara wa jẹ. Àwọn wọ̀nyí tí a ṣe àpèjúwe wọn ní ẹsẹ̀ ìkẹrin àwọn nìkan ṣoṣo ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni a ń pè ní ọwọ́ mímọ́? Ṣé kí a gbé omi síta bí Pilatu gbà tí a fẹ́ ṣe ìpànìyàn? Ṣùgbọ́n kí a máa tan ara wa jẹ kí a gbé omi síta kí a sọ wípé ẹ̀yin ènìyàn mo ń fọ ọwọ́ mi kí n ba lè ní ọwọ́ mímọ́ tàbí kí a fi ọṣẹ tàbí ohunkóhun tí a fẹ́ fi fọ ọwọ́ wa kí a fi fọ ọwọ́ wa se ohun ni olorun pe ni owo mimo rara o se ki agbe omi sita ki a po enu ki a po ese ki a po oju ki a po owo se yi ni olorun se bi apejuwe ti o so wipe bi a ba fe de orun rere bi a ba fe wa ni alaafia pelu olorun eleda wa bi a ba le se ifo owo ifo ese ifo enu eti bi a ba si we ninu odo ti a ba se be ni ojojumo titi ojo aye wa se oni olorun pe ni owo mimo rara se o so fun wa wi pe bi a ba ranti namani bi a se we eterenu ki awa na papa ki a lo si eti odo bi se ti jordani tabi ti okun ni agbegbe wa ki a je ki awon woli ki won we fun wa ki a ba le ni owo mimo rara ki si ni a npe ni aya funfun gbogbo nkan wonyi ni bibeli ti se akawe ati apejuwe ni yeke yeke ti o fidi pe bi awon eniyan na ti le je ope won ke o se ona na bi won ba nfe lati mo otito ohun ti oro olorun wi fun wa ni orin dafidi ori kedogun ni ese ikini ni atun ti bere ibere ti o farajo eyi ti a ti bere ni ori ikerin le ni ogun ki si ni ibere ti o kan onisamu ni okan ti o fi je wipe bi o ti le je oba olowo ti o si je gbajumo sugbon sibe sibe ti o nfe lati ri idahun si ibere ti o nbere ibere na ni o tun so fun wa ni ori kedogun ti samu ese ikini oluwa tani yo ma se atipo ninu ago re tani yo ma gbe inu oke mimo re idahun ni we pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun sugbon kini alaye ati itumo owo mimo ati aya funfun alaye ni we pe ese ikeji eni ti o rin dede ti sise ododo ti o si so otito inu re eyi je ki o di mo fun wa wipe oju ki a fi omi fo owo oju ki a we ni eti odo oju ki a wo aso ti o funfun oju ki a lo si ile isin o si ju wipe ki a gbadura o n so fun wa wipe bi o ba je otito ni o wa lokan wa lati ba Jesu joba lati wa pelu Olorun nigbati aye yo wa si opin tabi nigbati a wa papa bi aye o tile ti wa si opin te o fi aye sile bi o ba je wipe o kan wa ni okan lati ba Olorun gbe owo mimo ati aya funfun o ntumo si wepe eni ti o rin dede eni ti o nsise ododo ti o si so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni lehin ti ko si se ibi si eni keji re ti ko se gba oro egan si ẹni kejì rẹ̀ lé ojú ẹni tí ènìyàn kènìyàn di gígàn ṣùgbọ́n a máa bu ọlá fún àwọn tí ó bẹ̀rù olúwa ẹni tí ó búra sí ibi ara rẹ̀ tí kò sì yí padà ẹni tí kò fi owó rẹ̀ gba èlé tí kò sì gba owó ẹ̀bẹ̀ sí aláìṣẹ̀ ẹni tí ó bá ṣe nǹkan wọ̀nyí kì yóò yẹsẹ̀ láé láé ṣùgbọ́n kí n tó máa ṣe àlàyé lọ nípa ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti ẹni tí ó ní àyà funfun mo fẹ́ kí o wo àwọn ẹsẹ̀ kan nínú bíbélì nípa àwọn tí bíbélì sọ pàtó wípé wọn kò ní ọwọ́ mímọ́ wọn kò ní àyà funfun kí o má bà di wípé ẹnikẹ́ni ń tan ara rẹ̀ jẹ wípé òun ní nígbà tí kò ní ìwé òwe orí kẹfà ẹsẹ ìkẹrìndínlógún títí dé ìkọkàndínlógún ìwé òwe orí kẹfà ẹsẹ ìkẹrìndínlógún títí dé ìkọkàndínlógún èyí ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa àwọn tí bíbélì sọ wípé kò ní ọwọ́ mímọ́ kò ní àyà funfun mo ń gba ẹ̀rí ọlọ́run jẹ́ wípé kò ní tàn ọ́ jẹ bí o bá wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó jẹ́ ẹlẹ́sìn láì jẹ́ onígbàgbọ́ ti bíbélì tàbí o wà nínú ẹgbẹ́ àwọn tí ó máa ń tan ara wọn jẹ tí ọwọ́ wọn kò mọ́ tí àyà wọn kò funfun ṣùgbọ́n tí wọ́n ń bo nǹkan wọ̀nyí mọ́lẹ̀ bí o bá fẹ́ ṣe rere tí o sì fẹ́ ní ìbùkún Ọlọ́run tí o ń fẹ́ kí àwọn ìlérí Ọlọ́run kí ó di ṣíṣe sí ọ lára fún rere bí Ọlọ́run bá fi hàn wípé o kò ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun bí o bá ké pe Olúwa yóò gbọ́ àdúrà rẹ bí ọwọ́ rẹ tí kò mọ́ bí o bá lè fọ ọwọ́ yìí nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù tí o sì jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ tí o kọ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀nyí sílẹ̀ ó dájú wípé bí o bá jẹ́wọ́ tí o sì kọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àánú Ọlọ́run yóò farahàn fún ọ yóò sì pèsè rẹ sílẹ̀ fún ọ̀run rere nígbà tí ó ń pèsè ọ̀run rere sílẹ̀ fún ọ pẹ̀lú ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ohun mẹ́fà lé Olúwa kórira ní tòótọ́ méje lé ó ṣe ìríra fún ọkàn rẹ̀ ojú ìgbéraga ètè èké àti ọwọ́ tí ń ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ àyà tí ń kùmọ̀ búburú ẹsẹ̀ tí ó yára ní eré sísá sí ìwà ìkà ẹlẹ́rìí èké tí ń sọ èké jáde àti ẹni tí ń dá ìjà sílẹ̀ láàrin àwọn arákùnrin àwọn wọ̀nyí ni Ọlọ́run sọ wípé ó ṣe ìríra lé ojú òun ó sì ṣe àlàyé lẹ́sẹlẹ́sẹ nípa àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó jẹ́ kí ọwọ́ kí ó jẹ́ àìmọ́ àti kí ọkàn kí ó di ìdíbàjẹ́ ó ń sọ wípé ojú ìgbéraga èyí kò sọ nípa ojú rẹ nìkan ṣoṣo ó ń sọ nípa ìwà ìgbéraga ìrìn ìgbéraga èyí jẹ́ ọwọ́ àìmọ́ bi o ba fe mo awon iwa ti o man tumo si igberaga o le wo Isaiah ori keta lati ese ikerin din ni ogun pelu oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won sin rin pelu orun giga ati oju ife ku fe awon nkan wonyi ni o ntumo se wi pe ani owo aimo a o si mura sile lati ba olorun rin ati lati je eni pipe ati mimo ni waju oluwa o si nse itumo igberaga fun wa wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe oju agbere ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si je ki ese won ro woro nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin sioni oluwa yo si fi ihoho won han li ojo na oluwa yo mu ogo saworo won kuro ati awon oso won ati iweri won bi osupa ese ikokan leni ogun oruka ati oso imu ese ogun akete ati osho ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti ese kejilelogun iparo aso wiwo ati aso ileke ati iborun ati apo ni ese ikerin le ni ogun ni o so wi pe yo si se pe orun boboro yo wa dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa ranti pe o soro nipa awon obinrin o si so nipa ori pipa ni yo si dipo irun didi daradara sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa eyi nso iwa igberaga ranti pe a nse alaye lori nini owo ti ko mo iwe owe ori kefa ese keta dilogun oju igberaga ete eke eke ni anpe ni ero ete eke ni anpe ni ejeri si ohun ti oju e oto eke ni anpe ni ki a ma fi owo si iwe pe nkan kan se oju wa nigba ti a ko mo ohun ko nipase re ati owo ti nta eje alaise sile ipaniyan omo ti o wa ni inu ti a ko ti bi o je alaise ko se orile ede ko se baba ko se iya ti o ru si inu ko si se awon egbon ti o saaju re ko se ijoba omo ti o wa ni inu ti a loyun re ko se si ofin ijoba tabi ofin orile ede omo yi ko ti se olorun ko mo nkan ti a npe ni ese awon wonyi ni olorun pe ni alaise owo ti o si ta eje won sile ni owo ti nta eje alaise sile o se se ki o je oko obinrin ti o je aboyun ni o ni ipa ninu tita eje alaise yi sile o sese ki o je eni ti o n gbe oyun yi ru kaakiri fun ara re ni o ni owo ninu tita eje alaise sile o si sese ki o je awon dokita onisegun ti oyinbo ni o n fe je iranlowo lati ta eje alaise sile tabi awon obinrin ti o n sise ni ile awon alaisan ni o ni owo ninu tita eje alaise sile tabi o le je omo ile iwe ti ko mo wi pe ere ese pelu obinrin wi pe o le di nkan mo ohun lowo ni o won sare kaakiri ti o si ni owo ninu tita eje alaise sile sugbon ni ona kona ti o fi le sele yala iwo ti o je abiyamo ninu ile ti bi mo bi mefa tabi meje tabi mejo tabi mewa ni o wa ri wi pe o tun loyun fun oko re ni o wa ro wi pe ko si owo lati toju omo miran ko si ile lati fi omo yi si o dabi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yo si je awa paapaa o sese ki o je ironu be ni o sun o si wi pe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obinrin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi enikeni ti o ni owo ninu iru ohun kohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o sese ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si sese wi pe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba n ta eje alaise sile olorun so fun o wi pe bi o ba fe de orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironu po ada ti o jinle to to wi pe o ti je eni ti owo re nta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona won yi o sese o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obinrin o sese o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obinrin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wipe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wipe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni ota eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa tan ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lo ri awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile Olorun so wipe ohun duro de o wipe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa papa ti nbimo fun o sugbon sibe sibe eyo obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wi pe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten parija losan loru to le toju ikini tabi ikeji tomo oro njeje siga ato ti o si je ko gbadun iwo funra are ori buburu ati alakala ko je ko mo ibi ti wa fi ori aye ti reti si sugbon sibe sibe o tun ja fun obirin kerin pelu ogun tabi ija tabi ada tabi ibon to pa alaise nitori iyawo sugbon iwo ko ni akoko lati se be awon iran kan ti saaju to je pe ipa eja ati ipaniyan ni won fi ma ni ohun ni ti won lara won ni a so fun wa ni iwe awon oba kini ori ikokan le ni ogun awon oba kini ori ikokan le ni ogun lati ese kini o si se leyin kan won yi ni Naboti ara Jezreeli ni ogba ajara ti o wa ni Jezreeli ti o sumo afin Ahabu oba Samaria gidigidi Ahabu si ba Naboti so wipe fun mi ni ogba ajara re ki emi ki o le fi se ogba ewebe nitori ti o sumo ile mi emi o si fun o li ogba ajara ti o san ju lo dipo re bi o ba dara le oju re emi o si fi iye owo re fun o Naboti si wi pe se wi fun Ahabu pe Oluwa ma je ki emi ki o fi ogun awon baba mi fun o Ahabu se wa si ile re o wugbo inu re si baje nitori oro ti Naboti ara Jezreeli so fun nitori ti ohun ti wi pe emi ki o fun o ni ogun awon baba mi ohun si dobule lori akete re o si yi oju re pada ko si fe jeun Jezebeli ikan ninu won niyan o Jezebeli iran awon apaniyan aya re si to wa o si wi fun pe e se ti inu re fi baje ti iwo ko si jeun o si wi fun pe nitori mo ba Naboti ara Jezreeli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba ajara re fun owo tabi bi o ba wu o emi o fun o ni ogba ajara miran ni ipo re o si dahun wi pe emi ki o fun o ni ogba ajara mi Jezebeli aya re si wi fun o pe iwo ko wa joba lori Israeli nisisiyi dide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba jara naboti ara jesreli beni o kowe le oruko ahabo o si fi edidi di ready o si fi iwe na sowo sowo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re ti o si nba naboti gbe o si ko sinu iwe na pe ekede awe ki e si fi naboti si po ola laarin awon eniyan eyi ni yoruba ma npe ni ogbon ewe ogbon ipaniyan ogbon ki a jeni lese ogbon ki a gba ohun ti o je ti elomiran ki a si se bi eni wipe alara mimo ni wa ki a paniyan lai gbe ada funra wa lai gbe ibon funra wa ki a pa eniyan lai ti eri loju koju funra ara wa o so fun wa nisisin wipe Jezebeli da ogbon yi o wa so ni ese ikewa ki e si fi eniyan meji eni buburu Jezebeli mo awon egbe re awon apaniyan awon eleri eke awon eni buburu bi ti re o mo won pe won wa o ni ki won fi si iwaju re lati jeri pa wipe iwo bu olorun ati oba e mu jade ke se so le okuta ki o le ku won so fun wa wipe won se be o so fun wa ni ipari ese keta la wipe nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won se so le okuta o si ku ese ike dogun o si se nigba ti Jezebeli gbo pe aso naboti le okuta o si ku Jezebeli so fun Ahabu pe dede ki o si jogun ogba jara naboti ara Jezreeli ti o ko lati fi fun owo nitori naboti ko si laaye sugbon o ku o si se nigba ti Ahabu gbo pe naboti ku ni Ahabu dide lati sokale lo si ogba jara naboti ara Jezreeli lati jogun re oro olorun si to ilija ara Tishbi wa pe wepe dide sokale lo ipade Ahabu olorun ri o ohun ti a se ni ikoko olorun ri awon ti a npa awon ti a nta eje won sile laise nitori a fe gba iyawo lowo won tabi nitori wipe a ro pe awon ni won di wa lowo igbega nibi ise tabi a ro wipe awon ni won ko je ki a gba ise contract te a fe gba nitori be a ti so pe bi a ba yanju ti lagbaja bi a ba mo kuro bi a ba ran lo si orun egbe ni pajawiri ile moto owo yo je ti wa tabi o sese nipa ti o le ki o je pe iwo nti e o ma nda awon eyan lona awon ti won sise ti won lagun odun kan odun meji odun marun ti won ko owo jo lati ra moto ohun ti won se ni odun marun ale ojo kan ni won fe ni bawo ni won si se fe ni tire pelu ibon pelu ada lati duro loju ona wepe ki moto oni moto ko sa je tire bi atile pa omode ti o wa ninu moto ti a pa obinrin ti a pa okunrin ti o wa ninu moto bi ata eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa olorun ri o owo eje ko ni se na bo jeun aisan de nipa ounje to je nitori owo to fi ra ounje yi ki se owo eto bo je yawo lo fi fe iru owo be awon ti won fe yawo be pelu owo eru won ki gbadun yawo won ohun ko to ni bo je moto bo je ile to ba mo iru awon eyan be lo bere lowo won won ki le gbe iru ile be ile ti won ta eje sile lati ra tabi lati ni won ki le lo iru ile lori ile be pelu alaafia oju olorun wo ni bi ki bi ti o ba nlo oro olorun to elija wa wipe dide sokale lo ipade ahabu oba israeli ti o wa ni samaria wo o wa ni ogba ajara naboti ni bi ti o sokale lo lati jogun re iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi pe ni ibi ti aja gbela eje naboti ni awon aja yo la eje re ani ti re ahabu si we fun elija pe iwo ri mi iwo ta mi o si dan pe emi ri o nitori ti iwo ti tara re lati se buburu ni waju oluwa awon ti owo won ko mo ni an se alaye re gege bi oro olorun ninu iwe owe ni an pada si nisisiyi iwe owe ori ikefa ese iketa dini ogun wipe oju igberaga ete eke ati owo ti nta eje alaise sile aya ti humo tabi ti ngbero tabi ti nse asaro ohun buburu ese ti o yara ni resisa si iwa eka eleri eke tin so eke jade ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin eyi so nipa awon ti won ma nfo ile onile awon ti won ma ngbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma da ija sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obinrin tabi ni ti okunrin ton ma nya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa ton ma npe iyawo wi pe ah oko re nfiya je oni o je ma gbaru be fun ti won si da ija sile tabi ti won so fun iyawo wipe tabi ti won so fun oko wipe mo nri ijade iyawo re o dabe ni pe gbogbo owo eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile onje aso nikan lo mo ra o si so fun ru iyawo yi wipe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada gba ti oludamoran yi oluda ija sile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be o di ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ija sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu ṣùgbọ́n àwọn olùdá ìmọ̀ràn bẹ́ẹ̀ ni a ń sọ wípé wọ́n ní ọwọ́ àìmọ́ inú ọlọ́run kò sì dùn sí wọn nínú àìsáyà ewé wòlíì àìsáyà orí ìkíní à ń kà á láti ẹsẹ ìkẹwàá gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa ẹ̀yin olórí sódómù fi eti si ofin Olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni Olorun ba soro nihin sugbon o pe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won Oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi eyi ni an pe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin Olorun wi pe kini o ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta le o bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o nso wi pe ele jade wi pe ta ni o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun toni afara egbe jade kuro ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile Orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe gbe gbe iwo na ba gbe bibeli o nsare bo bo lo nlo ah a fe lo sin Olorun ni awon deeper won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo won na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a n pe ni temple melo melo ni Orun Olorun ba mu fusu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to wo so to lo nbo ni ile Olorun
1: gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iro e gbese boba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi anse ijade jesu kristi ta bi jesu onirele anse ijade iranti bibi eni to nirele anse iranti e onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe aje onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eita agba lowo eni eleni loju titi eita ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagboja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa afẹran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi oṣu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti fẹ́ràn àdúrà tó ni bi ohun ti fẹ́ràn kí àwọn ènìyàn kí ó máa ké pe ohun tó ni wípé nígbà tí àwọn wọ̀nyí bá na ọwọ́ wọn jáde owó pọ̀ ju ohun mọ́ fún wọn ní tòótọ́ nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki o gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibiti gba ta gba adura titi tolorun ogbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe on ko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje toku ati awon elebo logun toku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan nito tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi so lo sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokan dini ogota Isaiah ori kokan dini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni tin wa eto be ni ko si eni tin dajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi nso wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi eleshe bo ti le sare to.

0: mo sì ti mú ìrandi púpọ̀. Mo ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkàwé nípa owó àwọn wòlíì. Àìṣedédé ń bẹ ní Gilead bí nítòótọ́ àsan ni wọ́n. Wọ́n rúbọ akọ màlúù ní Gígálì nítòótọ́ pẹpẹ wọ́n dàbí ebè ní aporo oko. Jákọ́bù sì sá lọ sí ilẹ̀ Síríà. Ísírẹ́lì sì sìn nítorí aya kan àti nítorí aya kan ní Yoṣua àgùntàn àti nípa wòlíì kan ni Olúwa mú Ísírẹ́lì jáde ní Íjíbítì. Nípa wòlíì kan ni a sì pa òun mọ́. Éfraìm mú un bínú kíkorò. Nítorí náà ni yóò fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí orí rẹ̀. Ẹ̀gan rẹ̀ ni Olúwa rẹ̀ yóò sì san padà fún un.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Yo bi ara re lere wipe bi Olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won nse idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pẹ̀lú òrùka ẹ̀rẹ lọ́wọ́ rẹ ìwọ náà gbọ́ pé wọ́n ní gbé ìwọ náà bá gbé bíbélì ò ń sáré bọ̀ bó ló ń lọ a fẹ́ lọ sin Ọlọ́run ni àwọn dípà wọ́n gbé tuntun dé o wọ́n ní kí a ká lọ èmi náà ń tẹ̀lé wọn lọ pẹ̀lú ògùn dúdú lápò ẹ èyí tó fi sẹ́nu èyí tó fi sídìí èyí tó fi sọ́rùn ètò fi sápò ìwọ náà gbé bíbélì òde Ọlọ́run wá ní tani èwo ló ń ṣe níhìn ẹlé jáde Bọ́lọ́run ò ti ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa àwọn áńgẹ́lì wà ń bí wọ́n mọ̀ ọ́ Jésù wà ń bí ayé àtijọ́ ẹgba ló fi lé irú yín jáde àwọn tí wọ́n rò pé wọ́n fẹ́ sìn ṣùgbọ́n tí ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ wọn ni Jésù mú ẹgba Jésù tó fẹ́ràn ọmọdé tó ti ẹ̀ fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lú tó sì ní ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo èyí ti ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó rí àwọn kan àwọn àgàbàgebè tó lé wọn jáde bí Jésù bá lé àwọn kan jáde nínú ilé tó wà ní ayé tí a ń pè ní tẹ́ḿpìlì mélòó mélòó ní ọ̀run bọ́lọ́run tó bá mú sùúrù fún ọ tí ò tí ì ní kí àwọn adènà kí wọ́n gbé ọ kí wọ́n dì ọ tọwọ́ tẹsẹ̀ láti gbé ọ jáde ó ṣe bẹ̀rù èyí tó wà lọ́wọ́ ẹ èyí tó wà lápò ẹ kò jùúlẹ̀ ó ń sọ fún ọ ní ẹsẹ̀ kejìlá wípé nígbà tí ẹ̀yin wá láti fi ara hàn èyí tí àwọn ẹlẹ́sìn ṣe lọ́jọ́ òní nìyí láti fi aṣọ hàn léèsì tuntun tó ṣẹ̀ jáde ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ gbèsè ẹ̀ wọ́n á kó wọ̀ gba tó wọṣọ tó ló ń bọ̀ nílé Ọlọ́run gbèsè wà lórí gèlè tó wé lórí bàtà ẹ gbèsè ìró ẹ gbèsè bùbá ẹ gbèsè ó wá ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbèsè lọ́rùn aṣọ kérésìmesì a ń ṣe ìjáde Jésù Kristì tá a bí Jésù onírẹ̀lẹ̀ a se jade iranti bibi eni to ni rele a se iranti e oni rele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si so wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi ansin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ronu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi solu keji lani tolorun o ba gbo. àwọn àjẹkù nígboro àwọn oṣó ti ikú tán nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi wá wọn káàkiri àwọn tí ọwọ́ wọn gbó nítorí pé ọlọ́run sọ pé òun kò àdúrà pé òun ò gbọ́ mọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn oṣó àti àjẹ tó kù àti àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn tó kù ẹ bá mi wá wọn ó bá ń sáré káàkiri níbo niwọ ọmọ ní oko abẹ́kúta tán tó ti ń sáré níbo ló mọ̀ ní agbègbè ìjẹ̀bú nítorí pé ọ̀tá ò kúrò o dẹ̀ ti gbàdúrà o ti gba àwẹ̀ omi àdúrà o ti mú bó jẹ́ wípé ó máa hàn lára ni béèyàn bá máa ń yọkùn lórí omi àdúrà ò bá ti yọkùn ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àdúrà ọgbà ó wá ní tí sáàmù ò bá lágbára mọ́ tí àdúrà ò sì jẹ́ àwọn bàbá àṣàlẹ̀ àwọn balógun àwọn ẹlẹ́bọ lóògùn wọ́n kù bí sọ́ọ̀lù ṣe ṣe nìyẹn nígbà tí ọjọ́ àti lọ tó súnmọ́ tòsí èyí tí ìbá fi ronúpòwàdà ó parí iréje rẹ̀ sínú wíwá àwọn oṣó àti àjẹ́ ó kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ ẹni tí ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ yàn lọ́ba ẹni tí ó ti ní ìyípadà ọkàn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí ó bá fi ohunkóhun kún ìgbàgbọ́ àbá ètò onílọ́wọ́ àbá jẹ́ a kì í fi ohunkóhun kún ìhìnrere ó ní ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún pé ọwọ́ yín kún fún ẹ̀jẹ̀ ṣé mo sọ fún ọ èyí ni ọlọ́run kì í fi gbọ́ àdúrà àwọn tí ọwọ́ wọn kún fún ẹ̀jẹ̀ ṣùgbọ́n kò mọ níbẹ̀ ní Aísáyà orí 69 Aísáyà orí 69 láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrin kíyè sí ọwọ́ olúwa kò kúrò láti gbani bẹ́ẹ̀ ni etí rẹ̀ kò wúwo tí kì yóò fi gbọ́ ṣùgbọ́n àìṣedédé yín ló yà yín kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́run yín àti ẹ̀ṣẹ̀ yín lè ó pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ yín tí òun kì yóò fi gbọ́ nítorí ọwọ́ yín di aláìmọ́ fún ẹ̀jẹ̀ ọwọ́ yín di aláìmọ́ fún ẹ̀jẹ̀ àti ìka yín fún àìṣedédé ètè yín sọ èké ahọ́n yín sọ ibi jáde kò sí ẹni tí ń wá ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹni tí ń dájọ́ ní òtítọ́ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ohun asán wọ́n ń sọ èké wọ́n lóyún ìkà wọ́n ń bí ìparun ẹsẹ̀ ìkẹfà okùn wọn kì yóò di ẹ̀wù èyí ń sọ wípé okùn aláǹtakùn ní gbogbo wàhálà àti eré sísá tí ẹni tí ó ní ọwọ́ àìmọ́ tí ó ṣe pé okùn wọn a kì yóò lè ṣe di ẹ̀wù tí a wọn bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò fi iṣẹ́ bo wọn bo ara wọn ó sọ wípé kò sí bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bó ti lè sáré tó bó bá raṣọ kò ní bò ó bó lówó kò ní ká wàhálà tó wà ńlẹ̀ bó ní mọ́tò yìí ó ní lè débi tí àlàáfíà ẹ̀ wà ó ní iṣẹ́ wọn ní iṣẹ́ ìkà ìṣe ipá ń bẹ lé ọwọ́ wọn. ese won sare si ibi won si yara lati ta eje ala ise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa nitosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko tile ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo n san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalare ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bimi si baba mi alufaa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sarun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa. bi o ko ba ni idaniloju wi pe eje Jesu Kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi wo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole koni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe ewa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye kosi o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wi pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Kristi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojodidi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade we pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon o ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyipada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyipada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo Monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ekeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun we pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ekeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ekeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ku ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele ba ti yin ota tele ni ti akiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele a ma wa kakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba Jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti ani wi pe ani igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi beni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti Olorun. nigba ti a ba gba Jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki Olorun ki o fi eje Jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun ade ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti lansun tele tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo cinema ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo o di ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli o di ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti o di ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile o di ki oro olorun ki o di adun le enu re o di ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ise sile e wa Jesu e si ni igbala o di pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe ah ah nigba wo ni lagbaja di oniwaasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbe je bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede o di ki iru eniyan be ki o ma rin dede o di ki o ma sise ododo o di wipe ki o ma so otito inu re o di pe ko ma le kuro mo bo je omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo e ti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle ama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo fe ran re ni mo fe fe otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahan re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti Jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egan si eni keji re le oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ki no pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri Jesu oro edibaje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri Jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri Jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o sese ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso amo ko ri won ni ibese sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba ani o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wi pe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o jeje gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ranti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sun kun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni gbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun nje wo yo gba were mesin be ni won ni paulu ri e baje e ko akoju ba lori je bon se nso fa to ajogun gbala ni e won so fun jesu won duro ni ta won ni kan ba wa mu o de ti di ta seju mo se nso fun awon to nlo sorun ni e sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru nkan ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gba ton wa ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e oni gbagbo ki ba won dajo banki wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehen ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilolo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso o lo ma ma ko account kaakiri ise ko yen a ki ba oni gbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun Olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe Jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele mo tin sogo wi pe gbangba la ma jo dejoba orun sugbon mo dupe pe Jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tan ra eje o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun wa dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to ngbadura pe eh olorun awon oso ni o je kitemi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso nle tawon aje nle iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e eh olorun eh baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je kin gbadun iwo papa fe gbadun eni to ndese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba tolorun so pe o je bi tolorun ba da elebi ta ni e lati se awawi to ba so fo olorun pe olorun mo je bi mo gbe sugbon iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje jesu christi we o tori pe Johannu so fun wa pe wo odo agutan olorun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura bi o ba fi tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori enikeni ti o ba ke pe oruko oluwa le agbala bi o ba je ke pe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele kepe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ìwà ìbàjẹ́ tó wà nínú ayé asán ni fàájì tó wà nínú ayé asán ni ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí àwọn kan asán wọ̀nyí

0: ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara an bebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba kigba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isi tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa an bebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to an bebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa an bebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin an bebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se wa ye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe ipo ti gbo iruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wi pe Oluwa wa yi ki o ja fara bi o ti le je wi pe awon eyan nka si ija fara wi pe o pe ti won tin wi pe o nbo ko si de ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ púpọ̀ wà fún wa wípé a kò gbọdọ̀ sùn a kò gbọdọ̀ jáfara a ní láti wà ní ìmúra sílẹ̀ wípé a ń retí Olúwa wa nítorí ó pẹ́ ó yá ni Jésù ń bọ̀ àwọn áńgẹ́lì pàápàá wọ́n sọ nípa bíbọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn wòlíì ti ìgbà láéláé wọn kò ṣàì mẹ́nuba irú àkókò tí a fẹ́ mẹ́nuba ní ìrọ̀lẹ́ yìí gbà tí ọlọ́run tún ṣí Jòhánù lójú tí ó rí ìfihàn ohun tí ń bọ̀ wá ó tún jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé Jésù ń bọ̀ a ó bẹ̀rẹ̀ láti ìlérí àti àsọtẹ́lẹ̀ tí Jésù Kristi tó ṣe fún wa tí a sì fi pamọ́ fún wa tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jòhánù Ori ikerinla anka lati ese ikini. Ema se je ki okan yin daru. Egba Olorun gbo. Egba mi gbo pelu. Ninu ile baba mi, ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa. Iba ma se be. Emi iba ti so fun yin. Nitori emi nlo ipese aye sile fun yin. Bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin, emi o tun pada wa. Emi o tun pada wa. Emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi. Pe nibi ti emi gbe wa, ki eyin le wa nibe pelu. Ninu asotele yi ti Jesu Kristi otito ona ati ye, eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re nigba kankan ri, eni ti o mo opin lati ibere, eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju, ni o nso asotele ti ko le yi pada, ti ko le ye fun wa wipe ohun bo. Awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wipe o nlo, sugbon bi o ti nso fun won wipe ohun lo, be ni o tun te mo won leti wipe bi ohun ba lo ohun tun pada bo. Nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo, bi o ti le se wipe ko ye won dara dara, okan won daru. O wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti, ko ye ki okan won daru. Bi ki ba se wipe ki a je, ki a mu, ki a ku, nitori a ko mo ti o nbo le ola, ko ye ki okan won ki o daru. Bi ireti won, bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye, gege bi ohun ini tabi dukia, pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa, ko ye ki okan won ki o daru. Nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala, abi sinu ko ma lo ko ma bo, ko ma fa nkan ki won le tora won, o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won. Eni to ba si se iru ise be to se wahala, ti o si ere, to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi, to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa, ti o gba eyan, ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni, sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo. Idaru okan ati iporuru okan o ma nwa, sugbon Jesu Kristi ti o mo wipe bi ati igbadun aye na, akoko ti a ni ninu aye, iwonba 70 odun ti a ni lo won o to nkan, eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye, ti o si mo idiwon 70 odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun, o dabi igba ti a ba seju lekan, be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori. Pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye, o si ni ayo orẹrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo adorin odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon ayeraye ni Jesu Christi wa nso fun awon omo ehin re o si nso fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbianju pe bi a ba gbe iyawo ikan rorun a se laala titi a ko ojo a gbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe iyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere an omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo tan bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ah ejo o glass moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wa la ngori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo sin mi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e kin mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bosin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano nibi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tuto wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awosanmo ti o so wipe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ebugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wipe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo iru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo ani orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun ṣugbọn fun awon onigbagbọ to to lo so wipe emi nlo o ti lo o abi gba ton bi e saye o ba Jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi o ni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko je pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wanta ko ni ojade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni e to ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan ṣugbọn o ṣe ni laanu wipe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti ṣe ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wipe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pese sile wipe ngba to n ba si ṣe tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni wipe nibo ni oun gbe wa toro so wipe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati da ibere we pe nibo ni o ngbe wa ewo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon oun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani Jesu nduro li owo otun olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun olorun kosi laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wipe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wipe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi tin ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si nla aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti nwo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wipe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon mehin re o je ki o di mimo fun won wipe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti lekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fara han won o so fun Thomasi wo pe Thomasi wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomasi ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara kì í ṣe agbára ti ìjà kì í ṣe agbára ti òṣèlú kise agbara ti owo sugbon agbara ti iwasu irere agbara ti sese iyanu oni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalemu ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele kisi ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Hosea, ori iketala, nigba ti Efraimu soro, iwari re ni, o gbe ara re ga ni Israeli, sugbon nigba ti o se ninu Bali, o ku, ni isisin yi, won si da ese kun ese, won si ti fi fadaka won se ere dida fun ara won, ati orisa imo won, ise onisona ni gbogbo re, won wi ni ti won pe, ye ki awon eniyan tin rubo fi enu ko awon omo malu le enu nitori na ni won se dabi kuku owuro ati bi ire owuro tin koja lo bi iyanbo ti ati owo ijigba kuro ninu ile ipaka ati bi efin ti jade kuro ninu ile efin sugbon emi ni oluwa olorun re lati ile egypt wa iwo ki yo si mo olorun kan bi ko se emi nitori ko si olugbala kan leyin emi emi ti mo ole agiju ni ile ti o n pongbe gege bi ati bo won be ni won yo won yo won si gbe okan won ga nitori na ni won se gbagbe emi nitori na ni emi o se dabi kinun si won emi o si ma so won bi ekun li e ba ona emi o pade won bi berry ti agbale omo emi o si fa awon okan won ya nibe ni emi o si je won run bi kinun eranko igbe ni yo fa won ya Israeli iwo ti para re run niti pe iwo wa lodi si emi iranlowo re libo ni oba re gbe wa ni isisin yi ninu gbogbo ilu re ti o le gba o ati awon onidajo re niti awon ti iwo wi pe fun mi ni oba ati awon omo alade emi fun ole oba ni ibinu mi mo si mu kuro ni irunu mi ade ase dede Efraimu ese re pamo irora obirin tin robi yo de si alaigun omo le ohun nitori ohun ko duro le akoko si bi ijade omo emi o ra won pada lowo agbara isanku emi o ra won pada lowo iku iku ajakale arun re da isanku iparun re da ironun piwada yo pamo kuro loju mi bi ohun ti le se eleso ninu awon arakunrin re afefe ila ohun kan yo de afefe oluwa yo ti aginju wa orisun re yo si gbe ati oju isun re de o mu gbe ohun o ba ohun elo daradara gbogbo je samaria yo de ahoro nitori ti ohun ti sote si olorun re won ti pa ida subu a fo omo won tutu ati aboyun won ya o la ni inu
3: Hosea ori ikerinla Israeli yi pada si Oluwa Olorun re nitori iwo ti subu ninu aise dede re mu oro pelu yin e si yi pada si Oluwa e wi fun pe mu aise dede gbogbo kuro si fi ore ofe gba wa be ni awo fi omo malu ete wa san fun o asuru ki yo gba wa awa ki yo gun esin be ni awa ki yo tun wi mo fun ise owo wa pe eyin ni Olorun wa nitori lodo re ni alaini baba gberi anu emi o wo ifaseyin won san emi o fe won lofe nitori ibinu mi yi kuro lodo re emi o dabi iri si Israeli ohun o tana bi eweko lili yo si ta gbogbo re bi Lebanoni eka re yo tan ewa re yo si dabi igi olifi ati oorun re bi Lebanoni awon ti o gbe abi ojiji re yo pada wa won so ji bi oka won o si tana bi ajara oorun re yo dabi oti waini ti Lebanoni Efraimu yo wi pe kini emi ni fi orisa se mo emi ti gbo mo si ti kiyesi emi dabi igi firi tutu lati odo mi ni ati ri eso re ta ni o gbon ti o le moye nkan wonyi ta ni o ye ti o le mo won nitori ona oluwa to awon olododo yo si ma rin ninu won sugbon awon alare koja ni yo subu sinu won eyi ni opin Hosea
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
3: Ori ikini, oro luwa ti o tojo eli, omo petu eli wa, bo eyi, enya rubo, ti fi eti sile, bubu enya ra ile na, eyi a wali ojo yin, tabili ojo awon baba yin, eso fun awon omo yin, ati awon omo yin fun awon omo won, ati awon omo won fun iran miran, eyi ti iru kokoro kan jeku ni esu je, ati eyi ti esu jeku ni kokoro miran je, eyi ti kokoro na si jeku ni kokoro miran je, ji enyi omu ti, esi sokun, ti hu gbogbo eyin omu ti waini, nitori o ti waini titun, nitori ti a ke kuro li enu yin, nitori orilede kan goke wa si ile mi, o le agbara, o si ni iye, eyin eni ti se eyin kiniun, o si ni erigi abo kiniun, o ti pa ajara mi run, o si ti ya eka igi opoto mi kuro, o ti bo jale, o si so onu, awon eka re ya a si so di funfun, epo orire ekun bi wundi a ti a fi aso ofo di li amure, nitori oko igba iwe re a ke ore jije ati ore mimu kuro ni ile oluwa awon alufa awon iranse oluwa sofo oko di igboro ile nsofo nitori a fi oka sofo oti waini titun gbe ororo nbuse ki oju ki o tiyin eyin agbe eku eyin olutoju ajara nitori alikama ati nitori oka bale nitori ikore oko segbe ajara gbe igi opoto si rogbe igi pomegranate igi ope pelu ati igi apili gbogbo igi igbo ni o ro nitori ti ayo rogbe kuro lodo awon omo eniyan e di ara yin ni amure sipo orere ekun eyin alufa ehu eyin iranse pepe e wa fi gbogbo orudubule ninu aso ofo eyin iranse olorun mi nitori ti a da ore jije ati ore mimu duro ni ile olorun yin e ya awe kan si mimo e pe ajo kan ti o ni ironu e pe awon agba ati gbogbo awon ara ile na jo si ile oluwa olorun yin kesi ketu oluwa ah fun ojo na nitori ojo oluwa ku si dede ati bi iparun lati owo olodumare ni yo de akwa ki onje kuro ni waju oju wa ayo ati nu didun kuro ninu ile olorun wa irugbin baje ninu ebe won aso akade akoro awu abapale nitori ti amu okaro awon eran ko tin kerora to awon agbo eran damu nitori ti won ko ni papo oko ni toto aso awon agbo agutan di aforo oluwa si o le mi oke nitori ina ti run papo oko tutu aginju owo ina si ti jo gbogbo igi igbe awon eranko igbe gbe oju soke si o pelu nitori ti awon isan omi gbe ina si ti jo awon papo oko igi aginju run
4: aje ki adede duro loni bi ati gbo eri ti awon elomiran je wepe Olorun da won nide o gba okan won la o pese fun won o mu won larada awa paapa bi a ti wa loni o ye ki agbagbo wepe ni agbara Olorun ko si ohun to soro lati se e je ki agbohun wa soke lati gbadura lati so fun Olorun ebe yowu ki a ni ki a so fun Olorun ki o le gbo ti wa ki o le da won nide ki o se le ṣaanu fun wa.

0: wàásù wípé bí a bá ń wàásù wípé kí a má kóbìnrin jọ a ò ní lè dáwọ́ àpò àlùfáà o bí a bá ń wàásù ọkọ kan aya kan àwọn olókìkí ènìyàn wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa bí a bá ń wàásù wípé kí a ṣe àtúnṣe owó tí a ti jí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí a ti fi kọ́lé tí a ti fi ra mọ́tò wípé kí a tún padà lọ síbi tí a ti jí àwọn owó yìí ilé iṣẹ́ tí a ti kó dúkìá wọn wípé kí a tún lọ ṣe àtúnṣe bí a bá ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn olóṣèlú wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa bí a bá ń sọ wípé kí a má ṣe ọ̀ṣọ́ ayé kí a má rin ìrìn ayé bí a bá ń wàásù ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro láti inú ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé àwọn gbajúmọ̀ obìnrin wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa nítorí bẹ́ẹ̀ wọn a máa sọ fún bíṣọ́ọ̀bù wọn a máa sọ fún àwọn àlùfáà wọn a máa sọ fún àwọn alóore oníwàásù wọn wípé kí wọn kí ó mẹ́nu dúró nípa ti ọ̀rọ̀ ìrònúpọ̀ọ̀dà nípa ọ̀rọ̀ àtúnṣe nípa ọ̀rọ̀ gbẹ́kẹ̀lé jésù kristi fún ìgbàlà wọn a máa sọ wípé bí a bá ń sọ wípé kí àwọn ènìyàn kí ó má ṣe jẹ́ ẹgbẹ́ awo bí a bá ń sọ bẹ́ẹ̀ àwọn ènìyàn tí ó ṣe pàtàkì wọn kì yóò lè wá sí ilé ìsìn wa èyí ni wọ́n fi pa àwọn oníwàásù wọn lẹ́nu mọ́ èyí ni ó fi jẹ́ wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ní àyíká wa níhìn-ín bí o bá lọ síbẹ̀ àti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó yè kooro ó ṣòro púpọ̀ nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro bí a tilẹ̀ wàásù rẹ̀ fún wọn wọn kì yóò lè gbà á ṣé o mọ̀ wípé níhìn-ín ọlọ́run ni ó pèsè fún wa ọlọ́run ni ó fojú àánú wò wá tí ó jẹ́ kí a lè dúró lórí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro tí a fi ń sọ fún gbogbo ènìyàn wípé gbogbo ènìyàn ló sá ti ṣẹ̀ tí ó sì ti kùnà ògo ọlọ́run gbogbo ènìyàn ìbáṣe ọlọ́lá ìbáṣe olókìkí ìbáṣe ìjòyè ìbáṣe mẹ̀kúnù wípé nínú agbára tiwa iṣẹ́ òdodo tiwa wípé kò ṣeé ṣe láti rí ojú olúwa bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà bí a bá fẹ́ ní ìdáríjì bí a bá fẹ́ di ọmọ ọlọ́run a ní láti jẹ́ wẹ̀ṣẹ̀ wa kí a kọ̀ ọ́ sílẹ̀ kí a sì gba jésù kristi ẹni tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébò kí a gbà á gbọ́ ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro nìyí ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni ó ti ṣòro láti wàásù ìgbàlà nípasẹ̀ ìtùtù jésù kristi tàbí kí a máa wàásù nípa ìsọdi mímọ́ wípé nígbà tí a bá ti ní ìgbàlà a ní lọ síwájú olúwa kí ọlọ́run kí ó wẹ ọkàn wa mọ́ kí ọlọ́run fún ara rẹ̀ kí ó mú gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà nínú wa kí ó yọ ọ́ kúrò ẹ̀dá ádámù tí ó wà nínú wa kí ó fà á tu kí ó fà á jáde wípé kí ó lè sọ wá di mímọ́ àwa tí a ti jẹ́ ẹni ẹ̀gbin ẹni eléèrí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nínú ìrònú wa nínú ìlépa wa nínú ọkàn wa nínú ẹ̀mí wa kí ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ti wẹni mọ́ títí dé inú kí ó wẹ̀ wá mọ́ tinútinú kí a bá lè fún ju ẹ̀gbọ̀n owú lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn ni ó ti ṣòro láti wàásù nípa ìsọdi mímọ́ bẹ́ẹ̀ ni a sì rántí pé jésù ní ẹ̀jẹ̀ pípé mímọ́ bí bàbá yín ti ń bẹ lé ọ̀run bí ó ti jẹ́ pípé bí ó ti jẹ́ mímọ́ nítorí bẹ́ẹ̀ ìgbà ti dé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí wọn kò gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rìn wọn ó lọ kó olùkọ́jọ fún ara wọn nípa ìfẹ́kùfẹ́ẹ́ ara wọn ẹsẹ̀ ìkẹrin wọn ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọn ó sì yí padà sí ìtàn asán èyí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn tí a ń bá pàdé èyí ni a fi sọ wípé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ti dé ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ ìpàgọ́ àjọ tí ń bọ̀ yìí fún ti àkókò àjínde ó jẹ́ ìgbà ìpèsè láti òkè wá ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run yóò máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn padà ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè di àtúnbí ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò lè gbàdúrà àgbàyọrí láti lè ní oore ọ̀fẹ́ ìdánilójú nínú ọkàn wọn wípé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run ó jẹ́ ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ onínàkúnà lọ́kùnrin lóbìnrin yóò lè padà wálé ó jẹ́ ìgbà tí a ó darí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n ó jẹ́ ìgbà tí a ó kọ orúkọ wọn ní ìwé ìyè lé ọ̀run ó jẹ́ ìgbà tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ pẹ̀lú iná àtọ̀runwá yóò jó gbogbo ohun tí ó wà nínú ọkàn tí kò jẹ́ ìfẹ́ ọlọ́run yóò jó wọn kúrò ó jẹ́ ìgbà tí a ó da ẹ̀mí ọlọ́run sí orí àwọn tí a ti sọ di mímọ́ ó jẹ́ ìgbà tí a ó lè gbàdúrà ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun eni kokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ye ki adro ni be iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti afinta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba omo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni api rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko ise nise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won o mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun Elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara Elijah ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi Elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo lefi
1: o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo we pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo lefi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun o yi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o n ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o n bo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o n bo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ife agbara emi olorun kuni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ton ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa tile se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorun wa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o farati olorun ti o si je eni irele ti o so wipe bi won ti so fun wa be ni emi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni tin so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo tin bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon ololale ape sugbon Olorun ti yan awon were awon otosile emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon Olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti ntete gboran ti o gberaga si oro Olorun bi o ba gba oro Olorun gbo ti a ti so lati enu eni Olorun o daju wi pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan oba awon oba keji ori keje ese ikesan nigba na ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa si dake bi awa ba duro titi di afemojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo so fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo we pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun we pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o sese ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran we pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran we pe a n reti won so fun awon elomiran we pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wo pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan won yi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ki a ri wi pe won gba jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi
2: Amosi, ori ikarun. ẹgbọ́ ọ̀rọ̀ yìí tí èmi gbé sókè sí yín, a ní ohun rere ẹkún ẹ̀yìn ilé Israẹli. Múndé Israẹli ti ṣubú, kì yóò dìde mọ́, a kọ̀ ọ́ sílẹ̀ lórí ilẹ̀ rẹ̀, kò sí ẹni tí yóò gbé e dìde. Nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, ìlú tí ó jáde lọ ní ẹgbẹ̀rún yóò ṣìkú ọgọ́rùn-ún, èyí tí ó sì jáde lé ọgọ́rùn-ún yóò ṣìkú mẹ́wàá fún ilé Israẹli. Nítorí báyìí ni Olúwa wí fún ilé Israẹli, ẹ wá mi, ẹ̀yin ó sì yẹ. Ṣùgbọ́n ẹ má ṣe wá Bẹ́tẹ́lì, bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ má ṣe wọ inú Gígálì lọ, ẹ má sì ré kọjá lọ sí Bẹ́ẹ́ṣẹ́bà, nítorí lóòótọ́ Gígálì yóò lọ sí ìgbèkùn, Bẹ́tẹ́lì yóò sì di asán. Ẹ wá Olúwa, ẹ̀yin ó sì yẹ. Kí ó má bàa gbilẹ̀ bí iná ní ilé Jósẹ́fù, a sì jó oorun tí kì yóò fi sí ẹnìkan láti pa á ní Bẹ́tẹ́lì. Ẹni tí ẹ sọ ìdájọ́ di iwọ, tí ẹ sì kọ òdodo sílẹ̀ lé ayé. Ẹ wá ẹni tí ó dá ìràwọ̀ méje nì, àti orí ó nì, tí ó sì sọ òjìji ikú di òwúrọ̀, tí ó sì fi òru mú ọjọ́ ṣókùnkùn, tí ó pe àwọn omi òkun, tí ó sì tú wọn jáde sójú ayé. Olúwa di orúkọ rẹ̀, tí ó mú ìparun kọ mọ̀nà sórí alágbára, tó bẹ́ẹ̀ tí ìparun yóò wá sí òde agbára. Wọ́n kórìíra ẹni tí ń báni wílé ẹnu bodè, wọ́n sì kórìíra ẹni tí ń sọ òtítọ́. Nítorí náà, níwọ̀n bí ìtẹ̀mọ́lẹ̀ yín ti wà lórí tálákà, tí ẹ̀yin sì gba ẹrù àlìkámà lọ́wọ́ rẹ̀, ẹ̀yin ti fi òkúta tí a gbẹ́ kọ ilé, ṣùgbọ́n ẹ kì ó gbé inú wọn. Ẹ̀yin ti gbin ọgbà àjàrà dáradára, ṣùgbọ́n ẹ kì ó mu ọtí wáìnì wọn. Nítorí mo mọ onírúurú ìrékọjá yín àti ẹ̀ṣẹ̀ ńlá yín. Wọ́n pọn olódodo lójú, wọ́n ń gba owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n sì ń yí àwọn tálákà sí apá kan níbodè kúrò nínú àárẹ̀ wọn. Nítorí náà, ẹni òye yóò dákẹ́ nígbà náà, nítorí àkókò ìbí ni. Ẹ máa wá ire, kì í sì ṣe ibi, kí ẹ bá lè yè. Bẹ́ẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò sì pẹ̀lú yín, bí ẹ̀yin ti wí. Ẹ kórìíra ibi, ẹ sì fẹ́ ire, kí ẹ sì fi ìdájọ́ gúnlẹ̀ níbodè. Bóyá Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun yóò ṣe ojú rere sí ìyókù Jósẹ́fù. Nítorí náà, Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, àní Olúwa wí báyìí pé, ẹkún yóò wà ní gbogbo ìta. Wọ́n sì máa wí ní gbogbo òpópónà pé, wọ́n sì pe àgbẹ̀ sí ìṣọ̀fọ̀ àti irú àwọn tí ó gbọ́n láti pọn rere sí ìsọkún. Àti ní gbogbo ọgbà àjàrà ni ìsọkún yóò gbé wà, nítorí èmi ó kọjá láàrin rẹ, ni Olúwa wí. Ègbé ni fún ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fẹ́ ọjọ́ Olúwa, kí ni èyí ó já sí fún yín? Ọjọ́ Olúwa òkùnkùn ni, kì í sì ṣe ìmọ́lẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn tí ó sá fún kìnìún, tí bíárì sì pàdé rẹ̀, tàbí tí ó wọ inú ilé, tí ó sì fi ọwọ́ rẹ̀ tì lára ògiri, tí ejò sì bù ú jẹ, ọjọ́ Olúwa kì ó ha ṣe òkùnkùn láì ṣe ìmọ́lẹ̀, àní òkùnkùn biribiri láì sí ìmọ́lẹ̀ nínú rẹ̀. Mo kórira, mo sì kẹ́gàn ọjọ́ àsè yín, èmi kì ó sì gbóòórùn ọjọ́ àjọ ọ̀wọ́ yín. Bí ẹ̀yin tilẹ̀ rú ẹbọ sísun àti ẹbọ jíjẹ yín sí mi, èmi kì ó sì gbà wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò nà ní ẹbọ ọpẹ ẹran àbọpa yín. Mú ariwo orin rẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, nítorí èmi kì yóò gbọ́ ìró adùn fíólì rẹ. Ṣùgbọ́n jẹ́ kí ìdájọ́ kí ó ṣàn sílẹ̀ bí omi àti òdodo bí ìṣàn omi ńlá. Ẹ̀yin a ti rúbọ sí mi, ẹ a ti ta mí lọ́rẹ ní aginjù lé ogójì ọdún, ẹ̀yin ilé Israẹli. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ti ru àgọ́ Mólókù àti Kíúnì yín, àwọn èrè yín, ìràwọ̀ òrìṣà yín tí ẹ ṣe fún ara yín. Nítorí náà, èmi ó mú kí ẹ lọ sí ìgbèkùn rékọjá Damascus, ni Olúwa wí. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni orúkọ rẹ̀.
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Amosi, orí ìkẹfà. Ègbé ni fún ẹni tí ara rọ̀ ní Sioni, àti àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé òkè ńlá Samaria, àwọn tí a pè ní ìkíní nínú àwọn orílẹ̀-èdè, àwọn tí ilé Israẹli tọ̀ wá. Ẹ kọjá sí Kalne, sì wò, ẹ sì ti bẹ̀ lọ sí Hamati ńlá. Lẹ́yìn náà, ẹ sọ̀kalẹ̀ lọ sí Gati ti àwọn Filistini. Wọ́n a sàn ju ilẹ̀ ọba wọ̀nyí lọ, tàbí agbègbè wọn a tóbi ju agbègbè yín lọ. Ẹ̀yin tí ó sún ọjọ́ ibi síwájú, tí ẹ sì mú ibùgbé ìwà ipá súnmọ́ tòsí, àwọn tí ó ń dùbúlẹ̀ lórí àkété eyín irin, tí wọ́n sì ń na ara wọn lórí ìrọ̀gbọ̀kú wọn, tí wọ́n ń jẹ ọ̀dọ́ àgùntàn inú agbo àti ẹgbọrọ màálùú inú agbo, tí ń wa hùn sí ìró orin fíólì, tí wọ́n sì ń ṣe ohun ìkọrin fún ara wọn bíi Dáfídì, àwọn tí ń mutí nínú ọpọ́n wáìnì, tí wọ́n sì ń fi olórí òróró kun ara wọn, ṣùgbọ́n wọn kò banújẹ́ nítorí ìpọ́njú Jósẹ́fù. Nítorí náà, àwọn ni ó lọ sí ìgbèkùn pẹ̀lú àwọn tí ó ti kọ́ lọ sí ìgbèkùn, àti àwọn tí ń ṣe àṣeléke ni a ó mú kúrò. Olúwa Ọlọ́run ti fi ara rẹ̀ búra, ni Olúwa Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun wí. Èmi kórìíra ọláńlá Jákọ́bù, mo sì kórìíra ààfin rẹ̀. Nítorí náà ni èmi ó ṣe fi ìlú náà àti ohun gbogbo tí ó wà nínú rẹ̀ tọrẹ. Yóò sì ṣe, bí ènìyàn mẹ́wàá ni ó bá kù nínú ilé kan, wọn ó sì kú. ati arakunrin re ati eni ti o nfi jona lati ku egungun won ni jade kuro ninu ile yo gbe yo si bi eni ti o wa le ba ile le re pe o atun ku enikan pelu re ohun si wi pe be ko nigba na ni ohun wi pe pa enu re mo nitori pe awa ko gbodo da oruko oluwa nitori kiyese oluwa pase yo si fi iparun kolu ile nla na ati aisan kolu ile kekeke esin a le ma sure lori apata enikan a le fi ako malu sise itule nibe nitori ti eyin ti yi idajo da si oro ati eso ododo da si iwo eyin ti nyo si ohun asan tin wi pe nipa agbara wa kole awa fi gba iwo fun ara wa sugbon kiyesi emi o gbe orilede kan dide si yin eyin ile Israeli ni oluwa olorun awon omo ogun wi won se pon yin loju lati iwole hamati titi de odo petele Amosi ori ikeje bayi ni oluwa olorun ti fi han mi si wo o da esu ni ibere irusoke idagba ikeyin si wo idagba ikeyin leyin ikekuro ti oba ni o si se ti won je koriko ile na tan nigba na ni mo wi pe oluwa olorun dariji emi be o jakobu yo a se le dide nitori eni kekere le ohun oluwa ronu pe wada nitori eyi ki yo se de oluwa wi bayi ni oluwa olorun ti fi han mi si wo oluwa olorun pe lati fi ina ja o si jo ibu nla ni run o si je apa kanrun nigba na ni mo wi pe oluwa olorun dawo duro emi be o jakobu yo a se le dide nitori eni kekere le ohun oluwa ronu pe wada nitori eyi eyi pelu ki yo se ni oluwa olorun wi bayi ni ohun fi han mi si wo oluwa duro lori odi kan ti a fi okun iwon ti o run mo ti ohun ti o pin won ti o run le owo re oluwa si wi fun mi pe amosi kini iwo ri emi si wi pe okun iwon kan ti o run ni nigba na ni oluwa wi pe wo emi o fi okun iwon rin kan le ile laarin israeli eniyan mi emi ki yo si tun koja lodo won mo ibi giga israeli won ni yo si di ahoro ati ibi mimo israeli won ni yo di ahoro emi o si fi dadide si ile jerubamu nigba na ni amasaya alufa beteli ranse si jerubamu oba israeli wi pe Amosi ti dite si o laarin ile Israeli ile ko si le gba gbogbo oro re nitori bayi ni Amosi wi Jerubamu yo ti pa idaku nitooto Israeli ni o si fa lo si igbekun kuro ni ile re Amasaya si so fun Amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile Juda si ma jeun nibe si ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni Beteli nitori ibi mimo oba ni afi oba si ni nigba na ni Amosi dahun o si wi fun Amasaya pe emi ki se woli ri be eni mi ki se omo woli sugbon oluso agutan ni emi ti se ri ati eni ti ti ma ka isu opoto oluwa si mu mi bi mo ti n to agbo eran leyin oluwa si wi fun mi pe lo so tele fun israeli eniyan mi je ni isisiyi iwo gbo oro oluwa iwo wi pe ma se so tele si israeli ma si je ki oro re kan sile si ile isaki nitori na bayi ni oluwa wi obirin re yo de panshaga ni ilu ati awon omo re okunrin ati awon omo re obirin yo ti pa ida subu ile re le o si fi okun pin iwo si ku ni ile aimo ni toto a o si ko israeli lo ni igbekun kuro ni ile re
3: This CLM radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Amosi ori ikejo bayi ni oluwa olorun ti fi han mi si kiyesi agbon eso erun kan ohun si wi pe amosi kini ohun ti iwo ri emi si wi pe agbon eso erun ni nigba na ni oluwa wi fun mi pe opin de si israeli eniyan mi emi ki yo tun koja lodo won mo orin nu temple yo si je kiku le ojo na ni oluwa olorun wi oku pupo ni yo wa ni ibi gbogbo won ma fi idakeju won sode egbo eyi eyin ti n gbe awon alaini mi lati so awon talaka ile naa di alaini ti n wi pe nigba wo ni osu titun yoo pari ki awa ba le ta oka ati ojo isinmi ki awa ba le se alikama sile ki a si se iwon efa kere ati iwon sekeli tobi ki a si ma fi etan yi iwon pada ki awa le fi fadaka ra talaka ati bata ese mejeji ra alaini ki a si ta eyi ti o danu ninu alikama oluwa ti bura nipa olanla jakobu pe nitooto emi ki yo gbagbe okan ninu ise won ile na ki yo awarire nitori eyi ati olukuluku eni ti o n gbe inu re ki yo asofo yo si ru soke patapata bi kikun omi a o si ti jade, a o si teri gege bi odo Egypti. Yo si se ni ojo na ni Oluwa Olorun wi, emi o si mu ki orun ki o wo losan, emi o si mu aye si okunkun ni osan gangan, emi o si ye ase yin pada si ofo ati orin yin gbogbo si ohun rere ekun, emi o si mu aso ofo wa si egbe gbogbo ati pipa ori si gbogbo ori, emi o si se ki o dabi isofo fun omo kan soso ti a bi ati opin re bi ojo kikoro. Kiyesi ojo na de ni Oluwa Olorun wi, emi o ran eyan wa si ile na ki se eyan onje tabi o ngbe fun omi, sugbon eyan gbigbo oro Oluwa won si ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de ila orun, won sare si wa seyin lati wa oro Oluwa, won ki yo si ri ile ojo na ni awon arewa wundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe, awon ti o fi ese Samaria bura ti won si wipe iwo Dani Olorun re nbe laaye ati ona bi ase ba nbe laaye, ani won subu won ki yo si tun dide mo.
4: Olorun baba wa ati baba Jesu Kristi Oluwa wa, a dupe lowo re fun anfani ti o fun wa lati ye oro re wo, oro ti mu ni ye, oro ti o ma nle iku pada leyin eni, oro ti o si nse awotan gbogbo arun patapata, ati oro ti o nje ki a ni igbala ti o si nje ka ba iwo Olorun elada wa laja. A dupe fun anfani yi, a nbe o we pe ki anfani yi ki o ma se bo lowo wa. Bi a si se ye oro re wo ni asale yi, je ki ibukun ti o wa ninu kiko gbigbo ati gbigba oro re je ki o ba le wa. Ki o si wa lori awon omo wa. Ati lori awon ara ile wa. Ki oro yi ki o si se to ki o si se ipase wa di odo re ni ikehin.
5: Amen.
4: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
5: Amen.
4: A o soro le ona si ibukun Olorun ti o fe wa, ti o si nfe ire wa, o ti se eto pupo fun igbesi aye wa, ti o je wipe bi a ba fara bale, ti a si teti lele, ti a gbo ohun ti eni ti o fe wa, ti o si nse aniyan lori wa, ti a ba wo eto ti o ni fun igbesi aye enikankan wa, o daju wipe ibukun ti a nreti eti a ti n fi okan daaniyan nipa re, o daju wipe yo je ti wa. Sugbon opolopo nitori wipe ifoju ti o wa ninu enikankan ati eda kankan ni a ma ro wipe Olorun se bi eni pe a je oni igbese, a si ma n sa fun Olorun bi Olorun ba kan enu ilekun wa ti o so pe o n bere wa, a ma ro wipe o ti mu kumo dani, o si ti mu iwe idajo wa dani, a ma n sa fun Olorun, a si ma n so fun awon ti o wa nitosi, pataki awon ti o n waasu oro Olorun fun wa, tabi awon ti won pe wa wipe ki a ka lo lati gbo oro Olorun pe ki won so fun Olorun wipe a o si nile, nitori pe a ro pe a ti je igbese to po, a o si mo bi a o se san igbese naa, bi a ba si foju kan Olorun ati ro wipe idajo ni Olorun fe gbe ko wa loju, nitori be a ma n sa fun Olorun, a si ma n kaakiri a n fe ibukun, sugbon o se ni laanu wipe opolopo ti won se be esu ota emi wa lo fo won loju, o si po won loju si ire ati anu ati ibokun ti olorun ni fun won sugbon awo ti ati so ara wa di isansa kuro lodo olorun ti an saka akiri ti a si wa ibokun mo fi lo fun oloni we pe bi o ba nfe ibokun tooto owo olorun ni ire re ati alaafia re ni o wa ibokun ti a si nfe owo olorun ni a fi pamo si bi o ba di igba ti a ba olorun dore ti a si nbere lowo re we pe ibokun wada o daju we pe ko si bi a ti le sare to tabi ti a ti le gbiyanju to ibokun a jina si wa sugbon fun awa ti a fe je ele ti omo ti a fe gboran ni a o so ninu oro olorun loni we pe ona si ibokun wa mo je so fun o pe ibokun ti o nreti ko jina si o o wa ni eti odo re o je mo pe ni igba miran bi a ba lo si ile ifowopamo si gbogbo owo ti o nilo ni o wa ni to si odo re ibi ti a fi owo yi pamo si ko jina si o to bi ile re bi o se jina si o to sugbon bi o ba je wipe o mo bi a ti ri eni ti o nko iwe tabi eni ti o ma fun ni iwe so we dowo bi o ba je pe o mo iru ona ti o ye ki o gba a dabi eni wipe owo ti o nilo ti o si wa fun o ti a si ti pese re sile fun o a dabi eni pe o jina si o pupo be na ni ibokun olorun o wa ni to si re bi a ba la o loju sugbon o jina si o bi a ba di o loju ti a ko si je ki o mo ona si ibokun ti o ye o ti olorun si pese re sile fun o o ba mi lo si inu iwe mimo ni ori dafidi ori kini o so fun wa wi pe ibokun ni fun okunrin naa ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko si joko ni ibo joko awon elegan eyi ni kokoro ti o si ilekun ti o si npe o wipe wa wole sugbon o daju pe ki o to wo ile ibukun olorun adena wa ni enu ona o nkan soso ti o si nwo ki se wipe boya o je omode tabi agba awon ile apeje wa ti a ma fun ni iwe bi o ba ti nfe wole a wo ibi ti o ti nbo oruko re tabi boya a fun ni iwe ipe lati ni anfani lati je ninu ohun ti a pese sile awon miran wa ti o je pe bi o ba ti nfe wole a wo iru okiki tabi oye ti o ni ni adugbo re ki a to le gba o lati wole tabi o sese ni egbe omo ibile bi a ba ni ase papo kan ni a ti n wo awon ti a fi iwe pe won a si wo oruko re ati ileto tabi ibugbe ti o ti wa boya o leto si ati wole awon egbe miran wa ti o je pe awon obirin ni agba laaye lati wo iru ibi ayeye ti won se be na ni bi a ba fe wo ile ibokun olorun ni ati fi adena si enu ona kini adena yi sin fe wo ko fe wo boya o wa lati ilu nla tabi ilu kekere ko si fe mo boya oni gbogbo oye ti o wa ninu aye ti a ma nfun ni ti a fi ma da ara wa lola wipe lagbaja ojogbon tabi olola ni a o si fe mo lowo re boya inu ile esin le abi osi tabi o ti e ma nse ojuse ti re ni inu ile esin eyi ko ni adena ti o ma n gba ni wole si ibi ibukun olorun ti o fe wo kini o n fe wo o n fe wo boya ohun ti a bi obi abi ni bi iwa buburu ti o ti jinle ni inu re se iwo na mo gege bi eni ti o dagba ti o si ni oye bi aba bi omo awon eri ati idoti ati omiran wa ti ani lati ge kuro ti asin lati fo kuro ni ara omode yi bi a ko ba fo kuro o le se omode yi lose bi ati fe gba wo inu ibukun olorun be ni adena lati orun wa be ni o wo boya abini bi iwa buburu iwa ese ti o gbe wa lati inu iya re boya ati we kuro iwo na si mo wi pe omi ki we ogbon ki we esin kesi ti a le wa ki we abini bi ti a gbe wa lati inu iya wa sinu aye be ni bi o ba di igba ti a we awon kan won yi kuro ona si ibukun ko ni si sile ini afi ma ri ti awon ti o ti pe ninu aye tan ma fi so fun wa wipe aye buru wipe egun ati osi pe o po ninu aye eyi ni eri won wipe won ko ti mo ona si ibukun sugbon ni asale yi ni mo nje ki o to ole ti wipe ona si ibukun wa bi abala oloju ti a si se ti re ti o si nfe gbo ti o nfe gba nitori woli ni ni olorun ran lati so fun wa wipe bi a ba gbo ti a ba si gboran a o je ire ile na oni sugbon bi a ba ko oni ida ati idajo olorun li a o fi run wa sugbon bi o ba teti sile si ohun ti mo ni lati ba o so ti o si mu awon kan wonyi lo si ile lati mo loni we pe ona si ibukun wa o n so fun wa ohun ti a dena yi ti o fe ri le owo wa ibukun li fun okunrin na ti ko rin ni imo imo ni a n pe ni imoran awon eniyan buburu ati ti ko duro li ona awon elese awon ti a n pe li elese o dabi eni ki a pe okunrin bi a ba so pe okunrin ede yi ni o ko gbogbo awon okunrin o koja olopa wa ninu awon okunrin awon alairise won wa ninu awon okunrin awon okawe won wa ninu awon okunrin agbe wa ninu awon okunrin nitori be bi a ba nso wipe elese yi ni o ko gbogbo opolopo awon eniyan papo omo ti wa ninu won apaniyan o wa ninu awon ti a n pe ni elese awon iwa temi o ti buruju koju ki n poro le kookan bi n ba fe bo sinu wahala o wa ninu awon elese awon aniyawo nile ki a tun ni ikan sita o wa ninu awon elese tabi akobirin jo meta merin ko ti buruju fun won ninu ti yawo won wa ninu awon elese o wa nso fun wa wi pe bi o ba di igba ti aju ese sile ise ko ni ju wa sile bi o ba di wi pe aju ese sile ni iru iru ati eya ese o so fun wa wi pe ilekun ibukun olorun ko ni si a le gbadura a le gbawe a le sokun a le so wipe ati gbo ipe olorun wipe ekan lekun a o si si ilekun fun yin e wa kiri e o si ri e beere a o si fi fun yin mo se bi gbogbo wa na ni ati n gbadura ati n beere ati n wa kiri a si ti n kan lekun kini se ti ilekun ibukun olorun ko si sile eridi re ni wepe sibe sibe a ma rin ninu imo eniyan buburu a si ma nduro li ona awon elese eyi ni ko je ki ilekun ibukun olorun ki o si sile fun wa o si so wepe eni ti ko joko ni ibo joko awon elegan awon wo ni a pe ni elegan awon ti o gbe ni igba aye Noah o le je ki a mo apere awon ti a pe ni elegan kini iwa awon ti o gbe ni igbesi aye Noah awon ti Noah ti o wa asu si ti o so fun wi pe idajo nbo iku omi nbo ti won so pe rara ko ni ri be nitori pe alaanu ni olorun pe bi a ti le ndese ti a si nse tinu wa ti a si nse agidi ati agboran si oro olorun sibe sibe lojo kan ibukun yode orire ti wa yode awon won ni a pe ni elegan bi Noa ti n kan oko ni o n so fun wipe e mura sile idajo n bo won ni rara ko si idajo nitori pe alaanu ni olorun bi o ba je pe idajo wa asa ti n dese ti pe idajo o se de awon wonyi ni a n pe ni elegan olorun wa n kilo fun o wipe ma joko nitosi won ibugbe awon omuti ni ibugbe elegan nitori pe bi oti bi o ba ti de opolo won ti won ti mu se o mo pe gbogbo onje inu ikun lo nlo sugbon oti oto bi aba mu oti ko duro ninu ikun o ma nlo si ori o ma yi ohun pada o ma yi oju pada o ma yi iwa papa o ma yi pada ibujoko awon omuti ni ibujoko awon elegan ni iwe owe ni o nje ki o di mimo fun wa awon elegan ori keta le ni ogun ewe owe ori keta le ni ogun ese ikokandini ogbon tali oli oshi tani oni ibanuje tali oni ija tali oni aso tali oni ogbe lainidi tali oni iponju awon ti o duro pe ni bi oti waini awon ti lo idan oti waini adaluwo iwo ma se wo oti waini pe o pon nigba ti o ba fi awo re han ninu ago ti a n gbe mi ti o n dun ni ikehin ohun a buni san bi ejo a si bunije bi paramole oju re yo wo awon ajeji obirin aya re yo soro ayida yida ni toto iwo dabi eni ti o dubule la le arin okun tabi eni ti o dubule loke opo oko iwo si wi pe won lu mi ko dun mi won lu mi emi ko si mo nigba wo le emi o ji orun iku niyan o nigba wo le emi o ji emi o tun ma wa kiri bi abadi omoti amandi elegant bi atile ri eni ti o nkilo fun wa oti bi o ba ti woni loju ti o si ti ko wo agbari o ma nso ni di alaigboran ni iwe orin David ori kini ti anka le on tin je ki o ni mo fun wa wi pe a de na ti o wa le enu ona ni ile ibukun olorun ohun ti o fe wo ni wi pe iwo ko rin ni imo tabi imoran awon eniyan buburu iwo ko si joko le ona awon elese ati iwo ko joko iwo ko duro le ona awon elese iwo ko duro ni ibojoko awon elegan sugbon didun inu re wa le ofin oluwa ofin oluwa ni a pe ni ase olorun olorun ni ma se olorun si ni ohun ti o pa lase lati se eni ti o je eni ibukun eni ti o fe ni kokoro ilekun ibukun olorun oni o ma mo ma se olorun oni o ma so wi pe ah mi o je rin ni ona bayi nitori pe olorun ko fe bi o ba ti ni ohun ti o se tele tele aronu pe o ada gege bi awon oluko wa ti so fun wa ni asale yi o so fun wa wi pe didun inu re wa le ofin oluwa ati ninu ofin re ke akungun so wi pe ati ninu oro re le o se asaro le osan ati le oru ki o to gbe igbese boya o nfe gbe iyawo a fe lati se asaro ninu kini oro olorun wi boya o fe sise ni eni ibukun to nfe ri ibukun ni idi ise yi a fe se asaro ninu kini oro olorun so nipa iru ise bayi boya a fe ki o ba wa lo sode lati lo se nkan kan a fe gbe ohun ti won fe ki o se ni igboro le oro olorun kini oro olorun wi nipa nkan wonyi eni eni ti o nse asaro ninu oro olorun boya obi mo ni o nfe se asaro bawo ni kin se to omo yi oku lo kun fun gege bi agba ninu ile ni o nfe mo kini oro olorun wi bawo ni kin se gbese ninu nkan ti mo fe se eyi ni eni ti o se asaro le osan ati le oru gege bi oro olorun awon elomiran bi o ba so fun wi pe ki won ki o wa ko eko oro olorun a won ni bo ba je osan ni ibarorun lati wa gba ti a ti fi si ale ni o soro o ri ohun ti eni ti o mo inu olorun eni ti o mo ona si ibukun ohun ti o so fun wa o so wi pe eni ti o ba ti pinu ninu okan re lati je eni ibukun ati lati wo enu ona ibukun olorun o so wi pe eko bibeli ima je owuro tabi osan tabi asale tabi ki o tile je wi pe a fi si oru oni didun inu re ni lati se asaro ninu oro olorun ya ti ninu ofin oluwa le osan ati le oru ole ma roki ninu okan re ki o si ma je oleri wi pe abajo ti ibukun jina si mi nitori wi pe emi o mo pe o buru lati ma rin le ona awon elese ko wa sinu okan mi wipe o je ohun ti o ma mu egun olorun bani

Monday titi di ojo Saturday a se ife nu ti ara wa a se isu die a jo fu isu die a lulu fu isu die a si lo si bi apeje yala oje awon muti ni won wa nbe abi awon onija ni won wa nbe abi awon elegan tele tele nko mo pe o buru sugbon o nso fun awe pe eyi ni o mu ki orun ki o se lai ro ojo si ile wa eyi ni o mu ki itanshan orun olorun ki o ma se ran si ile wa eyi ni o mu ki ibokun olorun ki o ma se tu jade si agbole wa ati si ori wa sugbon bi a ba ronu pe oda bi a ba so fun olorun wi pe o to ise ati osi ati egun ire koja oro olorun ti o wa ni igbesi aye wa wi pe o to ge loni a nfe yi pada si oluwa a si nfe rin ni ona ibukun re mo gba eri olorun je wi pe lese kese ni awon ese re ti o ti wa tele tele lese kese ni olorun yo dariji o yo si si ilekun ibukun re fun o o se se ki a ti ma wa omo ki a si ti ma kaakiri lati fe ri omo bi sugbon ki o je wi pe bi a se se wahala to ku si ibukun ti a wa kaakiri ko je ti wa ona ni mo fi han ni asale yi mo si nbebe lodo olorun wi pe olorun yi o se enikokan wa ni eni ti o gboran o so fun ani ese keta wi pe yo si dabi igi ti agbin mo fe ki o fiye si gidi gidi o o so wi pe yo si dabi igi ti agbin o le fe bi mi lere wi pe kini a ti le mo ti igi ti a ko gbin si igi ti a ko gbin ko ni oluwa ko ni olutoju eyekeye lo le de ori re eso ori re ko se pataki eso ori re a ma re danu bi eni ti o si je agbe bi o ba debe agegi ni lule a se wo sinu ina sugbon o le lo si oko ti awon ijoba ti won gbigi si ori re oluso a wa lori oko na awon ti o ma bu ile du si oko ki ohun ogbin ki o le se daradara won a fun won ni owo won a si fun won ni ise wipe ki won ma toju awon igi ti a gbin awon so ti o si ma mu ikore oko wa ile won a tun fi won sibe bi eso ba ti hu lori igi won yi ki won ki o le mu ikore re ki won ki o le mu wa ile opolopo awon eniyan lori ile aye aladugbo re tabi o tile sese ki won je ara ile re ni won je igi ti a ko gbin jesu si so fun owe pe gbogbo igi ni bi kibi ti olorun baba wa ti ko gbin ojo kan nbo a o fa tu awon igi won yi won ko le se rere ni aye raye awon ni a woju si inu ina orun apaadi sugbon so fun o wi pe bi o ba je eni ibukun bi o ba rin ni ona ibukun olorun ti o je wi pe oro olorun ni isaro re ati imo okan re oro olorun ni o fi nji oro olorun ni o fi njeun oro olorun ni o fi sise oro olorun ni o ntele ni igba gbogbo o so wi pe iwo kan na yi ni yo dabi igi ti agbin se ti pa odo tin so eso re ara eso igbeyawo ni omo bibi ara eso osise ni ere lati inu ise ara eso igbesi aye ni kokan ni ki inu re ki o dun ki ayo re ki o kun ara eso ti a reti ni wipe ki a ma ri ohun ti o pa wa lekun sugbon so fun a wipe ki awon eso wonyi ki won ki o to le de ni igbesi aye re wipe o dabi

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Amosi, ori ikesan, mori oluwa, odro lori ipepe, osi wipe, lu iterigba ilekun, ki anwo upoki olemi, si shawon li ori, bubu wan, emi osi fi da kwa ene ikenyi wan, eni ti osa ninu wan, ki osa logbe, ati eni ti osa asala ninu wan, lia ki yugbala, yu wanti le wa ile lo si onwa padi, lati be, ni owo mi yoti te wan, bi won ti le gun oke orun lo lati be le mi o ti mu won so kale ati bi won ti le fi ara won pamo le ori oke kameli emi o wa won ri emi o si mu won kuro nibe ati bi ati le fi won pamo kuro ni waju mi ni isale okun lati be na ni emi o ti pase fun ejo ni omo o si bu won je ati bi won ti le lo si igbekun ni waju awon ota won lati be wa ni emi o ti pase fun ida omo o si pa won emi a si te oju mi mo won lara fun ibi ki si se fun ire Oluwa Olorun awon omo ogun le eni ti o si fi owo kan ile na yo si di yiyo gugu awon ti o gbe inu re yo si sofo yo si ru soke patapata bi kikun omi a o si teri bi odo Egypt o ni eni ti o ko itere ninu awon orun ti o si fi ipile re sole ni ile aye eni ti o pe awon omi okun ti o si tu won jade si ori ile aye Oluwa yoruko re eyin ko ada bi awon omo Ethiopia si mi eyin omo Israeli ni Oluwa wi Emi ko ati mu Israeli goke ti ile Egypt jade wa ati awon Philistini lati ile Kaftori ati awon ara Syria lati Kiri kiyesi Oluwa Olorun be lara ile oba ti o kun fun ese emi o si parun kuro lori ile sugbon emi ki yo pa ile Jacob run tan patapata ni Oluwa wi wo nitori emi o pase emi o si ku ile Israeli ninu awon orilede bi ati poka ninu konkoso sugbon woro kikini ki yo bo sori ile gbogbo awon elese ninu eniyan mi yo ti pa idaku ti n wipe ibi na ki yo le wa ba be ni ki yo ba wa lojiji bi ojo na ni emi o gbe ago dafidi ti o suburo emi o si di eya re emi o si gbe aporo re soke emi o si ko bi ti ojo igba ni ki won le ni iyoku edomu ni ini ati ti gbogbo awon keferi ti a pe nipa oruko mi ni oluwa ti o se eyi wi kiyesi ojo na de ni oluwa wi ti eni ti n tule yo le eni ti n kore ba ati eni ti n te eso ajara yo le eni ti o n furugbin ba awon oke nla yo si kan ti waini didun sile gbogbo oke kekeke yo si di yiyo emi o si tun mu igbekun Israeli eniyan mi pada bo won si ko aporo ilu won ni won si ma gbe inu won won si gbin ogba ajara won si mu oti waini won won si ogba pelu won si je eso inu won emi o si gbin won si ori ile won a ki yo si fa won ti mo kuro ninu ile won ti mo ti fi fun won ni Oluwa Olorun re wi eyi ni opin Amosi Obadaya iran ti Obadaya bayi ni Oluwa Olorun wi ni ti Edomu awa ti gbo eyin kan lati odo Oluwa wa a si ti ran ikokan si arin awon keferi e dide e si je ki a dide ogun si kiyesi mo ti so iwodi kekere laarin awon keferi iwodi gigan lopolopo irera aya re ti tan oje iwo ti o n gbe inu palapala apata ibugbe eni ti o ga ti o n wili okan re pe ta ni yo mu mi sokale bi iwo ti le gbe ara re ga bi ide ati bi iwo ti le te ite re saarin awon irawo lati be ni emi o ti so kale ni Oluwa wi bi awon ole to wa bi awon olosale oru bawo ni ati ki o kuro won ki yo ajale titi won fi ni to bi awon aka eso ajara wa sodo re won ki yo a fi ise die sile bawo ni ati sawari awon nkan Esau bawo ni ati wa awon ikoko re jade gbogbo awon eni imule re ti mu ode opin ile re awon ti won ti wa le alaafia pelu re ti tan oje won si bori re awon ti onje onje re ti fi ogbe si abe re oye ko si ninu re Oluwa wi pe ni ojo na ki emi orun awon ologbon kuro ni Edomu ati imoye kuro le oke Esau awon alagbara re yo si beru iwo Temani nitori ki a le ki olukuluku ti ori oke Esau kuro nitori ipaniyan nitori iwa ipa si Jakobu arakunrin re itiju yo bu o a o si ki o kuro titi lai ni ojo ti iwo duro ni apa keji ni ojo ti awon alejo ko awon ogun re ni igbekun lo ti awon ajeje si wo inu bode re ti won si se keke lori Jerusalemu ani iwo wa bi okan ninu won sugbon iwo kiba ti siju wo ojo arakunrin re ni ojo ti o n di ajeje bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kìbá ti yọ lórí àwọn ọmọ Juda ní ọjọ́ ìparun wọn bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kìbá ti sọ̀rọ̀ ìrera ní ọjọ́ wàhálà ìwọ kìbá ti wọ inú ibodè àwọn ènìyàn mi lọ ní ọjọ́ ìdààmú wọn ní tòótọ́ iwọ kiba ti siju we ponju won ni ojo idamu won be ni iwọ kiba ti gbe owo le ohun ini won ni ojo idamu won be ni iwọ kiba ti duro ni ikorita lati ki awon tire ti o ti sala kuro be ni iwọ kiba ti se awon tire ti o ku ni ojo wahala mo nitori ojo oluwa ku si dede sori gbogbo awon kefiri bi iwọ ti se be ni a o si se si o esan re yo se pada sori ara re nitori bi eyin ti mu lori oke mi mo mi be ni gbogbo awon kefiri yo ma mu titi ni toto won mu won si gbe mi won si wa bi eni pe won ko ti si sugbon igbala yo wa lori oke sioni yo si je mimo awon ara ile jakobu yo si ni ni won ile jakobu yo je ina ati ile josefu owo ina ati ile esau fun akeku koriko won si ran ninu won won si run won ki yo si se eni ti yo ku ni ile esau nitori oluwa ti wi awon ara gusu yo ni oke esau awon ti petele yo si ni awon ara filistia won si ni oko ephraimu ati oko samaria benjamini yo si ni gileadi ati igbekun ogun yi ti awon mo israeli ti o wa laarin awon ara kenani titi de sarifati ati igbekun jerusalemu ti o wa ni sefaradi yo ni awon ilu nla gusu awon olugbala yo si goke si oni wa lati se idajo oke esau ijoba na yo si je ti oluwa eyi ni opin obadaya
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Jonah, ori ikini, nje oro Oluwa to Jonah omo Amitai wa wipe dide lo si Ninefe ilu nla ni ki o si kigbe si nitori iwa buburu won goke wa iwaju mi. Sugbon Jonah dide lati sa lo si Tashishi kuro ni waju Oluwa. O si sokale lo si Jopa. O si ri oko kan tin lo si Tashishi. Be ni o sanwo oko. O si sokale sinu re lati ba won lo si Tashishi kuro ni waju Oluwa. Sugbon Oluwa ran efufun la jade si oju okun. Iji lile si wa ninu okun to be ti oko na dabi eni pe yo fo. Nigba na ni awon atuko beru olukuluku si kigbe si Olorun re. Won ku eru ti o wa ninu oko da sinu okun lati mu fere. Sugbon Jonah sokale lo si egbe oko. O si dubule sun wora. Be ni olori oko to wa o si wi fun pe kini iwo ro iwo Olorun dide kepe Olorun re. Oye Olorun yo ro ti wa ki awa ki o ma ba segbe olukuluku won si wi fun egbe re pe wa e si je ka se keke ki awa ki o le mo itori tani buburu yi se wa sori wa be ni won se keke keke si mu Jonah nigba na ni won wi fun pe so fun wa awa be o nitori ti tani buburu yi se wa sori wa kini ise re nibo ni iwo si ti wa oruko ilu re orilede wo ni iwo si ise oun si wi fun pe eberu ni emi o si beru Oluwa Olorun orun ti o da okun ati iyanbele nigba na ni awon okunrin na beru gidigidi won si wi fun pe e se ti iwo fi se yi nitori awon okunrin na mo pe o sa kuro ni waju Oluwa nitori ohun ti so fun won nigba na ni won wi fun pe kini ki a se si o ki okun le dake fun wa nitori okun ru o si je fufu lile ohun si wi fun pe egbe mi ki e si so mi sinu okun be ni okun yo si dake fun yin nitori emi mo pe nitori emi ni efufu lile yi se de ba yin sugbon awon okunrin na wa kikan lati mu oko wa sile sugbon won ko le se nitori ti okun ru o si je efufu lile si won nitori na won kigbe si Oluwa won si wi pe awa be o Oluwa awa be o ma se je ki awa segbe nitori emi okunrin yi ma si ka eje alaise si wa le orun nitori iwo Oluwa ti se bi o ti wo be ni won gbe Jonah ti won si so sinu okun okun si dekun riru re nigba na ni awon okunrin na beru Oluwa gidigidi won si rubo si Oluwa won si je eje sugbon Oluwa ti pese eja nla kan lati gbe Jonah mi Jonah si wa ninu eja na le osan meta ati oru meta Jonah ori ikeji nigba na ni Jonah gbadura si Oluwa Olorun re lati inu eja na wa o si wi pe emi kigbe nitori iponju mi si Oluwa oun si gbohun mi mo kigbe lati inu ipo oku iwo si ti gbohun mi nitori ti iwo ti so mi sinu ibu laarin okun isan omi si yi mi kaakiri gbogbo bibi omi ati riru omi re koja lori mi nigba na ni mo wi pe ataminu kuro niwaju re sugbon sibe emi o tun ma wo iha tempili mimo re omi yi mi kaakiri ani titi de okan ibu yi mi kaakiri afi koriko odo we mi le ori emi so kale lo si isale awon oke nla ile aye pelu idena re wa yimi katiti sugbon iwo ti mu emi mi wa soke lati inu ibu wa oluwa olorun mi nigbati ore okan mi ninu mi emi ranti oluwa adura mi si wa sodo re sinu temple mi mo re awon tin kiyesi eke asan ko anu ara won sile sugbon emi o fi ohun idupe rubo si o emi o san eje ti mo ti je ti oluwa ni igbala oluwa si so fun eja na o si pojo na sori ile gbigbe
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Jona, ori iketa, oro oluwa si tojo na wale keji wipe, dide lo sininefe ilu nlani, kyo si kede si, ikede ti mo so fun o. Jona si dide, o si lo sininefe, kegebi oro oluwa, ninefe si je ilu nla gidi gidi, to irin ijo meta, Jona si bere si wo inu ilu na lo, ni irin ijo kan, o si kede, o si wipe, ni won ogoji ojo si a o bi ninefe wo awon eniyan ninefe si gbo olorun gbo won si kede awe won si wo aso ofo lati agba won titi de kekere won oro na si de odo oba ninefe o si dide kuro lori itere o si bo aso igunwa re kuro lara re o si daso ofo bora o si joko ninu eru o si kede re o si wi pe ki a la ninefe ja nipa ase oba ati awon agbagba re pe ma se je ki eniyan tabi eranko owo eran tabi agbo eran to ohunkohun wo ma je ki won jeun ma je ki won mu omi sugbon je ki eniyan ati eranko fi aso ofo bora ki won si kigbe kikan si olorun si je ki won yi pada olukuluku kuro le ona ibi re ati kuro ni iwa agbara ti o wa lowo won tani le mo bi olorun yo yi pada ki o si ronu pe wada ki o si yi pada kuro ni ibinu gbigbona re ki awa ma segbe olorun si ri ise won to won yi pada kuro le ona ibi won Olorun si ronu pe wada ibi ti ohun ti wi pe ohun o se si won ohun ko si se mo Jona ori ikerin sugbon o ba Jona ninu je gidigidi o si binu pupo o si gbadura si Oluwa o si wi pe emi be o Oluwa oro mi ko yi nigbati mo wa ni ile mi nitori na ni mo se sa lo si Tashishi ni isaju nitori emi mo pe Olorun olore ofe ni iwo ati alaanu O lora lati binu, o si se ohun pupo, o si ronu pe wada ibi na, nje nitori na, Oluwa, emi be o, gba emi mi kuro lowo mi, nitori o san fun mi lati kuju ati wa laaye. Nigba na ni Oluwa wi pe, iwo a se rere lati binu. Jona si jade kuro ni ilu na, o si joko ni haila orun ilu na, o si pa ago kan nibe fun ara re, o si joko ni iboji labe re, titi yo fi ri ohun ti yo se ilu na. Oluwa Olorun si pese itakun kan. O si se ki o goke wa sori Jona ki o le sijibo lori lati gba kuro ninu ibinuje re Jona si yo ayo nla nitori itakun na sugbon Olorun pese kokoro kan nigbati ile mo ni ijo keji o si je itakun na o si ro o si se nigbati orun la Olorun si pese fufu gbigbona ti ila orun orun si pa Jona lori to be ti o re o si fe ninu ara re lati ku o si wi pe o san fun mi lati kuju ati wa laye lo Olorun si wi fun Jona pe o a to fun o lati binu nitori itakun na o si wi pe o to fun mi lati binu titi de iku nigba na ni Oluwa wi pe iwo kedun itakun na nitori eyi ti iwo ko sise be ni iwo ko mu dagba ti o ku jade le oru kan ti o si ku le oru kan ki emi ki o ma si dani nefe si ilu nla ni ninu eyi ti ju oke mefa eniyan wa ti ko le mo otun mo osi ninu owo won ati opolopo won osin Eyi ni opin Jona.
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Jeki Agbadura, Baba wa ti nbe le orun. Adupe wepe eti ran wa lowo titi de akoko yi adupe awon oro ti a ti gbo adupe awon ti e ti se fun wa adupe fun awon ibokun lanla ti ti fun eni kokan wa adupe fun idaniloju wepe e wa pelu wa adupe wo pe e o fi wa sile adupe wo pe bi a ti nreti bi a ti gbadura ti aro mo ileri yin wo pe e ti se ohun ti a nbere e gba ope ati iyan wa loruko Jesu asin gbadura wo pe awon ibokun temi tara ite ti fun wa yo je ajemonu loruko Jesu wo pe a o ni padanu ohun ko ta ti se fun wa bi ati de ipari awon eto wa fun ti ipago ajinde yi anbe yi wo pe oro ta o gbo nisisin yi ki o se ise ase pe ninu okan eni kokan wa bi e ti ran wa jade lo lati sise fun yin anbe re wo pe ogbon ati agbara ati oye ati itara lati se ise na pelu itewogba e o fi fun eni kokan wa loruko Jesu adupe wo pe ti gbo loruko Jesu ni agbadura adupe lowo Olorun wi pe o mo wa ri ibere o tun mo wa ri ipari ipago wa asidupe fun opolopo ohun ti Olorun ti se fun wa mo gbagbo wi pe ko si eni to n pada lo si ile ni owo ofo a le gbe opa ebinisa wa soke wi pe titi de yi ni Oluwa ran wa lowo de bi a se ma nso ni ilu wa wi pe bayi la o ma ri a o ni ri bayi bayi ati so nipa agbelebo ati igbala wa ati so nipa agbelebo ati isodi mimo wa nisisiyi a fe so nipa agbelebo ati ise isin wa ninu Johanu ori kejila ese ikerin le logun oni looto looto ni mo wi fun yin bi ko se pe woro alikama ba bo sinu ile ti o siku o wa li oun nikan sugbon bi o ba ku aso eso opolopo ise se Kristi eti an so nihi to tobi julo si aye ati si ijo Olorun o ro mo agbelebo ati irobo re iku Jesu lo mu igbala ba ara aye irubo Kristi lo mu isodimi mo ba ijo iye ati Kristi je lo fun won ni iye ati pe iyonu re lo fi iye si wa lenu ni toto gege bi ati ka nipa Jesu ti a si nka nipa ijo awa ti a je omo lehin re oni bi ko se we pe woro alikama ba bo sinu ile ti o si ku yo wa li oun nikan oni sugbon bi woro alikama yi bi o ba bo sile ti o ba si ku yo so eso opolopo bi a ti n so nipa Jesu bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a máa sọ nípa ti ara wa nítorí wípé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí orí ó ní láti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀yà ara bí àwa náà bí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìsìn tí yóò lè sọ a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gangan ibi tí àgbélébò wà nínú iṣẹ́ ìsìn wa àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò ti won yeri fun agbelebo isoro tabi agbelebo asigbo tabi agbelebo inu ni bini atiti inira won ko le se ise isin to moyan lori ninu ijoba Olorun ije wi pe agbelebo ati ise isin wa won ma nlo ni fegbe kegbe won o le ya ara won bi o ba ti gbe agbelebo sile lori wipe ise isin re oni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise isin re ni o to le je itewogba ni waju Olorun gege bi oro Jesu Oluwa ati Olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yóò sọ.

ki o ma to mi leyin bi enikeni ba fe lati sin oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si we pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o aye wa nigba na we pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ipara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni eje ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo ikookan ninu won a n so nipa igboran a n so nipa gbigbe agbelebo a n so nipa ifara eni robo a si n so nipa sise apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise esin wa je aigboran o ma n je ki ise esin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu nibini o ma n je ki ise esin wa ki o ma je itewogba niwaju olowa sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise esin si olorun ninu episteli kini si awon ara tesalonika ni a ka ori kini ese ikesan episteli kini si awon ara tesalonika ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara won royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe a ko orisa sile gbogbo awon orisa to wa lowo wa ni ile wa ni idile wa bi ki ba se pe a ko won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin olorun ki a tun ma borisa le kan na o ye ki a mo wi pe olorun ni oba ki a si ko gbogbo orisa sile ije wi pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori wepe

Apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati Abraham nigbati Olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibiti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibiti ohun re fiyesi daradara ibiti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi Olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti Olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri Paul tun se alaye si waju si ni ese ikokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo 70 odun ti o ri wi pe o loyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wi pe igba obirin ti koja lara re ti o je wi pe ko sese ni ti eniyan leran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti bi o ti le je wi pe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wi pe Olorun ki seke nitori pe o ka Olorun ti o se leri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni a so fun wa ni ti Abraham ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abraham nigba ti adanwo fi Isaac rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaac li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti a so nipa igbagbo wi pe bi o ti le je pe Abraham ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wi pe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wi pe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wi pe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abraham ni o ti gbagbo wi pe wese ikokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni a so nipa igbagbo wi pe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wi pe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wi pe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wi pe a o mo ona tabi ohun ti Olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wi pe Olorun ki kuna Olorun ki baati Olorun ki se eni ti se ileri ti ki o le imuse igbagbo wa ni wi pe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wi pe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wi pe igbagbo ni idaniloju ohun ti a nreti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerindinlogun nitori na le o fi se ti ipa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo

ọmọ irú ọmọ lójú kì í ṣe àwọn tí ipa òfin nìkan ṣùgbọ́n àti fún àwọn tí inú ìgbàgbọ́ Ábrahàmù pẹ̀lú ẹni tí í ṣe bàbá gbogbo wa. Gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé mo ti fi ọ́ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí òun gbàgbọ́ Ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pé ohun ọ̀nì tí a kò tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ṣé o rí ohun tí a sọ nípa ìgbàgbọ́ níhìn-ín wípé Ọlọ́run tí ó pe àwọn nǹkan wọ́n ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ìgbàgbọ́ ni ìdánilójú ohun tí a ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí, pípe àwọn nǹkan wọ́n ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà. Ẹsẹ̀ 18, nígbà tí ìrètí kò sí, ẹni tí ó gbàgbọ́ ní ti ìrètí kí o lè di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí a wí pé báyìí ni irú ọmọ rẹ yóò rí. Ẹni tí kò ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ kò ro ti ara òun ti kára rẹ̀ tí o ti kú tán nígbà tí ó tó bí ẹni ìwọ̀n 100 ọdún. Nípa ti Ábrahàmù ni a sọ wípé ó tó ẹni 100 ọdún nígbà tí Sara tí ò ń jẹ́ bí ẹni 90 ọdún. Àti kíkú inú Sara kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ó le ní ìgbàgbọ́, ó ń fi ògo fún Ọlọ́run nígbà tí ó sáà ti mọ̀ dájúdájú pé ohun tí òun bá ṣe ìlérí, òun bá ti lérí, ó sì lè ṣe é. Èyí ni à ń sọ nípa ti ìgbàgbọ́. Nípa bẹ́ẹ̀ ni a fi rí wípé ìgbàgbọ́ àwọn ti májèmú láéláé, wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu. Àwọn tí wọ́n ní àìsàn amúhànláradá, àwọn tí ó dàbí ẹni wípé odi Jericho wà ní iwájú wọn, a wo odi Jericho lulẹ̀, àwọn tí òkun pupa tí ó wà níwájú wọn nípa ìgbàgbọ́ ni a fi pín òkun pupa sí méjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ìyanu ohun mẹ́rìírí ni ìgbàgbọ́ ṣe ní ìgbésí ayé àwọn wọn ni. Èyí ni a fi ń jẹ́ kí ó jẹ́ bí àpẹẹrẹ fún wa wípé àwa pàápàá ó yẹ kí a ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Bí o bá padà sí Hebrews 11, kí ni àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe? Àwọn nǹkan tí ìgbàgbọ́ ṣe yẹ kí a wo ti Noah ní ẹsẹ̀ 7. Nípa ìgbàgbọ́ ni Noah, nígbà tí Ọlọ́run kìlọ̀ ohun tí kò tí ì rí fún, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó sì kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Nípa èyí tí ó dá ayé lẹ́bi, ó sì di àjògún òdodo nípa tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Níhìn ni a ń sọ fún wa ní ti Noah, yẹ kí ó yí ọ wípé nígbà tí a kìlọ̀ fún Noah nípa ìkún omi, ohun tí kò tí ì rí rí, ó gba Ọlọ́run gbọ́, ó bẹ̀rù Ọlọ́run, ó kan ọkọ̀, ọkọ̀ tí ó kàn yóò kàn nípa ìgbàgbọ́. Èyí a ṣe ohun tí ó ga jùlọ tí ìgbàgbọ́ ṣe nínú Noah rárá. Kí ni ohun tí ó ga jùlọ? Àsọfún ní ẹsẹ̀ 7 yìí, ó di àjògún òdodo tí í ṣe nípa ìgbàgbọ́. Nígbà tí a ka àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sí ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ̀nyí tí wọn kò lè rí ojú Ọlọ́run, tí wọn kò lè bá Ọlọ́run dọ̀rẹ́ẹ́, tí wọn káwọn sí ẹlẹ́ṣẹ̀, tí wọn kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ wọn, nípa ìgbàgbọ́ ni Noah ni ó fi di olódodo. Ohun méjì ni a sọ nípa rẹ̀. Noah, ó kan ọkọ̀ fún ìgbàlà ilé rẹ̀. Noah di olódodo nípa ìgbàgbọ́. Èwo ló ga jùlọ? Ṣé wípé a kan ọkọ̀ tàbí a kan mọ́tò tàbí a ní irinṣẹ́ tàbí a ní àwọn nǹkan wọ̀nyí tí ó wà nínú ayé, àwọn nǹkan tí yóò ba ayé kọjá lọ, ṣé èyí ni ó ga jù? Rárá, wípé a di olódodo nípa ìgbàgbọ́, èyí ni ohun tí ó ga jù. Ó yẹ kí ó yé wa nígbà náà wípé nígbà tí a bá gba Ọlọ́run gbọ́, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó jẹ́ kí a bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di olódodo, tí ìgbàgbọ́ wa tí ó sọ wá di akíkanjú nínú Ọlọ́run, ẹni tí ń bá ẹ̀ṣẹ̀ jagun, ẹni tí ń bá ayé jagun, ẹni tí ń bá ẹran ara jagun, ẹni tí ń bá èṣù jagun, ẹni tí borí ẹ̀ṣẹ̀, ẹni tí borí èṣù, ẹni tí borí àwọn ẹran ara,
eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni ni an so fun awe pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o se se boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo agba olorun gbo nipa igbagbo wa ninu olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nra le a di eni ti o so wipe ah lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n ra irinse ki se be nikan emi ti o je wipe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wipe Abrahamu o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi o ni o gaju o se se a ri awon miran ti o je wipe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irinse won le bere si ni won le di eni ti n kowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun awe pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si olorun olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan an so ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wuni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sera ti o je wipe tele tele ko bimo so mo wipe gba ti a ti mo sera amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sara ninu genesis ni a ri wipe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon a so fun anihi wipe o to akoko kan ti sera ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenuso fun olorun wipe ati ri opolopo awon obirin ti o je wipe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun meedogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wipe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wipe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o a ri awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi
bi o ba ti daruko Jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wi pe ma loyun ma bimo gba ti asigbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti egba kuro lorun awon nkan ton fin ko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nkan tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti an so ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi ni idi kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wipe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki ari wipe ese iro agbere aran kan ija gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wipe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo niyi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wo ni lori a si ma n ri wipe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so wipe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wipe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wipe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wipe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara a dupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi n toju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wipe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wipe alakara lo n ba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wipe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti n pe mi le Oluwa Oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti n be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade
ati ile oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na lemi o si je wo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin onisese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora ṣugbọn Jesu nso fun awuko ni je o mo we pe eyi ko so wa di eni ero ijoba ijoba olorun we pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o njade ni igbese aye eni kokan wi pe ise iyanu ti a nso nipa re yi lile emi esu jade ti a nso nipa re yi wi wa laisan san ti a nso nipa re si so tele tabi lila lati awon eniyan so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni ani lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni tooto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a ti nwa a o je leri we pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni we pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je eyi ti won pe ni igbo ni tabi eyi ti won we eyi ti won we sinu paper funfun ni ko si eyi ti mi o le mu ni siga tele tele bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisiyi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukumu tele tele arinde oru ni mi wi pe tele ko si ibi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe adi omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe Jesu Kristi so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won ti nwa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki a si ma fi suru sa ire ije ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti a gbe ka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won
ki e ma ba ke ma ba re wese ninu okan yin ke are si mu yin eyin ko iti koju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abraham ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaac nipa Joseph o so nipa Jacob nipa igbagbo o so nipa Moses nipa igbagbo o so nipa awon obi Moses pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa David o so nipa Samson o so nipa Gideon nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akonko tabi omiran ti a se wipe asegun awon Philistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wipe nisinsin ki a mu oju kuro ni wipe apin okun pupa ni ya ki a moju kuro ninu wipe a je ki Goliath ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebu eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti Olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wepe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa ewa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa ewa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa ewa mimo ye ki n bimo ye ki n loko ye ki n laya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa ewa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon nkan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere ohun ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wipe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti a wa sibe sibe a je ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi ipe badun nisinsin yi nibo lo wa so fun mi bi ipe badun nisinsin yi nibo lo pari ire ije igbagbo re nibo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afo ba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu
abi awon kan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dide ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko se ni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a we ise wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro ni bi loni bi o ba so fun olorun bi o ba igbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ise enu yo so di olododo ati eni mimo

0: DCLM Radio. The spiritual welfare is our concern.
1: Ika ori ikini oro Oluwa ti o to mi ka ara Murash ti wa bi ojo Jotamu, Ahasi ati Hezekiah awon oba Juda ti ori ni ti Samaria ati Jerusalem. Egbo gbogbo eyin eniyan petisile iwo ile aye ati ekun re si je ki Oluwa Olorun se leri si yin Oluwa lati inu temple mimo re wa nitori wo Oluwa jade lati ipo re wa yo si sokale yo si te awon bi giga aye mole awon oke nla yo si yo labe re awon afonifoji yo si pinya bi da ni waju ina bi omi ti gba lo ni ibi geregere nitori ire koja Jacobu ni gbogbo eyi ati nitori ese ile Israeli kini ire koja Jacobu Samaria ako kisi ni awon bi giga Juda Jerusalem ako nitori na bi emi o se Samaria bi okiti papa ati bi gbigbin ajara emi o si gbe awon okuta re danu sinu afonifoji emi o si se awon ipale re sile gbogbo awon ere fifin re ni orun womu womu gbogbo awon ebun re bi a fi ina sun gbogbo awon orisa re le emi o so di ahoro nitori ti o ko ojo lati inu ebun panshaga wa won se pada si ebun panshaga nitori eyi le emi o se po orere ki emi o si ma ku emi o ma lo ni ese lasan ati ni ipoho emi o po orere bi dragoni emi o si ma kedaro bi awon omo okongo nitori ti ogbe re je alailewotan nitori ti o wa si Juda o n di enu bode awon eniyan mi ani si Jerusalem e ma se so ni Gati e ma se so kun rara ni ile Afra mo yi ara mi ninu ekuru e koja lo iwo ara Safiri pelu itiju re ni ipoho ara Sanani ko jade wa ofo Beteseli yo gba eduro re lowo yin nitori ara Maroti nroti re ṣugbọn ibi sọkalẹ ti ọdọ Oluwa wa si ẹnu bodẹ Jerusalemu iwo ara Lakishi di keke mọ eranko ti o yara o ni ibere ise si ọmọbinrin Sioni nitori ari ire koja Israeli ninu re nitori na ni iwo se fi iwe ikosile fun Mureṣe Tigati awon ile Aktibi yo je ikesi awon oba Israeli sibe emi o mu arole kan fun o wa iwo ara Maresha ogo Israeli yo wa si Adulamu so ara re di apari si re irun re nitori awon omo re elege so apari re di igboro bi ide nitori adi won ni igbekun lo kuro lodo re
2: adupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jinle jojo ti o koja oye wa adupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje an be o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa e ma se je ki a fi ohun ko pamọ fun yin abe yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran pipe wa fi fun wa ohun ti o n ba eleda reja yo kuro ni okan wa ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ere je ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni a n fe ye iwe mimo wo lori igboran pipe bi a ba n so nipa gbigboran ohun ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si ma n je ohun ti o ma n dun wa bi ọmọ ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o ti le wun ki ọmọ ise ki o ja fafa to tabi bi o ti wun ki ori re ki o ya si ati mo nkan se to bi o ba ni abuku yi wipe o je eni ti ki gboran eni ti a ma nso titi ki o to gba fun wa o ma nje ohun ibanuje pupo bi e ba si wo ijoba onti ijoba ma nfa juro si to aigboran kosi gbogbo awon ti a ma npe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni arin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun asi ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni koni si ohun ti a n bere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n bere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni adawa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran ki se ohun nikan ni o n da adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba n gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o n se aigboran o ni awon ti won ma n so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o n gbo ninu ile olorun bakan naa ni bi o ba se wipe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o n ki won leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wipe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo n fe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si n fe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokanleni ogun lati ese ikewa ni a n ka nipa ogbeni kan a o bi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupani tele tele o je elese ese ti re ti le buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o tin tesi waju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Christi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wi pe olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu aposteli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo nje wo fun olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si jewo ese re ko fi onko pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni o nfe ko pe jina ni aran odise olorun kan si ti a pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la asi ni ki o dide ko pe pupo abaptisi re a ri bomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wi pe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wi pe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti n duro de o bi o ti n dele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba ti won so pe ah o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si n fe fun ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo n be olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kankan ninu wa lati ese ikewa ise awon aposteli ori ikokanleni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti a n pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paulu o si de ara re le owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi won o si fi le awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem Paul n tesiwaju lati gboran si olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipe nija ti a pe wi pe o ye ki o lo si Jerusalem bi o ti le je wi pe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro shinshin o pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan olorun ki se keferi sugbon woli eni ti ohun paapa mo nipa eni ti an pe ni emi mimo o debe o si mu amure paulu o de ara re o wi pe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni ah o lo ma se o o ni wahala wa ni waju isoro a po fun nitori wi pe bi o ba gboran si olorun lenu esu ota emi wa koni je ko gbadun asi ko si awon ju ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabirin awon ore awon ti o mo paulu ni won bere si ni so wi pe paulu ma se lo gbo idahun paulu ni ese ketala nigba na ni paulu dahun wi pe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun onile niyan nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti abi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere le o ti ja papa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni ansore tele omoluwa bi sini iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o nlo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni okun le sibe mo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ile isin to wo labule yin abi won fi pitan fun eni on lo fi okuta sole sibe baba o si kere ninu ise isin ago church on lo ra awon aga iwasu o lo ye ti iya eda nbe gba ti won se ikore ni odun to koja abi won ki so fun enkan to nlo nle ni gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wa nti wa o tun sese ri kan ni asale ojo to ye ko ma simi won tun so pe o lo se eko bibeli ma gba were mesi o se jeje o awon ti won ba ka bibeli pupo o ma ya were ni sora e bo se ri awon eyan ton gbe bibeli yen o mo ajesa ton je ninu ile won awon ni wasu o dun lenu won won ma so fun wipe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo won la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokan da igba ti gbogbo won ba soro tan patapata iya e a wa bere a ma so ko o temi laarin ijo laarin egbe o doju ti mi o n gbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju ile elomi kakiri o tun wa asu paga iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amu ni ti lile elomi to gbon inu wa tun pe si koro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere bo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsin gba to ba kuro ninu ile isin gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to n gbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penupo na so fun paulu wipe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gwo ese iketala nigba na ni paul dan wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esi mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma so ku won ma daya fu o nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wipe ipinu okan ti re ni wipe iwo na ti mura tan wipe ihin rere ti a fi to lenu woyi wipe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki ori to je ki o ni eti omo ti o ngboran mo gbagbo wipe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu ni bi ni ki won fe ja nitori wipe o fe gboran si olorun lenu sugbon paul nso fun wipe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan sosho ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni jerusalem nitori oruko jesu oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je jesu christi kan na ra pada bi ati ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro olorun bi awa na se ngbo oro olorun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o so wi pe bi o se ti ku ni bo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyen ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won adake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo olorun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti won le so fun won wipe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won ki won wa pe pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma ni so emi nfe o sa ilera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti e nko ta fe fi se irubo ki ka won eyan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won ko ra won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba ton ba se fitina si e ton ba fi e bayi pe a lo lokan e o se se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisa na ajo masin tabi o sese ko ti je pe o ti n fe gbe igbese igboran si oro olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gbo oro olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si ti n ka bibeli awon obi iyawo yi won ti pepe o so oko e ibi to n lo yen warrior boy to ba ma de a gbe bibeli ru niju awon ton ko lohun a kan de ni ta so fun e wipe o je pale eru e mo pe iwo ni iyawo keji so o bo ba si ti de lo n fun ja mo nu wipe mbo lo ti n bo eko bibeli ibi o ni gbe mi pelu e o ton ba ko e lohun wipe ko wa pe nkan ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o ti so si e lenu wipe o to be o iwo lo ma mu ipinu wipe o fe ni igboran pipe si olorun nigba ti won ba ti ri wipe won o le pa o le okan da won adake oro si so wipe ife ti oluwa ni ki a se wo galatia ori ikini Galatia, ori ikini lati ese iketa.

0: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Ika ori ikeji egbe ni fun awon tin gbimo ise dede tin sise bi lori akete won nigbati ojumomo won se nitori pe wa ni agbara owo won won si nse oju kokoro oko won si nfi pa gba ati ile won si mu won lo won si ni eniyan lara ati ile re ani eniyan ati ini re nitori na bayi ni oluwa wi kiyesi emi ngbimo ibi si idile yi ninu eyi ti orun yin ki yo le yo be ni eyin ki yo fi igberaga lo nitori akoko ibi ni yi ile ojo na ni enikan yo pa owe kan si yin yo si pon rere ekun kikoro pe ni kiko ako wa tan oun ti pin ni eniyan mi bawo ni o ti se mu kuro lodo mi o ti pin oko wa fun awon ti o ya pa nitori na iwo ki yo ni enikan ti yo ta okun nipa ibo ninu ijo eniyan oluwa won ni e ma se so tele won so tele ni won ko ba so tele bayi itiju ki yo kuro iwo eni ti a npe ni ile jakobu emi oluwa abuku bi ise re ani won yi oro mi ko a nse rere won eni tin rin dede bi ati nije lo awon eniyan mi dide bi ota si mi eyin ti bo ewu ati aso ibora kuro lodo awon tin koja li ailewu bi awon eni ti o ko ogun sile obirin awon eniyan mi le eyin ti le jade kuro ninu ile won daradara eyin ti gba ogo mi kuro lowo awon omo won lai lai e dide ki e si ma lo nitori pe eyi ki se bi isimi nitori ti o je alaimo yo pa yin ani iparun kikoro bi eniyan kan tin rin ninu emi ati itanje ba seke wi pe emi o so aso tele ti o ti waini ati o ti lile fun o oni o ti le se woli awon eniyan yi ni kiko emi o ko yin jo iwo jakobu gbogbo yin ni gbigba emi o gba iyoku israeli jo emi o si to won jopo gege bi agutan bosra gege bi owo eran ninu agbo won won si pariwo nla nitori opolopo eniyan eni tin fo ni ti dide niwaju won won ti fo won koja laarin bode won si ti jade lo nipa re oba won si koja lo niwaju won oluwa ni yo si se olori won
2: je ki agbadura
3: baba wa laanu ati olori ofe adupe lowo re fun jesu christi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo adupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti irere ti o ma yi aye pada ti o si ma nfo kan funfun you know lo adupe wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa a si nbebe wipe ohunkohun ti o ma n je ki eniyan ko eko ihinrere le jina si wa ni oruko Jesu. Bi a se wa loni a n bebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yio dagba yio so eso ni oruko Jesu. Pese wa sile fun ijoba re je ki gbogbo anfani ti o wa ninu irere ti o si ro mo eje Jesu Christi ki o je ti wa ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we.
4: Amen.
3: Ki o je ki a le gbekele oro re.
4: Amen.
3: Ki a si duro sinsin lodo re.
4: Amen.
3: Ni igbeyin ki ijoba orun ki o le je ti wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa. Mo n ka ìfihàn orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wọ́n sì ń kọrin tuntun kan wípé ìwọlé ó yẹ láti gba ìwé náà àti láti ṣí èdìdí rẹ̀ nítorí tí a ti pa ọ́ ìwọ sì ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe ìràpadà ènìyàn sí ọlọ́run láti inú ẹ̀yà gbogbo àti èdè gbogbo àti inú ènìyàn gbogbo àti orílẹ̀-èdè gbogbo wá ìfihàn orí keje ẹsẹ ìkẹsàn sí ìparí. Lẹ́yìn náà, mo rí sì kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ẹnikẹ́ni kò lè kà láti inú orílẹ̀-èdè gbogbo àti ẹ̀yà àti ènìyàn àti láti inú èdè gbogbo wá. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. A wọ̀ wọ́n lé aṣọ funfun, ìmọ̀ ọ̀pẹ sì ń bẹ lé ọwọ́ wọn. Wọ́n sì ń kígbe lé ohùn rara wípé ìgbàlà ni ti Ọlọ́run wá, tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti ti ọ̀dọ́ àgùntàn. Gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró yí ìtẹ́ náà ká àti yí àwọn àgbà àti àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà ká. Wọ́n wólẹ̀, wọ́n sì dojúbolẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà, wọ́n sì sin Ọlọ́run wípé àmì, ìbùkún àti ògo àti ọgbọ́n àti ọpẹ́ àti agbára àti ipa fún Ọlọ́run wa láé àti láéláé. Àmì. Ọ̀kan nínú àwọn àgbà náà sì dáhùn, ó bi mí pé ta lé àwọn wọ̀nyí tí a wọ̀ lé aṣọ funfun nì, níbo ni wọ́n sì ti wá? Mo sì wí fún un pé, Olúwa mi, ìwọ ni ó lè mọ̀. Ó sì wí fún mi pé àwọn wọ̀nyí lè ó jáde láti inú ìpọ́njú ńlá. Wọ́n sì fọ aṣọ wọn, wọ́n sì sọ wọ́n di funfun nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Nítorí náà ni wọ́n ṣe ń bẹ níwájú ìtẹ́ Ọlọ́run, tí wọ́n sì ń sìn lé ọ̀sán àti lé òru níwájú tẹ́ḿpìlì rẹ̀. Ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ náà sì yóò sì ṣíji bò wọ́n, ebi kì yóò pa wọ́n mọ́, bẹ́ẹ̀ ni òǹgbẹ kì yóò gbẹ wọ́n mọ́, bẹ́ẹ̀ ni oòrùn kì yóò pa wọ́n tàbí orukóoru. Nítorí ọ̀dọ́ àgùntàn tí ń bẹ lé àárín ìtẹ́ náà ni yóò máa ṣe olùṣọ́ àgùntàn wọn, tí yóò sì máa ṣe amọ̀nà wọn sí ibi orísun omi iyì. Ọlọ́run yóò sì nu omijé gbogbo nù kúrò lé ojú wọn. Ní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti orí keje ẹsẹ̀ ìkẹsàn ni a ti rí ìpèsè tí ó ní ìmúṣẹ lórí àwọn orílẹ̀-èdè gbogbo, àwọn ẹ̀yà gbogbo àti èdè gbogbo. Ohun tó jẹ́ kí n ka ìtọ́ka sí nínú àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ni wípé èdè gbogbo tí a kọ sí àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, gbogbo àǹfààní tí ó wà nínú ìhìnrere bí ìgbàlà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, bí àtúnṣe tí a gbọ́ ìwàásù ní orí rẹ̀ lánàá, bí ìsọdi mímọ́ àbí ṣíṣe ọkàn ní funfun, tàbí agbára ẹ̀mí mímọ́ tí ó jẹ́ àǹfààní gbogbo àwọn tí a sọdi mímọ́ nípa ẹ̀wẹ̀nùmọ́ ẹ̀jẹ̀ tí ó wà nínú Jésù Kristì, àti àwọn ẹ̀kọ́ nípa ìwòsàn, nípa agbára Ọlọ́run àti ìpadàbọ̀ Jésù. Gbogbo àǹfààní wọ̀nyí ti máa ń fi ara hàn fún àwọn tí ó gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ó wá dàbí ẹni wípé àwọn oníwàásù tàbí ajèrè ọkàn tàbí àwọn tí wọ́n ti bá ìhìnrere pàdé lọ́nà kan tàbí ní ọ̀nà mìíràn, ohun tí ó yé wọn tí wọ́n sì mọ̀ gbangba ni wípé bí o bá mọ èdè Gẹ̀ẹ́sì, o ní àǹfààní láti jẹ èrè lórí àwọn ẹ̀kọ́ ìhìnrere wọ̀nyí. Ṣùgbọ́n bí ó bá jẹ́ pé èdè Yorùbá ni o mọ̀, tí o gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì dáradára, ó dàbí ẹni wípé bí o ti ẹ̀fẹ́ ní ìgbàlà, kò sí ẹni tí ó lè ṣe àlàyé rẹ̀ fún ọ ní kíkún ní èdè tí o gbọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí a wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a rí wípé
2: awon ti won o wa ni iwaju ite ijoba olorun ti won o si ma yo ninu olanla ogo ti odo agutan ti apa ti o si wa laaye won wa lati ede gbogbo ati orile ede gbogbo eyi je ki o je ki a ronu wipe o dara lati je ki iru idanileko bayi ki o wa neyi ti a o le ye oro olorun wo o si wa je igbese fun awa ti a ti mo ihin rere sugbon ti o dabi eni wipe yala ni iwaasu wa tabi ni orin kiko tabi ni ijeri tabi ni ijere okan lati oju ile de oju ile o je igbese fun wa lati le mo anfani ti o wa fun ede gbogbo ke si je ke anfani ki o di mimo fun awon elegbe wa awon omo ati awon baba ati iya wa ti o je pe ede yoruba nikan ni won gbo ni Rome ori kini ni apostoli Paulu lo tin je ki o di mimo fun wa pe bi o se ti ohun ni on ka ara ohun si ajigbese lati je ki oro ihinrere igbala to je wipe ko se mani ni fun gbogbo eniyan lati je ki o di mimo fun awon ti o gbo ede ati awon alaigbede ori kini Rome ese kerinla mo di ajigbese awon heleni ati awon alaigbede awon ologbon ati awon alaigbon to be bi o ti wa ni ipa mi mo mura tan lati waasu ihinrere fun eyin ara Rome pelu nitori emi ko ti ju ihinrere Kristi nitori agbara Olorun ni si igbala fun olukuluku eni ti o gbagbo fun ju saaju ati fun Heleni pelu awon oro meta ti mo fe ki o di mo ni wipe ikini mo di ajigbese mo fe ki gbogbo wa ki o so be e so be lekan si ikeji lati waasu ihinrere e so be iketa ni ese ikerindinlogun nitori emi ko ti ju ihinrere bi abapa meteta po o so wipe mo di ajigbese lati waasu ihinrere nitori emi ko ti ju ihinrere o je igbese fun gbogbo wa lati je ki o di mimo fun awon ti won gbo ede yoruba ti won ko si mo ju be lo lati waasu ihinrere fun wa fun won nitori wipe ibi ki bi ti onigbagbo ba wa eni ti a ti tun bi ki ti ju ihinrere Jesu Kristi nitori be gbogbo ohun ti o n gbo ni ipari ose yi o je igbese si wa lorun lati so fun olukuluku eniyan ti a ma ba pade yala nibi owo wa nibi ise wa nibi oja wa ninu ile wa tabi nibi kibi lati je ki o di mimo fun o wipe ohun kan wa ti o tayo esin ohun kan wa ti a n pe ni ihinrere Kristi ti o ma n pese okan ti o setan ti o si mura sile ti o ma n pese won lati le wa pelu Olorun titi lai okan ninu awon ipele igbagbo ipile ihinrere ni a fe mu enu kan ni owuro yi ese ti a fi bere ni itoka si ni orin Dafidi. Ori ikerin le ni ogun. Ese iketa ati ikerin. Oseese ki opolopo ninu wa tabi elomiran ti yo gbo wipe idanileko wa nihin lati je ki a mo ona ihinrere ona igbagbo tooto lati jalankato tabi lati sogo wipe ah awa na mo ihinrere koda igbagbo o se ajoji siwa nitori pe lati kekere ni a tin sin ni a si tin ka bibeli bi Jesu papa bo ba de yo gba eri wa je wipe omo Olorun ni wa ti o si je pe iru isogo be o dro lori aimo kan ati aimo kini oro Olorun wi oni o je ki a fe ye oro Olorun wo nipa ipile ihinrere ti o se pataki ti o je pe bi o ba sare ninu esin lai mo ohun ti a nso nipa owo mimo ati aya funfun iru ere be tabi iru esin be aje lasan eyi ti ko ni ni ere nitori pe ipile miran le enikan ko le fi lele ju eyi ti oro Olorun ti fi lele awa ti aje agba ti a si mo bi a ti nko ile a mo wi pe bi ile kiko bi ko ba ni ipile iru ile be ojo ati iji ni yo wo opolopo ni won si ma nko ile igbagbo won lai ni ipile won ma nsin won ma nka bibeli won ma gbadura sugbon ile ti won ko ko ni ipile ni ori oro Olorun ninu orin Dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ni Dafidi oba ni o ti n bere lowo Olorun wipe tani yogun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re Olorun ko si fidi Dafidi leti o je ki o mo daju daju wipe idahun si ibere ti o se pataki bayi ni wipe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bora etan o wa so fun wa ni ese ikarun wipe ohun ni yori ibokun gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igbala re ese keta tani ese ikerin eniti ese karun ohun bi o ba bere pelu okan ti o nfe mo kini idahun si ibere ti o se pataki to yi wepe tani yo ti egun ori oke Oluwa lo tabi tani yo le duro ni ibi mimo re ni ede ti o le ye o dara dara o nso wipe tani yo le gbe ibi ago Olorun gba ti a ba nso nipa oke mimo olorun eyi o so nipa oke ti o wa ni aye nitori gbogbo oke ti o wa ni aye ni o je aimo sugbon nigba ti a nso nipa oke mimo olorun eyi nso nipa ibugbe olorun oga ogo iyi kana ni Jesu Kristi menuba nigba ti o so ninu Johanu ese ori ikerinla lati ese ikeji wepe ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa iba ma se be emi iba ti so fun yi nitori emi nlo ipese aye sile fun yi eyin so nipa oke mimo olorun ni se awon aposteli ori keje mo fe ran leti wipe nigba ti a nso Stefanu lokuta a so fun wa ni ise awon aposteli ori keje yi wipe sugbon ese ikarun din ni ogota sugbon o nkun fun emi mimo o tejumo orun ko so wipe o tejumo ile o nwo oke o nwo ibi mimo olorun o nwo oke oga ogo o tejumo orun o si ri ogo olorun ati Jesu nduro li owo otun olorun o si wipe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan nduro li owo otun olorun ese ogota o si kunle o kigbe li ohun rara pe oluwa maka ese yi si won li orun nigbati o si wi eyi o sun ni ese kokandin ni ogota ni o ti wi pe won so Stefanu li okuta o si nke pe oluwa wi pe Jesu oluwa gba emi mi oke ti Dafidi nso nipa re gege bi oba o nso nipa ibi mimo olorun o nso nipa orun rere nibi ti enikeni ti o ti wa si aye ti won fe lo nigbati won ba pajude ninu aye o si wa nbere wepe tani yo gori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun wa nda lohun wepe eni ti o li owo mimo eni ti o li owo mimo elesin popo lo wa ti owo won ko mo opolopo lo wa ni won ke pe oruko oluwa ti won si wi pe awon paapa je onigbagbo nitori pe won ti sami nitori pe won je onje ale oluwa tabi nitori pe awon na ma nka bibeli nitori pe ni ojo isimi ni owuro won adide won si lo si ile isin tabi nitori pe won ma fun alagbe lowo nitori be bi o ba nso wi pe awon wo lo ti e ma lo si orun rere won ni won ti e dupe lowo olorun nitori pe lati igba ti a ti bi won won sami won ma san owo apo alufa tabi ida mewa bi o ba si je awon ti o mo ona nipa adura won ma so wi pe won ma n gbadura paapaa aso adura won o funfun ko si le ri bo si je ona ti abela ati turari won o kere bo si je pe ati mo samu orin dafidi ti amaka bi o so nle ni bi aje nle ni tabi bi abanpa owo si ajade apo gbogbo ona ti o ye ki won rin nipa aya omi si mimo nipa angba awe ko se eyin won won mo dara dara nitori be bi o ba nso wipe ta lo ma lo sorun rere o ma nsogo wipe nibi ti won se igbagbo de bi enikeni ba de orun rere awon lati wa nbe sugbon olorun je ki a mo wipe awon ti o lo si orun rere ni awon ti o ni owo mimo ati aya funfun iya to wa laarin we pe awon ti won ni owo mimo tabi aya funfun bi a ba so pe owo mimo tabi aya funfun o tumo se we pe bi o ba sare le owo mimo to ba to ni o tun le jije kade fun aya funfun boya ti o ba ni okan ninu meji o yege a o si le gba o si inu orun rere sugbon so wi pe awon ti won ni owo mimo ni akoko ati le keji pelu re aya funfun ko pari sibe o so wi pe awon wonyi pelu won ko gbe okan won soke si asan ko si fi mo nibe nikan o so wi pe awon ti ko si bura etan o wa je ki o di mimo fun wa wi pe bi a ba nsare lati ni ibukun bi a ba ngbadura lati ni ibukun bi a ba nbere lowo olorun lati ni ibukun o so wi pe ke a ma setan ara wa je awon wonyi ti a se apejuwe won ni ese kerin awon nikan soso ni yo ri ibukun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re sugbon kini a npe ni owo mimo se ke a gbe omi sita bi pilatu gbati a fe se ipaniyan sugbon ki a ma tan ara wa je ki a gbe omi sita ki a so wi pe eyin eniyan mo n fo owo mi ki n ba le ni owo mimo tabi ki a fi ose tabi ohunkohun ti a fe fi fo owo wa ki a fi fo owo wa se ohun ni olorun pe ni owo mimo rara o se ki a gbe omi sita ki a fo enu ki a fo ese ki a fo oju ki a fo owo se yi ni olorun se bi apejuwe ti o nso wipe bi a ba fe de orun rere bi a ba fe wa ni alaafia pelu olorun eleda wa bi a ba le se ifo owo ifo ese ifo enu eti bi a ba si we ninu odo ti a ba se be ni ojojumo titi ojo aye wa se oni olorun pe ni owo mimo rara se o so fun wa wipe bi a ba ranti namani bi a se we eterenu ki awa na papa ki a lo si eti odo bi se ti Jordani tabi ti okun ni agbegbe wa ki a je ki awon wooli ki won we fun wa ki a ba le ni owo mimo rara ki si ni a n pe ni aya funfun gbogbo nkan wonyi ni bibeli ti se akawe ati apejuwe ni yeke yeke ti o fi di pe bi awon eniyan na ti le je ope won ke o se ona na bi won ba nfe lati mo otito ohun ti oro olorun wi fun wa ni orin dafidi ori kedogun ni ese ikini ni atun ti bere ibere ti o farajo eyi ti a ti bere ni ori ikerin le ni ogun kisi ni ibere ti o kan onisamu ni okan ti o fi je wipe bi o ti le je oba olowo ti o si je gbajumo sugbon sibe sibe ti o nfe lati ri idahun si ibere ti o nbere ibere na ni o tun so fun wa ni ori kedogun ti samu ese ikini oluwa tani yo ma se atepo ninu ago re tani yo ma gbe inu oke mimo re idaun ni we pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun sugbon kini alaye ati itumo owo mimo ati aya funfun alaye ni we pe ese ikeji eni ti o rin dede ti sise ododo ti o si so otito inu re eyi je ki o di mo fun wa wi pe oju ki a fi omi fo owo oju ki a we ni eti odo oju ki a wo aso ti o funfun oju ki a lo si ile isin o si ju wi pe ki a gbadura o so fun wa wi pe bi o ba je otito ni o wa lokan wa lati ba Jesu joba lati wa pelu Olorun nigbati aye yo wa si opin tabi nigbati a wa papa bi aye o tile ti wa si opin te o fi aye sile bi o ba je wi pe o kan wa ni okan lati ba Olorun gbe owo mimo ati aya funfun o ntumo si we pe eni ti o rin dede eni ti o nsise ododo ti o si so otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni leyin ti ko si se ibi si eni keji re ti ko se gba oro egan si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele ti ko se gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki yo yese lai lai sugbon ki n to ma se alaye lo nipa eni ti o ni owo mimo ati eni ti o ni aya funfun mo fẹ ki o wo awọn ẹsẹ kan ninu bibeli nipa awọn ti bibeli sọ pato wipe won ko ni ọwọ mimọ won ko ni aya funfun ki o ma ba di wipe ẹnikẹni n tan ara rẹ jẹ wipe oun ni nigbati ko ni iwe owe

koside ṣugbọn ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe anreti oluwa wa nitori ope oya ni jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sha e menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun shi joanu loju ti o ri fi han ohun tin bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wi pe jesu nbo a bere lati ileri ati asotele ti jesu christi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro olorun johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu ninu ile baba mi ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati iye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re nigba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wi pe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wi pe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wi pe ohun lo bẹni o tun te mo won leti wi pe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wi pe won ti gbo alaye lori wi pe o nlo bi o tile se wi pe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wi pe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wi pe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi

bí ẹ bá gbàgbọ́ ni àǹfààní iyebíye yìí ni ó lè jẹ́ ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ìfẹ́ Ọlọ́run nípasẹ̀ Jésù Kristì ni ohun tó ṣe iyebíye jù fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa nínú ayé yìí. Nípa ìfẹ́ yìí ni ìgbàlà fi ń jẹ́ tiwa. Nípa ìfẹ́ yìí ni a fi ní iyì àìnípẹ̀kun. Ìfẹ́ yìí náà ló ń pèsè ibùgbé ayérayé fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Lọ́run. Ọlọ́run fẹ́ràn wa púpọ̀, ṣùgbọ́n kí àǹfààní yìí èyí tí a ń sọ nípa ìfẹ́ kí ó tó lè jẹ́ tiwa, a ní láti ronú pọ̀dà, kí a gba Jésù gbọ́, kí a sì fún ìfẹ́ náà láàyè nínú wa. Bí a bá kọ ìfẹ́ náà, a ó pàdánù iyì àti ìbùkún ayérayé. Nínú Rómù orí 5 ni a ti ń ka ẹsẹ̀ 8 àti ẹsẹ̀ 21. Rómù orí 5 ẹsẹ̀ 8, ó ń tẹnu mọ́ fún wa wípé Ọlọ́run fẹ́ wa. Nípa ìfẹ́ yìí ni a fi ní ìdáríjì àti ìgbàlà. Ó ní ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi ìfẹ́ òun pàápàá sí wa hàn ní èyí pé nígbà tí àwa jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, Kristi kú fún wa. Ó sọ fún wa wípé nígbà tí a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, nígbà tí ó dàbí ẹni wípé a kò lè ran ara wa lọ́wọ́, tí iṣẹ́ ọwọ́ wa tí kò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa, ni Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ni ó la ọ̀nà ìgbàlà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé bí a bá sáà ti lè gbàgbọ́, ìgbàlà ìyè ayérayé ìyè ànípẹ̀kan yóò jẹ́ tiwa. Nínú ẹsẹ̀ 21 pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ṣẹ̀ ti jọba nípa ikú, bẹ́ẹ̀ ni kí oore ọ̀fẹ́ sì lè jọba nípa òdodo títí ìyè ànípẹ̀kan nípasẹ̀ Jésù Kristì Olúwa wa. Oyè gbogbo àwa tí a ń ka Bíbélì, tí a sì gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run gbọ́ wípé ìyè yóò jẹ́ tiwa bí a bá gbàgbọ́, àti wípé ìfẹ́ yìí a fi fẹ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, wípé Ọlọ́run fi ìfẹ́ rẹ̀ sórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Lónìí bí a ti ń wo ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ yìí tí ó fún wa ní ìyè ànípẹ̀kan, a ó pín ẹ̀kọ́ wa tàbí ìwàásù yìí sí ipa mẹ́ta. Ìkíní, ìbànújẹ́ ayérayé nítorí àìnáání ìfẹ́ Kristì. Nítòótọ́ ni Kristì fẹ́ràn wa, nítòótọ́ ni Kristì kú fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọ ọ̀dọ̀ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Ṣùgbọ́n kí a mọ̀ wípé bí a má ṣe aláìnáání ìfẹ́ Kristì yìí, ìbànújẹ́ ayérayé, ìdààmú ayérayé àti ìpọ́njọ́ ayérayé ni ó jẹ́ ti irú ẹni bẹ́ẹ̀. Ìkejì, iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ ìfẹ́ Kristì. Iyè àìnípẹ̀kun nípasẹ̀ ìfẹ́ Kristì. Ìkẹta, ìfẹ́ àtọkànwá sí Ọlọ́run nítorí Kristì. Ìfẹ́ àtọkànwá sí Ọlọ́run nítorí Kristì. Kí a lọ sí ipa àkọ́kọ́, ìbànújẹ́ ayérayé nítorí àìnáání ìfẹ́ Kristì. Kí ó yé wa fún pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé Jésù Kristì fẹ́ràn wa, Ọlọ́run fẹ́ràn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Kí a má ṣe rí ẹnikẹ́ni tí ó ń sọ wípé bóyá ìfẹ́ Ọlọ́run kò ṣàn dé ọ̀dọ̀ òun, tàbí ìfẹ́ Ọlọ́run kò dé ibi ilé òun. Nínú Máàkù orí 10, Máàkù orí 10 ni a ti ń ka ìtàn ọ̀gbẹ́ni kan níbẹ̀ láti ẹsẹ̀ 17. Ó ní bí ó sì ti ń jáde bọ̀ sí ọ̀nà, ẹnìkan sáré tọ̀ ọ́ wá, ó sì kúnlẹ̀ fún un, ó bi í léèrè wípé olùkọ́ni rere, kí ni èmi ó ṣe tí èmi ó fi lè jogún iyì àìnípẹ̀kan? Níhìn-ín ni a rí wípé ohun tó ń dun ọ̀gbẹ́ni yìí lọ́kàn ni wípé ó mọ̀ wípé ayé yìí kì í ṣe àwa ìlọ, àti pé bí a bá kúrò nínú ayé yìí kì í ṣe ibì kan náà ni gbogbo wa ó lọ, wípé àwọn kan wọn ó jogún iyì àìnípẹ̀kan, ṣùgbọ́n ó ṣe wá láàánú wípé àwọn mìíràn wọn ó jogún ìyà àìnípẹ̀kan, ìpọ́njú ayérayé. Eléyìí ni ó mú kí ọkùnrin kí ó máa béèrè wípé olùkọ́ni rere, ó ṣeé ṣe kí ó ti máa gbọ́ nípa Jésù, ó sì ti wo ìgbésí ayé rẹ̀, ó sì mọ̀ wípé ó yàtọ̀ sí àwọn oníwàásù tí wọ́n wà ní àyíká. Ó mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe fún olùkọ́ni yìí láti tọ́ òun sí ọ̀nà tí ó mú ẹsẹ̀ òun lé ìyè ànípẹ̀kan. Èyí ni ó fi ń béèrè ìbéèrè tó tọ́, ó sì ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó tọ́. Ó wá sí orísun ìyè ànípẹ̀kan láti béèrè wípé kí ni n ó ṣe tí wọ́n lè ní iyì àìnípẹ̀kan. Jésù kò fi fepo bọyọ̀, ó sọ fún un ní gbangba wípé ó ní ohun tí ó ní láti ṣe.
ni ese ikokandinlogun iwo sa mo ofin ma se panshaga ma se paniyan ma se jale ma se jeri eke ma se renije bo fun baba oyin iya re eyi ni apa kini ohun ti Jesu so fun o ri wi pe nihin Jesu wo awon ofin mewa o so nipa eyi to je mo ti arakunrin wa sugbon o fi ti olorun o fi se apa kan o fe ki okunrin yi o fe ki o gbe won yewo ni kokan o so fun ni ese ogun o si dahun o si we fun pe olokoni gbogbo nkan won yi li emi tin kiyesi lati igba ewe emi wa ye ki o ye wi pe ohun ti an so nihin o je mo ojuse enikokan si aladugbo re sugbon o ku ojuse wa si olorun ki a to le jogun iye ni pekun nitori ani lati fi olorun pelu gbogbo okan wa pelu gbogbo agbara wa pelu gbogbo inu wa nihin nigbati Jesu wo ninu ese ikokan le logun nigba na ni Jesu si wo o feran re oye ko ye wa nigba na we pe bi o ti le je wo pe ko ti ni igbala bi o ti le je wo pe ko ti je alabapin ninu iye ni pekun sugbon Jesu wo o feran re o si wi fun pe ohun kan le oko oku lota ohun kan ti oni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa bi agbelebo ki o si ma to mi leyin eyi ni a fun gege bi idanwo ki olorun ki o le mo boya o feran olorun ju owo lo o feran olorun ju awon nkan aye lo sugbon inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinuje nitori ti o li oro popo nje yi so wi pe olorun o feran okunrin yi rara o feran re sugbon sibe sibe ife ti olorun fe ife ti kristi fe ko fun ni iye ni pekun nitori wi pe ohun papa ko fe se ohun ti yo fun ohun ni iye ni pekun o wa lowo enikokan wa lati mo wi pe looto ni a pese igbala fun wa looto ni iye ni pekun ni o je ti enikokan wa bi a ba gbagbo sugbon ani ojuse ti ani lati se ani igbese ti ani lati gbe ani ohun ti olorun bere lowo wa ki ipese ti olorun ti pese sile ki o to le je ti enikokan wa ninu Timotheo kini ori keji ni olorun ti je ki o ye wa wi pe ko si oju saju lodo olorun ati wi pe ko si wi pe boya ayanmo mi ni ogba igbala nitori pe asiwi asiso o wa laarin awa Yoruba o ma ro wi pe boya ti yan awon kan si ona igbala a si yan awon miran si ona iparun sugbon bi o ba wo ede wa enikokan wa ni o ni agbara lati yan eyi ni a fi pe wa ni eniyan eniyan ni eni ti yan nitori be olorun so wi pe o n fi iye ati iku ibokun ati igun siwaju enikokan gege bi eniyan eni ti o ni agbara lati yan gege bi eniyan eni ti o ni ipa ti o ni oye ti o ni anfani lati yan o n so fun a wi pe ki a yan iye ki iye ni pekun ki o le je ti wa o so fun a ninu Timotheo kini yi ori keji lati ese iketa nitori eyi dara o si se itewogba ni waju olorun olugbala wa eni ti o fe ki gbogbo eniyan ni igbala ki won si wa sinu imo otito o ye ki o ye wa nigba na we pe ko si eni ti a ko ayanmo tabi kadara igbe ayeraye mo lara ninu peteru keji ninu ori keta ese ikesan peteru keji ori keta ese ikesan oluwa ko fi ileri re jafara bi awon elomiran iti ka ijafara sugbon o mu suru fun yin nitori ko fe ki enikeni ki o segbe ma fi oji inu ba lo bi ati nka wi pe ko fe ki iwo ti o wa ni ko fe ki o segbe awon ara ile wa na ko fe ki won ki o segbe ko fe ki enikeni ki o segbe bi ko se pe bi ko se ki gbogbo eniyan ki o wa si ironu po oda gege bi mo ti so saju asise nla ati asiwi ni nigba ti a ba wi pe kadara ko labuye nitori o ma so fun a wi pe boya ki isomo ogbala ni boya wi pe a ko ko igbala mo kadara re awon miran a ma so wi pe ayanmo ni kadara tabi wi pe ayanmo ko gbogun tabi akunleyan ni adayeba eyi so fun a wi pe awon oro won yi won je asipa owe
ton si ogun logo awon eniyan lona ti o sin ran won lo si orun igbe nitori iwe mimo je ki o ye wa wipe olorun ko fe ki enikeni ki o segbe nitori na bi o ba tin lo ede yi tele wepe boya ako ori buburu mo tabi ako aseti mo tabi o dabi eni wepe igbala ko le je ti re ki o mo wepe oro olorun so fun aye pe enikeni ti o ba ke pe oruko olowa ohun ni a o gbala ninu romo ori kewa Romo ori kewa ese iketala nitori enikeni lo wi o iba se okunrin iba se obirin iba se odo iba se agba tabi arugbo enikeni ti o ba sa pe oruko olowa li a o gbala bi o ba so le kan soso o ye ko to sugbon o tun tenumo titi de iwe ti o gbeyin ninu majemo titun ori ti o gbeyin ninu majemo titun ifihan ori ikejile logun ese iketadinlogun ifihan ori kejile logun ati ese iketa dinlogun ati emi ati yawo wipe maabo o nso fun a wipe o le wa sinu ijoba olorun oni ko oni ki o maabo ati eni ti o gbo ki o wipe maabo ati eni ti o ngbengbe ki o wa eni keni ti o ba si fe ki o gba omi iye na lofe eni keni ti o ba si fe bi o ba wa nihin loni ti o ti ni igbala ti o je wipe o ti nfo ni dola o si karamasi ki iya ni pekan o ye ko yo wipe bi o ba ni igbala owo e lo wa nitori wipe olorun fe araye to bege o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gbagbo ki yo segbe sugbon yo ni iye aini pekan sugbon o ye ki a je ki nkan kan ki o ye wa ninu oro olorun wi pe bi o ti le je wi pe olorun feran wa bi a ba se alai gbagbo bi a ba dakunla tabi bi a ba se alai nani igbala olorun iye aini pekan tabi ife olorun o sese ki igbala yi ki o ma le je ti wa je ki fun ni apere kan apere eni ti olorun so fun a wi pe oun feran pupo pupo sugbon sibe pelu ife ti olorun fe nitori ko ko iha to dara si ife ti olorun fe yi ari wi pe o padanu igbala ife tabi iye anipekun ti olorun fe lati fun ki e wo ninu jeremiah ori kokan le logbon jeremiah ori kokan le logbon ese ogun jeremiah ori kokan le logbon ese ogun omo won ani ephraim fun mi bi omo inu didun ani nitori bi emi ti soro si to sibe emi ranti re nitori na ni okan mi se lu fun emi o se iyonu fun nitoto li oluwa wi o ye ki amo ni hi we pe olorun pe ephraim ni omo won omo ti inu re dun si omo ti o je wi pe inu ohun o nlu fun o ni ife to jinle to si gboro to si ga o ni ife yi fun ephraim sugbon bi a tin wo akosile ti a ri nipa ephraim ni a ri wi pe nitori ephraim yi ko gba ife olorun ko gba olorun gbo ko si rin ni ona ti olorun fe ki o rin ife yi ko fun ni igbala ife yi ko je ki anu olorun ki o wa fun ki o je ajemonu fun ninu osia ni a ti n ka awon opo ese lati kebe lati ori keje osia ori keje lati ese kejo an ka nipa ephraim ranti wo pe on ti an so ni wo pe bi olorun ti le fe wa to be ge ti o fi omo bibi re kan soso fun wa wi pe ki a ma ba se pe o duro lori wi pe ani lati gba olorun gbo ayafi to wa nibe niyen bi a ko ba gba ayafi yi ti a o si fi ara wa si olorun lowo o daju wi pe igbala yi ko ni le je ti wa an se apere yi ni ti ephraim ti olorun feran pupo pupo sugbon ti o dabi eni wi pe ephraim yi ko karamasi ki ife olorun si ninu osia ori keje lati ese ikejo ephraim oun ti da ara re po mo awon eniyan na ephraim ni akara ti a ko yi pada eyi nso ni pa akara ti an din lori ina wipe apa kan jona apa kan baje wipe o dabi eni wipe ephraim yi ko ya ara re soto kuro laarin awon alejo awon ajoji e la fi nso ni ese kesan awon alejo si ti je agbara re run o n ko simo ni toto ewu wa kaakiri li ara re sibe o n ko mo ni ese ikokanla oni ephraim pelu dabi ope adaba ti ko li okan
won ko si Egypt, won lo si Assyria iketala igbe ni fun won, nitori won ti sa kuro lodo mi iparun ni fun won. Sori nihi we pe eni ti Olorun feran ti ko kara masiki ife Olorun eyi ti ba fi ni igbala eyi ti ba fi ni iye Olorun so wi pe iparun igbe iponju ibanuje yo wa fun iru eni be ninu ose yi kan na ori kerin ese iketadinlogun ose ori kerin ese iketadinlogun Ephraim o dapo mo orisha jowo re si o nso fun a wi pe Ephraim yi ni toto ni Olorun feran re sugbon nigba ti ko gba ife Olorun o fara mo orisha Olorun wa nso wi pe ki a fi sile nitori o dabi eni wi pe Ephraim o ti te ni waju Olorun ogungi koja ewe ni ori kejo osia ni ese kokanla nitori Ephraim ti te pepe popo lati deshe pepe yo je ohun ati deshe fun Ephraim ti Olorun feran Ephraim ti Olorun pe Ephraim ti Olorun fe fun ni igbala ayeraye yi ayeraye sugbon nitori ko gba Olorun gbo o lo te pepe ese fun ara re o si so awon ese won yi di popo ninu ese ikeji la oni mo ti kowe ohun popo ti ofin mi si sugbon a ka won si ohun ajeji Ephraim yi to ye pada o ka oro Olorun si ohun ajeji eichi anu Olorun iye Olorun ore ofo Olorun iba fi je tire ko le je tire nitori wi pe o pa ife Olorun o pa ati bi aba fi oju inu wo oro eniyan ti asika oro Olorun ni akaye a o ri pe opo lo nko ife Olorun ti won sin padanu igbala ati iye aini pekan adura mi fun enikokan wa ni wo pe a o ni ko ife Olorun a o si ni padanu iye ayeraye loruko Jesu eyi lo mu wa lo si ipa keji ninu iwasu ti oni iye aini pekan nipase ife Kristi iye aini pekan nipase ife Kristi bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni iye aini pekan ani lati mo we pe nipa ife Kristi ni sugbon ki a mo we pe ohunkohun ti oni lati se o ti se ohun gbogbo ti o ni lati se ni o ti se ki a ba le ni igbala o ti pese igbala fun enikankan wa o wa ku ki iwo gan ki o gbe igbese bi o ba ti ni igbala yi ki o gbe igbese ti o to ki igbala Olorun ki o ba le je tire a tun pada sinu Johanu ori keta ese ikerindinlogun ki a tun gbe yewo lekan si wi pe ife Olorun ife ti ko legbe ni ife to po ife to ga ni o si ife wa to bege ti o fi ran omo bibi re kan soso ti o si so wi pe ki o ko fun wa lori igi agbelebo ki enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe oni enikeni ti o ba gba gbo iba je wi pe o wa lati ile awon aborisha tabi wa lati idile awon elesin miran tabi abio sinu agbole igbagbo eyi ki se eyi odi olowo igbala o ni nitori Olorun fi araye to bege ti o fi omo bibi re kan soso fun ni o ti fi omo bibi re kan soso fun wa fun igbala wa fun iye ayeraye enikankan wa o si so pe enikeni ti o ba gbagbo nisisiyi yo ni iya ni pekan ki yo si segbe rara sugbon oni lati gbagbo igbala re iya ni pekun re ati isepo re idapo re pelu Olorun o je mo igba o ro mo igbagbo re ninu Kristi ninu Petero ninu Johanu kini ori kerin ese ikerin din logun ni Olorun ti nte mo wa leti oni awa ti mo asigba ife ti Olorun ni si wa gbo ki igbala Olorun ki o to le je ti wa ani lati mo ani lati gba ninu okan wa ani lati gbe yewo ki a ronu lori re ani lati gbara le ki a si gba ife ti Olorun ni si wa ki a gba gbo oni ife ni Olorun eni ti o ba si n gbe inu ife o n gbe inu Olorun ati Olorun ninu re nitori na ohun akoko ti ani lati se ni ki a mo we pe awon nkan ti oro Olorun lodi si awon nkan ti Olorun fun ara re ti o lodi si ki a kan won sile
bi aba tin ko won sile e je wi pe arunu ko ada bi aba si tin ronu ko ada ke a ma wo Jesu Christ ti o ko fun wa lori igi agbelebo ti o ta eje re sile nitori iya ti o je fun wa nitori ife re fun wa ki a si gbagbo bi aba tin gbagbo ni igbala idariji iya ni pekan yo ma je ti enikokan wa ke a mo wi pe igbala ti an so nipa re o nje ti awon ti won gbagbo o dro lori wipe bi abagba ife re ti o ni si wa bi abagba gbo efeso ori keji ese ikerin tijide ese ikarun efeso ori keji ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro li anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ori ofe le ati fi gba yin la e je ki o ye wa wi pe igbala wa ki se wi pe mo ndawo sinu ijo igbala wa ki se wi pe mo ni iribo mi gege bi omode igbala wa ki se wi pe mo nlo si ile isin kan igbala wa ki se lori wi pe mo nfun alagbe lowo igbala wa ki se wi pe rere ti mo nse ninu aye mi o po ju buburu ti mo ti se igbala wa wa lori ki se se owo ara wa sugbon lori ife olorun fun wa oni nitori anu re ti o po re koja o je oloro li anu nitori ife nla re awa ti a ti ku sinu ese tele nisisi a nso wa di aye ninu Kristi ninu Johanu ori karun Johanu ori karun ese ikerin le logun Johanu ori karun ese ikerin le logun looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba gba oro mi ti o ba si gba eni ti o ran mi gbo o ni iye ti ko ni pekun ohun ki yo se wa si idajo sugbon o ti re iku koja bo si iye ninu Johanu yi kan na ori kefa ese iketa din la dota erin eje iketa din ni adota looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba mi gbo o ni iye aini pekun o ni eni ti o ba gba ohun gbo o gba gbo gege bi olugbala o gba gbo gege bi eni kan soso ti a fi rubo fun ese wa o gba gbo gege bi aropo re o gba gbo gege bi eni ti a fun wa gege bi odo agutan olorun eni ti o ko ese ara aye lo o si fe wa to be to je wi pe eje ti o ta sile yi ni o fi nwe wa nu kuro ninu ese wa gbogbo ni o fi mu eri ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun aninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri olooto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Kristi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Kristi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ran mo eje Jesu bi ki ba se wi pe o gba Jesu Kristi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan ohun lo fun ani idande kuro ninu ese ohun lo fun ani iye aini pekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alailegbe pe Kristi omo olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba si mi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju okun lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye enikokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Kristi fi han nigba ti o ku fun enikokan wa eyi ni o fun wa ni igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Kristi sinu okan wa
ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ore ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye christiani igbesi aye onigbagbo ninu galatia ori keji ni paul ti so fun wa bi ohun se n gbe igbesi aye ohun ti o fi je we pe lori ife jesu ife olorun ni ohun fi n gbe igbesi aye ti ohun gbe ninu galatia ori keji ese ogun galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun awe pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun o le hu iru iwa be mo nisinsin yi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wepe olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe ati kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese jesu ba wa ese won wa nbe ibi ti owo jesu ba wa owo won wa nbe ibi ti ara jesu wa ara won wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon christi wa laaye ninu mi nitori be agbara christi ninu re ore ofe christi ninu re emi christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo jesu bi o ba faramo olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri be wipe o ti gba jesu bi o ba ri be wipe igbala jesu ti je tire bi o ba ri be wipe nisinsin yi o ni idaniloju iya eni pekun nitori wipe o ti wo le fun jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi kan si ori ige agbelebo eje jesu christi o ti we omo emi olorun o ti ba emi re jeri wipe o ti di omo olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si olorun nitori christi oni bi a ba ti gba jesu christi gbo ti a ti mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti a ni lati se awa paapaa lati fi emi imore han a ni lati ni ife si olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa eyi ni a fi pe ni ife atokan wa si olorun nitori christi ti o ku fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti jesu ti se ninu okan wa ki a wo johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa àwa fẹ́ràn rẹ̀ nítorí òun lè ó kọ́ fẹ́ràn wa bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ adùn ìjọba ọlọ́run wò bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni òtítọ́ ìfẹ́ ọlọ́run wò bí ó bá jẹ́ pé nítòótọ́ ni oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ni ó ti gbà ọ́ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ó fẹ́ràn ọlọ́run nítorí pé ó mọ̀ wípé ó fẹ́ràn rẹ̀ ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ ìfẹ́ àìlópin ìfẹ́ tí ó jìn ju òkun lọ ìfẹ́ tó ga ju ọ̀run lọ ìfẹ́ tí kì í kú ìfẹ́ tí kì í yẹ ni ìfẹ́ tí ọlọ́run fi fẹ́ wa
nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise esin mi nje mu fi han ninu igboran si oro olorun wi pe olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si olorun nje o farajo ife ti olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife olorun si wa ife kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si kristi si olorun nje o farajo ife ti olorun fe mi ninu johanu ori ketala ese ikini johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati jesu mo pe wakati re de ton ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Kristi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori igi agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wepe ibasepe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan won yi won wa ni waju re sibe ni ti wi pe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wi pe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wi pe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan je o feran olorun ni akoko airije je o feran olorun ni akoko iponju je o feran olorun ni akoko ti o je wi pe awon ore won shouti nje o feran olorun ni akoko ti o dabi eni wi pe wahala lo rogba yi oka nje o feran olorun ki a mo wi pe Jesu Kristi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu orike edogun Johanu orike edogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eyi ni a nso fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun ni iya ni pekan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife ti re o ha farajo eyi si Jesu Kristi ati si olorun nitori wepe nitori igbala ti re nitori ati jogun iya ni pekan ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon wonyi lo bi ese ti Jesu Kristi fi nbere iru ibere yi ohun ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori balẹ fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo
ni Peteru dan o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun ton so fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o so yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni afe jesu o ye ki a fe ejo akoko wa ki a fe ejo oyin ni lo ki a fe ejo awon ore lo ki a fe ejo ebi lo ki a fe ju onkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o n duro ninu ife baba o ni iba se igba ti a ri je igba ti a o ri je o n duro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki awa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo olorun nigbati awa feran olorun ti a si npa ofin re mo ki se wi pe tori pe a n kigbe hallelujah tabi wi pe a n ko orin nigba gbogbo tabi wi pe a ma n wa si ile isin nikan ni a fi mo wi pe a feran olorun o ni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni a ni lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki awa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re ko ni nira fun wa ko ni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o se se nipa iwoso nigbagbo o se se nipa atunse o se se nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re ko ni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o n sọ fun abi a ni lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun e se gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesu si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe Olowa Olorun re
ki oye wa wipe nigba ti a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wipe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife tooto ni ife tin gboran bi aba fe ni tooto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun won wipe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti o so wipe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wipe ife kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigba ti a ki won nilo wipe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigba ti a so fun won wipe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bini si won wipe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wipe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife kristi ti won mo wipe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wipe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wipe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni tooto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to nboju to a o si di agbado inu igo e je wipe owo ota oni le ka wa owo oso ni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba nri agbado yi o kan ri lasan ni ko so nti adiye le se e ni a fin so wipe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o ngbe inu re ti o si igbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkan kan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki oko orire nitori wipe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti o ro wipe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisi bo ti le ti ni ibukun so fun o wipe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsiyi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo okan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re
pẹlu inu re pẹlu ohun ini re pẹlu gbogbo aye re njo fe olorun njo sin fe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye ai ni pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohun kohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwonu omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re